0: sa ilegal nga droga na si Leria.
1: Oh no!
0: Oh, galing way gid na mate. Kundi gin sang nagtransaksyon ni siya nga magbaligya armas. Oh, ay pulis ang nagganusin siya nagtaw-taw.
1: Ayoy!
0: Oh, hay kinagat gid ni alias Pano.
1: Ayaw!
0: Oh, med lang gani Pano lang ba hindi Pano.
1: Ayaw! Ayoy!
0: Alright, sige, sa dugang nato nanay nga balita, oh. Sa katapusan nato nga police reports, mga katropa, isaman ka wanted, oh, sa kasong arson.
1: Oh, no!
0: Na-aresto sa aton sining mga kapulisan. Sa detalye sa balita, katropang Elmer.
2: Live report. Live report.
3: Nagapabili naman sa custody sa Rojas City PNP ining isa ka lalaki nga ginakabig top to most wanted person sa municipal level matapos nga ginserbihan sa warrant of arrest sa Sitio Ilaya, Barangay Dawan, Rojas City. Takna ala una si Quintas nga hapon sa nga Bernes nga adlaw ginkilala ining arrestado si kay alias Dios, 25 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Ang korte ang nag-recommendar sa 120 mil pesos nga piyansa para sa kaso sining arson nga kusodin. Ang warrant of arrest nga ginpapanaog batok sining akusado ang ginisyo sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 15 Rojas City Capiz kag napitsahan sa Agosto 12, 2026. Sa karon sa kustodiya sa Rojas City PNP ining arestado para sa nagakaigo man nga disposisyon. Balita na gikan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat kit kay katropang Elmer Estimar sa mga balita sininga gidulong sa aton sininga pagpangalagad.
2: Bullseye!
0: Kaga, syempre, inyo nabatihan mga katropa, unang ugnat sa nga ton sining mga balita, subong aga. O, ganyan mga balita, inyo nabatihan buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, mga katropa, isa ni siya kanan acidic alkaline-based vitamin C.
4: Hindi sakitin, nangunguna pa rin, pwede sa bata, kaya magalang kumain.
0: Nagabulig, agod niyang pabakod, kaya mapabaskog ang aton nga immune system.
4: Kuya, ate,
0: inabuligan man ang aton siningalawas yung mapakigbatuan ang mga viruses kaya mga bakterya.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Remember mga katropa, ang vitamin C, isa na siya ka-water soluble nga vitamina. But silingon, wala ini siya nagatipo no kung nagapabilin sa aton siningalawas.
4: Mag-Santon Vitamin C, Vitamin C, Mag-Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
0: O, siya nagatipo no kung nagapabilin.
4: Vitamin C,
0: active. Kaga agod nga ma-maintain naton eh, kinanglan tatani magkaon sa prutas o kunutanon nga manggaranon sa vitamin C.
1: Oh no!
0: However, mga katropa, sa kasakoon ta sa aton sining mga trabaho.
4: Oh,
0: ay, wait, natachimpo sa pagbanindahan. Gigisa pa na mahalan, makita sa prutas.
1: Oh, no!
0: Kuno tanon man, baw. Hindi man tamang pagluto naton sini kay kalata iya.
1: Ayoy!
0: Gani mga katropa, dali na lang kita sa alternatibo ah.
4: Vitamin C.
0: Oh, mag-Santon Vitamin C na. Ang Santon Vitamin C available gid ni sa mga suki inyo nga mga butika sa inyo sining lugar.
4: Vitamin C. Ako
0: si babakal man ini sa mga leading drug stores nato nationwide.
4: Healthy, hindi sakitin.
0: O kangay sang The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy.
4: At lakas na immune system, ito'y palakasin.
0: O kaga sarang man ini mabakal online pinagi sa pag-place order.
4: Kahit
0: o sa inyo sining mga Shopee.

0: Vitamin C.
1: O ganun mga katropa, magsantoon vitamin C na. Make a healthier choice.
0: Vitamin
1: C. O pinagi sa pag-adlaw, pag-inom, adlaw-adlaw sang santoon vitamin C.
0: Vitamin C. Ako si RT.
2: Bullseye.
1: Alright, alas 8:08. Sa aton sininga pagpalagad, manamyaw ta dyan, ayo ah. Good morning anay sa kay Uncle Boy. Mario katala nagihap. Kaga shout out lang uno sa iya kay Auntie Kurada ah. Kay Miley Kay, kay Kasa MJ, kay nang Jonalyn. Sa duha yamang kaapo nga si Maris kag si Jonas. Dara sa may Twin Hearts sa Dayaw.
0: Yahoo!
1: Good morning gida. Kay Tita Helma inyon Bantes dara sa may Kugon Panitan.
3: Good morning.
1: Kay Mamanilin Villar Basa. Good morning lang kuno sa asawa niya kag sa mga kabataan. Subong man sa kay pare ko Rex Dita, good morning.
3: Good morning.
1: Sa kay Ma'am Sheila De La Cruz aka Alicia Tamshua.
3: Good morning.
1: Kay Ma'am Marisa Navarro, good morning.
3: Good morning.
1: Kay si X da, good morning man.
3: Good morning.
1: Kay Tita Susan Dolor, nga nagbulaw sa mga Domingo, good morning.
3: Yeah. Good morning.
1: Sa kay Rafael Digno, good morning.
3: Good morning.
1: Kag kay Kenneth Pasite. Nakabateri lang kuno sila na yung gatutok sa radyo. Ginasaksakan niya bateri kay Brownout.
0: Oh no!
1: Pag shout out lang kuno kay katropang Aira.
0: Yahoo!
1: Okay, sige kay Migo tada Masha Heaven Fuego. Good morning, parikoy.
3: Good morning!
1: Dira sa may lawaan. Kaga siyempre, subong ganing Domingo mga katropa, may pila kita ka abyan nga nagasulog sang ila sini kadlawan. Happy happy birthday gida, no, kay amigo ta, no? Ron Bulacan, and siyempre kay John Edward Mahin. Happy birthday.

0: Bullseye.
1: Alright, sa tanan-tanan nga naga-birthday subong Domingo, happy birthday gid sa inyo mga katropa. Oh, ilabi na kay Migo tagi daw ah. Oo. Suod ta nga byan Ron Bulacan, no, dira sa Piak ng Estasyon Galindi, opyo subong eh. Oh, happy birthday lang da. Oh, kay Migo ta Ron Bulacan. I-chat lang ko karon na kung din manyaga o kung din may tagay. sa ano daw? Sa kay ano man na sa ginapatamyaw man ni Parikoy Masya, no, kay Jan Edward Mahin, happy birthday man na. Kay Migo Solomon Antonio, mahaw ta katropang saldi sudan dinuguan diri sa karinderya ni Lito sa Takas Pontevedra. Sana all. Happy birthday man ko no sa hinablos ni Ryan o kay Bishno Ram o Chris De La Cruz. Ano ning imo sining hinablos ni o Migo Ryan Indian. O kaga kay Parikoy man Edward ikaw Edgar ikawalo, no, dira sa tangke. O happy birthday man. Happy anniversary. Okay, Parikoy Ryan. Okay, kay Ma'am Queenie. O, tingala ko daw mabuot. Kaya ko subong sa comment section, Migo Ryan. Kay anniversary yung galit ni Ma'am Queenie. Happy birthday lang sa mga naga-birthday ah. Okay, happy anniversary lang kay Migo ta Ryan Sina de la Cruz. Okay, kay Ma'am Queenie. Kay Renato Dapog dao. Oh, good morning.
2: Good morning.
1: Oh, happy Sunday lang. Ah. Okay, Ma'am Lindy Siyembre. Oh, good morning.
2: Good morning.
1: Okay, na shout out lang ko no ang pamilya di Siyembre sa May Kadyo Panitan. Okay, Mama Yanita, di Siyembre nga nga monitor man. Oh, agara na karon matagay si Ryan birthday sa iya gumangkon.
3: Ayoy! Oh no.
1: Kuana nang ayam hinablos gironi kuani Indian eh Indian kay mga Bishno mo mga Hindu.
3: Oh no.
1: Oh, Hinduism ni.
3: Ayoy.
1: Wala bala mo ginto na ko na sa unang mga lord na sa ang mga ano bala mga Diyos na no mga ultimate being or entity sa iban nga religion. Oh, sa Hinduism mo na si Bishno, si Vaisiseka.
3: Ayoy!
1: Oh, si Vanessa, mga mama, muna sa mga ngalan eh. Oh, nalipatan. Ay, tama gino, Bombay na si mamaya. Oh, ay, tingala man ko.
3: Ayoy!
1: Oh, Ariyaw, ako na nami ano, basaw, no? Pirmi niya lang na shout out si Aira. Hindi man kabalo mag-diskerte kay Aira.
4: Ayoy!
1: Ano na ya? Inuga bala si Toto Ernesto ay nanaya nagadiskarte ya kay siyempre isa lang na kapangilay ni Toto Ernesto mangindat ya lang na sa tagamang tinapay da ay sus o kuha na na ni Toto Ernesto ya kay bala mo siya ya ang pinakagwapo tisoy pugi chick boy pa
4: ay
3: oh no.
1: Oh, ato na sila Banggaan lapitay na ato sila ni Parikoy Ilmer ah taga Banggaan. Oh, kadto na ko to sa Banggaan.
3: Ayoy!
1: Oh, lapit tayo mga lito sila ni ano ko ni Migo ta ano ganin yo. Oh, ang naga masahi sa akon da sa ano sa Nuatay. Oh. Si Dodoy Arne. Oh, taga Banggaan man na si Dodoy Arne eh. Oh, good morning landa Doy.
2: Good morning.
1: Okay. Oh, ay, way gida, Migo Ryan, papanyaga.
4: Ayaw!
1: Oh, way gida, i-treat sa restaurant.
3: Ayoy! Oh, no!
1: Oh, anniversary ka.
4: Ayaw!
3: Ayoy!
1: Oh, di ba, anniversary? Oh, dapat may treat na.
4: Ayaw!
1: Oh, ay kaya ilog kay Totobal nga gintrepya kami sa dao. Oh, di na gali si Totobal ang nag-deliver. Kung si Totobal ay saka comment to eh.
0: Ay!
1: Oh, gintrepya kami to ni Katropang Elmer. Ba, busog-busog kami ni Katropang Elmer sa trip ni, ano? Ni Totobal.
3: Ay! Ay!
1: Oh, bali, Ernesto, nakita mo kung nagpangindat sa babae, gobra sa mga tinapay. Hambal mo, kag!
0: Ay!
1: Hambal mo, balaligad, gina-shoutout mo gilang ang gobra sa mga tinapay.
3: Ay! Ay!
1: Yahoo! Oh, ay, kundi nagapati, kuya, nga ginkindatan mo lang o kung ginpangilayan mo lang. Ah, Toto Bal? Oh, nagluya na dahil niya at Toto Ernesto. Nagluya na dahil niya at Tuhod.
0: Ay!
1: Oh, siling gani ni Migo Rafael Digno, ho? Oh, ara day amiga katropa saldi sa mang tinapay, gintudlo niya sa akon, dira ko nagobra si Braka Rica Balaan. Na!
3: Yahoo!
1: Oh, hi! Booking kagid, Toto Ernesto?
0: Ay,
1: oh, wala nig kay wala budget, mapalupok lang ko.
3: Ay, ay!
1: Sang akon, kwitis.
3: Oh, no!
1: Ah, sabi ko gani sang kung lain-lain naman na.
3: Ay, ay!
1: Oh, ni Malis biya mong bil sa kurinti, gumul pila sa ka. Ay, hindi lang ikaw, tanan man ta.
0: Ay, ay!
1: Oh, wala mo pila bil ko subong, 4,000.
3: Ay, ay!
2: Oh, no!
1: Balagsap ako na magtiner sa balay, ha? Migura yan? Okay, gajuti ko nga gagabi lang ako gagamit aircon.
3: Ay, ay!
1: Oh, pero akon bil, 4,000.
0: Ay, ay!
1: Pero gin pa, ano naman, gin pa explicar ko man to, no? Muna gani, in fairness man yung sa Kapilco mo, to nag-post ko sa to. Kay nga man, naipindihan to sa part ni Kapilco mo, kung sila lang yapa magkoton, hindi na sila yung mag-charge sinang, mga pass-on charges. Kaya lang nga, lockdown na nila. Kadamo-damo sang konsumidor di sa Kapis, lockdown nila na, ano? Ay, why not sila pang swildo sa tao nila? Why na sila sang, ano silang tawag o? No, sang isildo sa mga gwardiya.
3: Oh no.
1: Oh, eh nung i-maintenance ng Kapilco. Mabala. Ang pason charges ya kay dapat ani kay ang sakit to sa pason charges ang bat ya pagid mo. Kuway siguro bat o daw ano pa, kiri-kiri pa. Oh, galing may bat siya, makon mong bat.
3: Oh no.
1: Oh. 4,000 o 4 to na eh, kaya niguro si Toto Ernesto sa ako nung nga mag-bill ko sang 4,000 ho.
3: Ay, ay!
1: Oh, gusto mo to, sakpunta ka?
0: Ay,
3: ay! Oh, no!
1: Oh, 4,000 ganing bill to sa balay, 4,000 pesos.
3: Yahoo!
1: Oh, ay galing, pwede man ako numigo rin, staggered payment kag. Oh, hindi ka napagutdan subong kuryente, basta provided within 3 months, mabayaran mo. Oh, ay, staggered lang. Okay, Migo Reno, sobra man 3K. Oh, amogin na yamig. Oh, that is why gani, sa sunod, hindi na ako mag-aircon ah.
0: Ay,
1: oh, ambali to, tornis, to tiaw. Oh, abe ko gani, ga seryoso ka kay masineryoso ah, na itadikon.
0: Ay, ah!
1: 4,000 gate, kibalan mo, aircon, gikuya akong gabi para ka tulog ko diretso. Bala, aga pa kung adaan gabugtaw, Toto Ernesto mo.
3: Ay, ay!
1: O, bala, kuya, ikaw ya aga ka nagatulog. O, oh, ako ya aga pa lang gabugtaw.
0: Ay,
3: ay! Oh, no!
1: Pero naglabay, giko na kapo niya sa tabok sang restaurant, huwag tagi kaya makita, ya.
3: Ay, ay!
1: Sa tabok sang ruhas, wait, tagi kaya makita, but hindi kaya nagsinuhot.
0: Ay, ah!
1: Pero kita ko yung mo speaker eh.
3: Ay, ay!
1: Oh, kita ko yung mo speaker, galing way ka dahil ako nakita nga gapungko.
3: Oh, no!
1: Okay, Tita Susan Dolor da, happy Sunday lang ta, ka good morning da si mo.
2: Good morning!
3: Yahoo!
1: Oh, kabayad, nakutulig.
3: Ay, ay!
1: Ah, kay gusto mo man bayaran in sigida. Ako gani mabayad man gani ko to. Ah.
3: Ay, ay!
1: O, sa ano lang sa 28 kit daw 29 pa man ton Judith ko.
0: Ay,
3: oh, no.
1: Oh, ari ko di ka bulig ubras ang balay. Oh. Cobra ka, ginaabura mo inyo balay.
3: Ayoy!
1: Lagtang chicks naman sa guro. Amo gani eh. Matsagang ko to sa tunag kinad. To sa ano, sa mang tinapay.
3: Ayoy!
1: Oh no! Yeah! Si, ano ya, si Ernesto Alvarez siya. Guwapo na, chip boy gidya. No?
3: Ayoy!
1: Oh, pero di gidya si katropang nail kag si katropang Jason, sinikitoto Ernesto.
3: Ayoy!
1: Oh, kay Ma'am Flor Abelio. Oh, good morning da sa may panitan kag ginagreet ya man kuno sang good morning ang Abelio family.
2: Good morning.
1: Oh, by the way, happy birthday ha sa imo Ma'am Flor, birthday ka po ni Ma'am Flor Abelio. Oh, happy birthday landa mama.
3: Yahoo!
1: Oh, kag God bless kid always imo ah.
3: Yahoo!
1: All right, sige alas 8:22 na mga katropa. Oh, sa aton sinipagpanglagad, tutukan nyo kay istoryahan ta ni Karono. Oh, kay mga trabahador kuno nga na aksidente kag nagmasakit bangod man sa ila trabaho. Oh, dalasang malain nga panahon, pwede kuno makakuha sang benepisyo.
3: Yahoo! Oh no. Oh,
1: kasi pwede ni akon bla.
3: Ayoy!
1: Ayaw! Oh, suno sa dunay ha mga katropa. Doon nagalaan yung muna ako ng pamatsyag subong ko. Kay bango daga pa ko kagina nagbugtaw.
3: Ayaw!
1: Oh, may kang tanan to sa akong trabaho. Nagpatawag ko kay base bala ma... Ano ma... Oh, siling ko to base bala way may mag-program bala kay... Nalingan mo, nalingan.
3: Ayaw! Oh, no!
1: Ay, amo to aga pa tumawag si Katroban Jason sa akong doon mga 3:45 pa lang to no, Katroban Jason. Tapos bugtaw na naman ko 4:30 kay tumawag man si Katropang Ilmer.
3: Ayaw! Oh no!
1: Oh. Mamangkot pa bala si Katropang Ilmer. Ano ni? Oh, balita eh.
3: Ayaw!
1: Oh, tapos agap ako nagbugtaw man kay ma-report ko di si Yahoo.
3: Ayaw!
1: Imbis nga pa naminami po ko tani tulog eh. Why na lang kay? Oh, naglaay na lang ako pa matsyag magbugtaw ko. Basi pwede ko di bala sa ginambali sa dule. Abe?
3: Ayaw! Ayaw!
1: Oh, istoryahan ta na karoon na sa ato. Sini nga pagpalang, paglagad mga katropa. Ano gini ang ginambal sang dule karoon, no? Oh, mga kabiyanan. Samtang dugang pangabalita nasyonal, oh, mga kumpanya ko no, nga wala nag-recycle sang plastic, posible mag-atubang sa minilyon ng multa, baw.
3: Oh no!
1: Oh. According sa palasyo, oh, partigid sa ano na haw. Oh, may istoryahan tamo na karoon na sa ton sinigapagpangalagad mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, samtang sa mga balita lokal naton karon. O, tutukan nyo man niyo kay i-update niya ining ginakandak na karon nga search and retrieval operation sa may banwa man iya sang Panay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So ina, mga ginpangliya datang balita kag madamo pa, tutukan na kay balikan ta na diri sa aton sinipagpangalagad makaligad ang pila ka mga panumdom. Oras, las 8:25.
0: XFM.
4: XFM.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatean ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong
12: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
8: X FM.
13: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang gapo lang. Amo na nga pirmi lang siguro gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
13: Santon Plus Gold.
15: Bakal sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
18: Hala, ka-exciting.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
13: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani, magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
14: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: XFM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.

0: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Uulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X-F-M.
6: XFM.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako Gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga, collagen, kaglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
13: Visionix! Marami na ang natulungan!
14: Malaki ang pasalamat ko sa Visionix Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionix Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
13: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki.
5: malaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Ah, chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assist the pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist the pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain! Symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain! Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa pagpalagad sa balatuntunan Bullseye. Oras naton alas 8:50 na sa aga. Ang ining oras, mga katropa Boylog, ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Ano mga nagatutok, mga katropa po ng inyo anchorman, katropang Zalde Gyab Jr. Alright, sa aton sining pagpangalagat. Atensyon na sa mga nagatrabaho, ilabi na sa mga private companies. Nagpanumdom ang Department of Labor and Employment o kondole sa mga trabahante nga pwede ko no makakuha sang benepisyo kagabulig sa tion nga magmasakit o kung maaksidente may kang tanan sa trabaho sa tunga sining nagalain nga tiyempo.
1: Oh no!
0: Sa tion sang malain nga panahon, mga katropa. So no, sa Employees Compensation Commission, sakop sang commission or sa compensation program ang mga aksidente nga nagakatabo samtang nagapasulod o kung nagapapauli na nagikan sa trabaho. Kalakip na diri ang mga insidente nga nadanlog bangod sa basa a karsada kag na disgrasya sa bukas nga manhole.
1: Oh no!
0: Magabaton ang mga private employees ang benepisyo kaangay sang bulig pinansyal nga nagaserbi man nga kabaylo sang ila sining sweldo samtang hindi pa makatrabaho bangod sa work related accident o kon ang balatian. Pwede man sunod diri makakuha sang reimbursement para sa tubtob 60% sang gastos sa pagpabulong kag medical consultation. Kangot sini kinanglan magsumiter sang nagakaigong dokumento o may kang tanan sa insidente para mapamatud-an nga qualified sa benepisyo. Mga crisis, environmental crisis o kon environmental incidents o kon man-made man, mga katropa. So may kinamatarong gid ang tagsa ka mga empleyado. Ilabi na nga nag-obra kita sa pribado nga kumpanya. O galing ang amo sining applicable man na sa amon meg ay galing way kag obra sa pribado eh.
1: Ayoy!
0: Migo Ryan.
1: Oh no.
0: Ikaw gijabi ang imo, ikaw ang employer, ikaw man ang empleyado.
1: Ayoy!
0: Di ba? Ikaw man ang employer, ikaw man ang empleyado. So, hindi na ni-applicable si Mumig kay ikaw man ang CEO.
1: Ayoy!
0: So, kung ikaw abi gapakadto kasi mo trabaho, or naka-time out ka na, or manog time in ka pa lang, applicable ini provided nga in line of work na disgrasya ka, mga katropa. Galing mabudlay kung kaisa sa mga private companies, kay may pulisiya sila ya. Nga once why ka pa maka-time in, why ka pa ya, or why ka pa ka maka-time in, wala gidya sang sang bulig para si mo.
1: Oh no.
0: Tapos kung naka-time out ka na kay tapos na imo duty na disgrasya ka da. Why man? Kay mostly sa mga kumpanya, dapat within duty hours mo yan natabong ang insidente. Dira, may salabton sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So amo na siguro dapat ang antes magpanumdom ang dulit ha. Ipaintindi man na nila sa mga employer.
1: Ayaw!
0: Okay, base maglabot sa kinasuhay lang sa ulihi, kaluluoy lang dahil niya ang empleyado.
1: Ayaw!
0: Kay Ario, may mga guidelines kami sa amo ni Amoni. Di ba? So dapat ipaintindi na sa empleyado. As long as in line of work, mga katropa. Okay, nadisgrasya ako, abe, boss. Pero pagkanto na ko, ya. Kapagkanto na ko sa trabaho, ta, binungguan ko to. Oh. Na, siguro pwede na. Pero ipaintindi, gid sa ano. Kay ipanindugan, ginayabi sa mga employer. Away, kapag di ka time in, kag...
1: Ay, ah! Oh, no!
0: Silingon, hindi ka paya sakop sang ano ni sang office hours ta. O, may mga mo nga kumpanya siguro before ni ipahanumdom sang dole ay do suggest ipahanumdom gid niya sa mga employer eh. Oh, di ba? Ipa revisit sa employer ang mga manuals nila. Okay, kung kaysa dira sila nakakakita lusot nga hindi sila makatag compensation sa ila mga naaksidente nga trabahante.
2: Bullseye!
0: Oh, di ba? Oh, so na maayo niya, maayo ni nga ano ni nga programa o galing ang pamangkot si Nekon na hibaluan or naintindihan ni isang employer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, madamo niya sa employer nga sa tig-agid.
1: Oh, no!
0: Oh, mga katropa. Oh, maluwas sa tig-a. No work, no pay, pangadaan.
1: Oh, no!
0: Okay, kung lagi nabsyan ka na kayo na disgrasya ka, inline man tani si mo work, galing, why ka lang ka time in, why ka lang ka time out. Or naka time out ka na gani, ya. Okay. Kundi balda, why ka swildohon.
1: Oh, no!
0: Mayara gani, kuya nga na hospital ka na bangod sa trabaho. No, kay grabing trabaho. Ay, why? Kaya binulig sila, ila ang kumpanya. So, why? Kapag inswindohan, i-hold pay mo, swildo.
1: Ay, ah!
0: I-hold pay mo, swildo, kay man. Why ka kuno, naka-duty, pilakadlaw.
1: Ay, ay!
0: Ay, ah!
1: Oh, no!
0: Oh, di ba? Oh, may kilala kasi ng kumpanya, katropang Kristen.
1: Ay, ah! Ay, ay!
0: Oh, may amo ginaya. Oh, na disgrasya ka na danlog kabi kay Troban Jason. Oh, di kaya pag sildoan i-hold pay mo sildo.
1: Ay!
0: Example lang cut off nyo 15. Mas sildo na kamo pag the following day sabi. Na disgrasya ka pizza 14.
1: Oh no.
0: Oh, wait ka dute. Ay, i-hold pay mo sildo.
1: Ay!
0: Hindi siya itong sildo mo to, gasto mo na tani sa ano ni sa imo sining pagpabulong, hindi na lang, hindi mo pa makuha.
1: Ay!
0: O, kita mo na nga pulisiya no, sa iba niya kumpanya, makuha mo na iya kung mag-duty ka na sa sunod.
1: Ay! Ay!
0: Amo nang ginatawag lang at sutuman nga pagpangipit sa tao.
1: Ay!
0: Hindi na mo naghahalalin.
2: Bullseye!
0: Happy Sunday mga katropa, shoutout lang kay Rex kag kay Toto Warlo, hindi kalbo pero gwapo nga pulupalitada. Pagkahapon paldo naman sila.
1: Ay!
0: Oh. Kay Chu De Londa, ah. Oh, good morning lang.
1: Ay! Bullseye!
0: Alright, sige. Alang-alang na chimpot ang mga katropa. Oh, madamang salamat sa inyo pag-upod ha. Dari sa aton sila pagpalagad sa mga Domingo sa Palatuntunan Bullseye. Oh, standby na kita mga katropa para sa mga manami na ito na nga mga musika. Subong maniya nga Domingo. Partner ko na lang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman. Katropang Zaldo Gap Jr. kagining pala tuntunan, Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
1: Exciting!
0: Oras mga katropa, alas 9:00 na sa aga. Ang oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: X. X. F.
3: FM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Meribel Sako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM. XFM.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit, diri yo.
16: Ah, dali na.
17: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: X FM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagating ko na kong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X FM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Oras sa 106.5 XFM Rojas Casabugas ng Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Ang ina ng oras, ang buhilog ang nadaloong sang M. Luvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luvillier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luvillier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luvillier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: X FM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga bukika.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. F. M.
6: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit, mas makatipid.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maka at klabuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik.

0: herbal supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
6: X-F-M.
2: X-F-M.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sis the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Tinutunuli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugos ng Pilipinas sa Las Jess Bentina sa aga. Ang ina ng oras ang builog ang nadulong sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: XFM
6: XFM
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag gali mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo,
13: iwas sakit sa puso.
12: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one sa presyo magaan.
12: Samsung Plus
13: Herbal Oil.
12: Sister Pain.
14: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake na arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig pa ang Zinzone dahil sa malabong

0: buhay. Kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Araw sa 106.5 XFM Rojas, kasabugos ng Pilipinas, sa alas 10:40 sa aga. Ang inaning oras, ang Bulilog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike Next! Kendall. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assisted pain!
19: Muscle fever!
18: Acute pain!
19: Kahit ano pang pain!
18: Basta pain!
19: Mag-assisted pain!
18: Kangkarang pain!
19: Fast and safe!
18: Yeah! Assisted pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain!
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ito ang XFM Network Philippines.
21: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, excited!

Magandang sa mga impormasyon na may kaangkalan sa aplikahan ng NAWAS. Magatudlungan sa mga ibig kay natural yung mga pamahagi agad na likawan ang mga ginabatsyag sa ating NAWAS. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sa ni nga mag-share sa inyo, magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian. Pero kung may himo, hindi ba lang aton gid siya ang malikawan? Kasi mas manami, ano, nga nagalikaw na nga lang kita sa balatian. Maintain na ron ato ng aton sa maayong kondisyon kag maayong lawas kaysa sa magbulong pag kita sa balatian kun ara nini sa aton sa nikalawasan. Pero ti may mga panahon gid kisa, ano, mga sirkumstansya, mga factors talaga contribute sa kung anuman nga resulta sa aton ni kayang lawas, mga pangginawi naton. Pag nagresulta ini sa nagkarinlayan yung mga sintomas, mga balatian, hindi paborable sa nga pamatsyagan sa aton kalawasan. Maghahatag magita sa inyo sa pirasini ka mga suestyon, pirasini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement. Mga natilawan na, no? Tamo na nabinipisyuhan. Damo na siniyang nabuligan sa suporta sini sa ila sini nagkarinlayan niya maginabatag sa kalawasan. Siyempre, aprobado na sa aton sa FDA o kon Food and Drug Administration. Hindi kang madamo pa no, dali sa aton sa ringa pagpangalagad, padayo na aton sa ringa pagtukib sa mga sikreto. Sa likod sini sa ang tanong, sa likod sini sa mga pagkaon nga makabulig sa aton sa ikaayong lawas. Sa kinandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa inyong edisyon sa aton sa ringa pagpangalagad, isa na naman katupi ko ang aton sa pag-aon na istoryahan. Nag-live gali kita mabatian sa tanan niya mga XFM stations sa Bugos nga isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations dira sa Negros Island Region. Welcome, welcome kids sa aton sa nga pagpangalagad, ha? Kagayhan may mga concern ka mo sini sa ikaayong lawas, may mo nalang isend diri sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Later person, o kuni sa loot naton sa aton sa pagpangalagad, ang inyo sini mga nagkalinlain nga palamang kutanon, may angot sa ikaayong lawas, or posible may angot man sa tupiko nga pag-istoryahan naton, sining edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Kag live magaling mabatian kag makitaan ang aton sa ringa programa sa mga XFM station sa Facebook page. So din mga bahin sa isang kalibutan nga nag-monitor sa aton sa ringa pagpangalaga. Da naman nga oras sa inyo nahamtangan. Welcome, welcome gid sa aton sa ringa programa. Well, isa na naman katupiko ang aton sininga pag-aulistoryahan sa negrisyon sa aton sininga pag-pangalagad. Ba may nag-message doon sa aton? At talaga pataka-pungko doon sa aton sininga pagpangalagad, no? Nagpasalamat niti ka namin gid sa resulta niya. Bawas niya doon kasakit sa aton sininga hawak. Pati aton sininga tuhod, di aton sininga likod, masakit niya maalay. Naumpawan di ko no pagkado niya dira sa Yes to Health Wellness Center dira sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagagwapuhon ko no ang konsultanta. Ba, damiya daw. Asa may mga concern sa ikaayong lawas dira? Gusto ka mo sinisang nutritional therapy? Or mga food supplement nga makabulig sa rin, no? Payo sa inyo sini na nagkarinlayan na ginabatag sa lawas. Or pang-suporta sa inyo sini pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan nun pag-abot iya sa nutrisyon. Pwedeng-pwedeng ka mo makabisita dira sa Yes to Health Wellness Center. Suliton ko, Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ubang lang gina ni sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kag bukas gali ni sila halin Domingo, Tubtub, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tubtub, alas 5 ang takna sa hapon. Kag ang good news pag dira, no? Kay magluwas ka libre ang consultation dira.
Available pagid kag sarang ninyo mabakal ang tanan nga mga produkto dira ni Yes to Health Incorporated nga makapaayo sa aton sininga lawas. Arang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, V-Synex Plus, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Sunthon Gold Herbal Tea. Ara man ang natilawan na naton sri kung damo na nabidipisuhan sri pagabot sa pampahamis ang kutis, Clear Skin Herbal Soap. Ara man ang para sa body odor kag iban pang problema sa panit sini. Sunthon Herbal Soap. Ara man ang damo na binipisuhan na sa ila sini mga palanakit sa kalawasan sini. Assess the pain. Mga palang alay palamoy po'y pantabog sa lamok. Sunthon Plus Herbal Oil. Kagti ang ginapangita sa kalabanan niya mga kalalakinhan. Kada medyo nagahina nila sa ring performance. Ukon na okay naman niya daan ang kondisyon sa ni sa lawas. Pero may mga time kung isa ginaabot sa kaluya, ginaabot sa ni sa medyo nagabuhin ng gana. Ara man ang aton sa ring Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tanahin din ang mga produkto ha. Available dira sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagun dira kamo siri sa siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Island Region, pwede makamamahakadto dira sa Yes to Health. A Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagi din sila sang Marayo Bank. Salamat ano sa mga nabinipisuhan man ha, nag-feedback dari sa aton sa pagganto ninyo sa mga Yes to Health Wellness Center. Sa nagkarinlain sa nagabahin sa Pilipinas, lakip na dari particularmente sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City, nga dari nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo. Gani, may mga, sa may mga ginabatsyag dira, katulad ka mo dira, no? Sa inyo sa mga health concern, kapin pa kun gusto ka mo sa niya sa ginatawag nutritional therapy or food supplementation, pwedeng-pwede. Welcome ka mo dira sa aton sari nga Yes to Health Wellness Center. Well, ang aton pag-estriyan sa ng edisyon sa aton sari nga pagpangalagad, nahanungod din sa mga tao nga ba mahiligon gid magbilid sini, magatubang sa computer, sa inyo sini nga ginatawag cellphone dira, sa tablet, laptop, desktop manina dira. Aton pagatunan sa nag-edisyon sa aton sini nga pagpangalagad ang efekto sa sige naton atubang sini sa aton sini nga screen, ha? Sa aton computer, sa aton desktop or laptop man dira, sa aton sini nga gadget, cellphone naton, tablet, iPhone, ano ba lang efekto sang sige naton atubang sini dire. Pero ang istoryahan naton subong ang efekto sa sobra-sobra nga pag atubang naton, ha? Kun oras nga gina hatag naton dira, ginaperteniser naton sa aton sini nga screen o kun sa aton sini nga computer. Pero tagon talaga sa aton sini mga tagparamati, lain man niya nga nagatubang kasi mo sini nga computer kay kabahin nina sa imo sini nga pagtrabaho. Pero may ara man niya nga nagatubang sa computer nga hindi man nina makortahan. Ambal sige lalaw pag padugang-dugang na nablayran internet dok. Hindi man makortahan, hindi man bahin sa negosyo, hindi man bahin sa pagtuon, kundi basta gusto niya lang niya mag-scroll, gusto niya lang sa update sa social media, TikTok, Facebook, X or Twitter, asang una. Kaga iban pagid sa rin ang mga platform sa social media nga ti para lang gani sa kung ano nga mga post dira, para sa react, para sa rin sa likes or iban pagid ano nga masiling naton nga pwede man gani galing palipas-lipason man din, pwede nga hindi man magpatama sa oras para dira. Hindi malain ang pagatubang sa aton sa nga computer, hindi malain ang pagatubang o kung ang paggamit sa aton sa nga mga tablet, sa aton sa nga laptop, sa aton sa nga desktop, sa aton sa nga smartphone, kung ibutang lang naton sa hustong oras. Kaya nga man, kung sobra-sobra galing oras nga ginaperteniser naton, nagababad kita dira sa aton sa mga screen, may hindi galima ayong efekto ini sa aton sa lawas kung naga sige kapin pa bala ini balang gabi na aga pulaw ka pa
ah, kay tanaw, sige scroll sa imo sa computer dra or sa imo sa cellphone. Paghalin mo, inablang paghalin mo sa imo sa laptop. Sulod yun na sa imo sa kwarto. Pagkatapos, imbes nga matulog na, scroll ka lang yapon sa imo sa cellphone. Tapos pagkaaga, aga pagida ang kalibutan, huwag ka pag nakakita sa sanag sa gwa, huwag ka pa nakakita sa silak sa adlaw, una mo na ginbuksan kag nakita na, o kung gintanaw na, ang update dira sa imo sa nga social media account. Ano bala ang mga ginatawag health effect sa aton sa kung sobra-sobrang oras na aton sa paggamit sa nga computer? At tama-tama ginikaroon, no? Actually, isa man din sa rason na gindala na aton kay may mga feedback bala kita nga mabaton sa ni dire. Especially sa maginikanan, ngang concern nila ang kabataan daw kasobra na sa ginapertinisar bala nga oras sa computer. Hindi na gani ka himos sa sulod sa balay. Ang iban gani sa nil, timo makaon na lang ginatawag, hindi pa madali-dali. Tungod nga, dira nakatutok sila sa nga computer, may negatibo yung efekto sa aton sa nga lawas kung magsigi-sigi sa kabataan, sa mga pamatanon, sa mga hamtong, kag sa mga may edad-edad na. Ari kita sa ginatawag efekto sa nga ginatawag sobra-sobra nga pagatubang sa computer. Actually, may efekto ni sa aton sa nga physical health. May ara man ni sa efekto sa aton sa nga mental health. Kaga iban pagid, no? Nga problema sa aton lawas kundi naton ini makontrol. Kaya suppose kita mag-control sini, hindi nga ang technology or ang social media ang mag-control sa aton. Dari kita sa ginatawag efekto sa aton sa nga physical health. Number one, kung sobra-sobrang oras naton sa pagatubang sa aton sa nga computer, mahimo nga ginapakapoy naton tuman ang aton sa nga mata. Pagkatapos, posible nga magkaangkon kita sinisang, kung mag-develop kita sinisang vision problem. Kung magsigi-sigi ang ining pag-inugali naton. Ang dugang, ako na ang tuman ng pagatubang sini sa computer, sang madugay siyempre, nagapakapoy ini sa aton sininga mata. Problas ang iban ba lang kapoy ng mata, pero pisok-pisokon lang kadali, usog-usogon lang kadali, tapos balik naman. Diri sini nagkaka-irritate ang aton sininga mata, nagamala ang aton sininga mata, nagaburo ng aton sininga pandulukan, gasakit ang aton sininga ulo, gasakit ang aton sininga tangkugo, budlay kita sini mag-concentrate, budlay kita sini mag-focus, kaga hindi kita komportable, ano, ang aton sa nga mata. Ang iban ganin sini nag-develop sang sensitivity to light, tuman kasilaw. Ang ila sini nga, pamatyag kung may ara sang suga, kaya iban sini tinaanad nga kung nag-atubang sa computer, ginapatay sini nila ang ila sini nga suga. So isa gali sa maapektuhan gid, impact sini, no, ang aton sa nga mata, kung dugay ang aton sini pagbabadira sa computer. Mayo lang kung parang kilala na ito. Nga siya, Dok, sunod doon ang inyo sininga panugyan ni katropang Josil, no? Sa kung gatubang ka sa computer, dapat may break time kagid. Pagkatapos, bintahagin man kung nagainom ka sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya nga man, ang ginhimo niya, nakabatsyag na siya nga daw irritated iya sininga mata. Actually, nag-irritable na siya gani. Hindi na siya makafocus iya sininga trabaho sa computer. Pero sugod niya nag-inom siya sang Visionex Plus soft gel capsule 2 times a day. Ginsigi-sigi, yan siya tsagaan doon gidido kay para nga mapanilagan jugid sa una nga duha ka semana nagamat-amat nami kag komportable ang iya sininga pamatyag kay ang mata niya waay na tanto nagareact kun waay na tanto ginakapoy as ta gin sigi-sigi niya lagi sa kabulan nagnami pagid ang iya sininga panulok nga instead nga daw nagasugod natong medyo buron niya nga panulukan tungod sa sobra-sobrang oras sa sinisa pagatubang sa computer na amat-amat man nga na remedyuhan kag na umpawan balanong manami sinisa Visionex Plus sa gel capsule kati kargado ni sa lutein, kargado ni sa zeaxanthin, may ara pa ini sa gitawag beta carotene kag may ara man ini sang vitamin E ginhungod gid ni himo para proteksyon sa aton sa nga mata. Nga isa sang ginaigo kun tuman ng oras na aton sa pagatubang sa computer. Number 2, kung tuman man o kung dugay ka sini nagatubang sa computer, kung kaysa hindi mo na mabantayan ng imo sini nga posisyon, ang iban sini nagatiko na sini ang likod. Kag iban sini pagtindog o kung pagliso, may mga palanakit na sa kalawasan nga mabatsagan tungod ba lang nga naunay, tungod nga dugay sini ang mga
ginutlo ukon mga inoras sa pagatubang sini sa computer nga waay bala hulag-hulag, waay bala hiwod-hiwod, waay bala nagabaylo-baylo sang posisyon nga makasirkular man kontani ang dugo. That's why affectado gid sini nung aton sini nga tangkugo, ha, ang iban pang parte sang aton sini nga lawas kasubong sini sang abaga likod bisan pang aton gani sini nga kabot kagbut ko nang affectado man yang iban sini nagapalanakit ang ila sini nga likod pagkatapos gapalanakit ang ila sini nga liog pagkatapos may discomfort sila palang alay nga mabatsagan sini sa ila sini nga butkon gapalanig ah ang ila sini nga kaunuran pila lang ini sa mga mabatsagan kun tuman ang oras sini kun sobra-sobrang oras sini sa pagatubang sa computer ngay indi kin makapaayo syempre sa aton sini nga lawas pero maayo ya ang computer kung ginagamit naton sa husto. And then, isa pagid sini, number 3, kung sobra-sobrang oras naton sini sa computer, makulangan kita sini sang physical nga aktibidades. Hindi na kita masyado sini maka-exercise. Paglakat-lakat dira. Paghampang dira, kung anong hobby mo dira, basketball, tennis dira, o kung anuman. Bisan pa gani, ultimo pagpanghimos sa balay, hindi na kita makahimo sini. Ha? Problema sa amuning isa karason, naging dala na ito ng topiko. May mga ginikanan nga nag-feedback sa ito, nag-pautuas sa ilan sa mga panghuna-huna sila sunod panimalay. Ba, dok, ultimo ilan sa hinigdaan. Ikaw pa mahimo sa kadlagko naman tani. Ultimo, taugon mo nalang makaon, pagkatapos, ikaw pa mahugas, ikaw pa mahimo sa ilan sa niya. Kinanana mga lalabhan nagabinaho na hindi man nila sini matandog. Ang rason na permi kag masami ang kabataan sini ka mga pamatan-on sini sa computer. Hindi man tanan ha? Pero base lang ini sa mga feedback ang nabaton naton kay bisan pa mga household chores, household activities hindi na mahimo going outdoors. Why na sin tiempo dira na lang gapabukot sa sulod sang balay kag iban pagid nga mapuslanon kun tani nga mga pwede buhaton sang isa sini ka tawo, isa sini ka pamatan-on, isa sini ka hamtong nga makabulig para sa iya kaayong lawas tungkol nga nagahulag-hulag siya instead nga nagapungko lang dira sang madugay sa tubang siya sa tubang iya sang iya sa nga computer. May nag-message sa ton bauti tsakto ginadok kasakit ginman sang likod kagasakit sang tangkugo kaalay pa sang hawakon sobrang oras sa pag-computer pareho sa akon. Pero may na-discovery ako dok. Gamit ako sang Santhon Plus Herbal Oil, kanami isang pamatyag kag ka-relaxing. Pero may time dok. Nga gina stiff neck gid ako pagbugtaw ko, nagatumar ako iya sang sas the pain kadasig man makuha. Elmer Galini dok, suki nyo sa programa. Thank you no sa aton sininga. Texter, mga tagpalamatin naton kag mga nakagamit na gid sa sining mga product nga ginaistoryahan naton dre. Di ko lo computer malantood na prote. Imagine na bala, sakit palang alay imo sa nga lukod, sakit imo sa nga liog, maka-affecto gid no bisan sa imo sa nga panghuna-una kag nagiritable ka eh. Kay nga man, hindi komportable ang imo sa nga pamatyag. Gani sa iban dira nga sobra man ang oras sa paggamit sa sa computer. So may mga tip kita karon ha, kun nang himuon yung sining hindi ka mo matam-an sini. Sa sige tubang sa computer may mga techniques na gamiton dira o kon pwede naton sa himuon. So pero sa nagapalanakit ang kalawasan, alay ang tangkugo, alay sa ring likod, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Banyo sa nyo kay sa send pala sini ka-relaxing naman nya daan sa sunod una naton kaysa gabringot eh. Kon natuman ng oras naton sa pagatubang sa computer. Pero kung ang palanakit tuman gid, possibly may irritation or may inflammation, ang says the pain may anti-inflammatory effect din siya. That's why ang pagpananakit iyaman mabuligan nga ma kuha kag mangin komportable liwat balik ang aton sini nga pamatyag kag manami pagin sini no sa Santhon Plus Herbal Oil halimbawa ga computer kamo sini indi gid man manigar ano may mga lugar gid man nakadamo sang sapat-sapat samtang kita sini ang naga computer o kon naga laptop dira o kon naga gamit sa aton sini nga gadget sapat-sapat, lamok, kagati isa sa teligamaan na ton sinino, ang nagalagaw bala kon aga, tapos ang nagalagaw kon hapon, pakato sa serum, amo ni mga lamok nga nagadala sini sang dengue infection. So dapat gid na ton nina tigamaan, dapat gid na ton nina likawan as much as possible, na kita sini mahapunan, mas more, nga hindi kita dapat sini makagat sang sining mga lamok nga nagadala sang dengue. So pinakamanami na ton nga himuon sini, kung nagapamanyos kita sang Santhon Plus Herbal Oil,
mabuligan ng mga palang-alay palamoy po sa kalawasan naton, hindi pa kita sanay mapalapitan sang lamok. May isa gani kita sanay ka texter nga siya do kanami lang sa akon concentration sa akon ubras computer eh. Kaway disturbo, ha? Why sa may gapangurot, gapangutot sa akon sa nga batiis? Why sa may gahagunghong sa akon sa nga dulungan? Kasi hindi makapalapit ang lamok, hindi makapalapit ang sapat-sapat, kag particularmente ang lamok sa nga nagadala sang dengue infection. Kasi do, kaano bala? Kung magka-dengue ka mo, no? His all katama sa aton sa ni mga tagpalamati. Si isa sa pamaging ma-prevent ka rin na ito ng pagpamanyos sang Santhon Plus Herbal Oil, kasubong sang texter na ito, nga ginagamit niya iha ang Santhon Plus Herbal Oil kung nagapalang alay na ang iya pamatyag sa sige atubang sani sa computer. Pero kung nagapalang nakit-git, like stiff neck, na unay nang iya sa nga liog, nagapalang nakit o kung sakit, hindi kaliso sani, nabuligan siya sa paggamit sa cess the pain. Okay, no? Number one sani nga efekto, ano? Ang muna ginatawag physical health. Sunod sani, ang efekto naman sa aton sani nga tulog. Ang paggamit siniya o kanang sobrang-sobrang exposure sini sa screen nag-aafekto gitsing dako sa aton sini nga pagtulog. Daw sa ano bala ka importante ang pagtulog sa aton sini nga lawas? Nga kabahin ini sang 8 ka oras sa 3 ka oras sini nga gintunga-tunga o kung ginparte-partes sa kada adlaw naton sini nga cycle sa aton sini nga kabuhi. Ha? Nga ang 8 oras sini dapat sa aton sini nga pagtulog. Kaya nga aman, dira sa panahon na kita sini nagatulog, gina-repair ang aton sini nga lawas. Ha? Nag-reset ang aton sini nga brain. Nag-tinlo ang aton sini nga lawas sa mga sistema, dira sa mga dapat sini nga tinluan. Which is, hindi ini mahimo kung kulang kita sa tulog o kung hindi mahamuok ang aton sini nga tulog sa gabi. Klaruhon ko ha, tulog sa gabi. Makatulog magkita sa adlaw, makatulog magkita sa aga, pero lain gid ang tulog iya suppose sa gabi. Kati bala no may ara kita sang internal clock nga nakabase ini iya no sa ginatawag tiyog man o kon panahon man sang aton sini nga palibot nag-aaktibo ini kon may kasanag o kon may adlaw kag nagarelax ini kon nagaamatamat si romdulom kag nagapa gabi just ang lawas ta nagasunod ini sa tiempo sa adlaw kag sa gabi. Pero abino kong nanong nagakatabo sini kung tuma lang aton sini nga exposure sa screen, especially kung gabi, ang screen balaan na mga touchscreen na ton niya ini, o kung ang mga monitor na ton niya ini, nag-produce ini isang light na nag-efekto sa aton sini nga natural sleep-wake cycle sa aton sini nga lawas. Especially no, kung nagagamit kita sa gadget nga dali na lang kita magtulog. Prambal sa kilala ko, ano nga dali daw magtulog man? Ginahulid pa gani sa pagtulog. Ang yes, sorry niya, gadget, which is inigit favorable sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang bright light, o kung ng light halindiri sa aton sini nga screen, nagapabudlay sa aton sini nga pagtulog. Tungod hindi kita madali madapuan sang katuyo or bisan ginatuyo na kita, amat-amat yung madula ang aton sa nga katuyo. Kung sige kita tanaw sa aton sa nga screen, sa aton sa nga gadget. Kaya nga man, nag-aafekto ini ang light nga inilin sa aton screen, nag-aafekto ini sa aton sa nga melatonin hormone production. Especially kung dira ka nagababad permi sa gabi. So tulog ang problema gid naton. Sunod sini, kung naga laptop kita, naga screen kita or naga computer kita, hindi kita kabaluhong kaisa kung ano nakalawig ang oras nga gin hatag naton na dira makibot na lang ibanong kaisa nga abi ko 5 minutes pa lang ko di isa nagali ko ka oras abi ko 30 minutes pa lang ko di kalawig nagali sa akon sini nga oras nga ginhatag diri no sa akon sini nga computer samtang may iban pa nga mga buluhaton nga waay mahimo nga nagahulat pa kontani nga ulubrahon pero nabanga dito sa computer kagang problema pagin naton kung kulang kita pirme sa tulog, syempre, kapoy kita pirme. Hindi kita makukonsentrate sa maayo. Posibleng magakairitar kung madali kita sini ma-irritate.
ang aton sa nga memorya nag-amat-amat sini hina. Kag instead nga pagsik kita sini sa adlaw, ginatuyo kita sini. It means lower man ang aton sini nga productivity. Magluwas pa nga ang kakulang sa pagtulog, may labot pagid o kon makakontribute pagid sa paglala sa pila sini ka mga balatian. Like insulin resistance, type 2 diabetes, like cardiovascular disease, like anxiety, kagiban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas nga mahimo maglala kung kulang kita sini sa tulog nga nag-ugat sini o kuning isa sang contributory factor sini ang sige na to natubang sa computer nga waay na sa husto sini nga oras. Daw diri kita sa number 3 ang epekto sa aton sini nga mental health. Amo ning isa sang aton sini nga ang ginatawag bulubantayan. Pero Aria, may tip ko anay sa inyo. Balikan ko lang tip ko sa mga gusto yung magnami inyo sini nga tulog sa gabi, dapat mga 2 ka oras or 1 ka oras antes ka mo magtulog sini. Kung nabudlayan ka mo magtulog, try nyo bala mag half bath ka mo, o kung paligo ka mo, gamit ang malabaab sini nga tubi, sulod sa mga jest tub-tub 15 minutos. Ang iba nagtulis sini, no? Parang ang iba na, kada gusto nila mapalawig-lawig pagid niya magnami, pagid ang ila sini nga pamatsagan, nga mas mag-relax pagid sila, even 30 minutes nga pahulom sa iban sini, no? So warm water. And then ang himuon nyo pagkatapos na pamalhon dayon ang bilog sini nga lawas. Pagkatapos kung mag-inom sini sa ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea. Makabulig panami sa aton sini nga panulog. Kaya nga man nagabulig panami sa aton sini nga kondisyon sang tiyan. Ang iban sini ginahimuon nila, giinoman sila sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ito yung Sunthorn Plus Coffee Mix, wising caffeine. So ay may disturbo sa aton sini nga pagtulog. Instead, naghahatag siya sang sustansya, naghahatag sang dugang sini nga nutrisyon sa aton sini nga lawas, naghahatag sang dugang sini nga protina nga nag-repair sa aton sini nga muscles. Pwede nyo gid na mahimo, no, sa aton sini mga tagparamati para mabuligan nga magnami pagid ang aton sini nga pagtulog. Kag apektado man galing aton sini nga mental health kung sobra-sobra man ang aton sini nga pagbabad sini sa computer. Number one, isaman sini nga ma-experiensyahan o kung posible maulamid o kung malamita. Kung nalimbawa, sobra-sobrang oras naton sa pagtanaw sini sa computer, increased stress. Stress na kita nga daan, madugangan pagid ang aton sini nga pagka-stressed. Ang masami sini nga pag-update naton sa social media, sa mga balita, kag sa iban pagid sini, no? Nga mga ginamonitor naton sa aton sini nga social media account or sa internet. Kapin pagid kon balsing kilala ko, kapin pagid kon kada bukas mo da damo basher. Gastress ka kag. Pero hindi siya hindi mo pagpakita. Nga nagka-stress ka magali na sa emosyon niya. Bashers, hindi ganyan, no? Makapaayo sa lawas naton kung sige-sige, no? Kapin pa kung hindi bala kita kabalo sa mag-react o kung ka-emotional sa aton sa pag-react sa nidri. Nagadugang pagid ng aton sa niya stress. Dira man sini ang ginatawag anxiety. Sometimes, ang sobra-sobra nga pagbabad dyan sa social media, nagkakontribuwer ni sa anxiety. Posible nga mag-worry ka sini, no, sa mga makita ni mo sa social media. Posible, no, mag-worry ka sini sa mga comment nga mabasaan mo dira sa imo sini nga mga ginatawag post o kung mga reactions sa dira. Negative opinions ka criticism nga hindi paborable sa imo nga ting iban siniti dry anxiety hindi mapahamtang sobra sa ring pag worry hindi makapaayo sa aton sa ninyo lawas. So kinanglan gid naton balansihon o kung dapat gid naton ano sa aton sa mga tagparamati hindi kita magpatama para nga hindi man magkadto sini sa madamo pagid nga problema kisanga-sanga sini nga komplikasyon ang aton sini nga padulungan nga nag-umpisa lang dira sa aton sini nga ginatawag sobrang oras sa social media. May nag-message diri sa aton tumala indok magsigigali sang computer. Hindi man ginahambal ko gani, no? Ginaatag ko gani. Depende ini sa aton sini nga pag gamit, ha?

tanaw siya, bilid siya sa ring cellphone. Dito man sa gali sa iba niya sige ka-communicate. Kumbaga, arigladong imo sa communication sa mga friend mo kung sa mga relatives mo sa malayo nga lugar. Samantala, ang imo ka-istorya dala sa imo sa atubang mismo ang hindi o masapak kag matalupangod sang mayo. Nag-efekto ni Saturn sa nga relationship. Ah, kilala ko pa ganin sini sa mga balaan kuya dok mo. Sa kanon naman na. Sa mga pita na ibi premium D3. Ya kanon na mi istorya. Ay sa mga gusto gali ya sa mga tagbalamati na ton. Gusto ka mo ya sang healthy nga coffee, especially gusto niyo nga ang inyo sa nga insulin sensitivity ang mas may improve pagid o kon manami pagid ang inyo sa nga insulin sensitivity. Pwede kita makainom sang coffee kun indi ka mag-untat sa coffee. Pwede ka mo sila makatry sang premium D3 coffee mix. Nga man, ang premium D3 coffee mix ang manami sinika sa mga tao bala nga pala computer. White chimpo halos sinika magpasilak sa adlaw, magpabulad sa adlaw para makuha nila ang vitamin D. Pero bastante, mas lasasigi inom sang kafe. Ang bagla sang kilala ko, sabi mo, Dok, kung masiling na lang na ton nga caffeine na lang nagapanalay tayo sa ugat ko, masiling ko nga do, amo mo. Kaya kapila, gano'n ko yung mag-inom sang coffee. Pero ang manami ka ba dita, kahit yung nag-shift naman, ano, yung nag-istorya sa aton, bla, nag-shift sa premium D3 coffee mix. Ah, may santhone, sarin sa panit sang mangustin, may vitamin D3, para nga, mabuligan ang aton sining ginatawag energy nga steady, mapagsik kita, mabuligan nga ang aton sining insulin sensitivity ara gyapon para makalikaw sa insulin resistance kag makalikaw sa full blown na type 2 diabetes. Ang manami pagid sini, may tamis ka mga madamilan sini pero hali niya sa stevia ang pampatamis nga gingamit sini. Istorya ay blas ano naman ako. Ang problema bala sige na tawag sobrang nga paggamit sa cellphone. Siya, nakilala ko. Daw ganyan na review sa kung tanawon sa sawa yung cellphone nyo. Abo mo lang galito. Kutso-kutso dala pang ape ah. Amin nakapunto lang rin nun. Hanggang efekto sa relasyon. Kung hindi na husto nga ito sa paggamit, magluwas ni sa hindi husto nga gingamitan, ah, kasi kung may ibang itong dulo diversyon, adlock makita sa cellphone, sobra-sobra pagin yung oras ni sa paggamit sang cellphone. And even, affectado, gitsini ang ginatawag mga kabataan kag mga pamatanon. Hindi na halos makihalobilo sini, more na sa social media, more na sa internet, more na sa computer, why na sa physical sini halos ng mga aktibidades, pero may ibang sini kung may ara man, kulang gihapon ano sa aton sa mga tagpanamati salig na lang tanan dira sa ginatawag computer mga research sini or even gani sini sa mga buluhaton ano sa aton sa mga tagpanamati subong i-copy kag i-paste mo na lang hindi mo na kinanglan gani isulat samantalang base sini sa mga pagtuon ang pagsulat gali no sang mga subject sa mga topiko sa mga research sa mga tulunan sa eskwelahan nagabuli gali patalom pagid sang aton sa mga utok kontra sa i-copy kag i-paste mo lang no sa aton sa mga tagpalamati. Nag-affecto gid ang sobra man ng oras sa sa computer especially sa aton sa mga kabataan kag sa aton sa nga mga pamatanon nga hindi na eh paborable gid sa lawas ang sobra-sobra nga pagbabad diri. May nag-message sa aton ano ako dok nagpasalamat gid ako kay Ultimate Trio user gid ako kay WFH ako computer per me ang akon ginatubang WFH muning kuan guro work from home guro computer ang ginatubang sama-sami gatik sa Santhon Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Makapaumpaw gid dok sa kakapoy kag kaburingot kun dugay atubang sa computer. Yes, damo na sa nakatilaw sina damo nakapamatuod sini nga nabuligan na no especially dugay ba lang pagatubang sa computer sini makapastress mo. Kapin pagid kun parte sa imo sa nga obrahong kaysa yung mga naga work from home, kapin pagid ning mga naga-assist bala sa iban sini nga mga nationality o kon sa iban sini nga pungsod bala nahanungod sa kung ano man nga cater nila dira nga kung kaysa ka complicated. Dugi na puga man ang utok sini. So kinanglan nato sila sa suporta sang dugang sini nga nutrient para nga mabuligan ng aton sini nga lawas bisan pang aton sini nga utok sa pagtrabaho sang maayo.

0: mabuligan kita nga bisan paano magsangkad ang aton sa nga paghuna-huna, pag-intindi, maglaba ang aton sa nga pasensya. Makabulig yan, no? Nutritional support ang aton sa nga Ultimate Trio. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Now, karon, paano naton ma-reduce karon ang excessive screen time? Paano naton karon mabuligan yan kita matam-an sining mga negatibong efekto sa sige na natubang sini sa computer? Number one, dapat mayara kita sa specific screen-free times. Kung may oras kita sini sa pagtanaw sa aton sining computer, sa aton sining Facebook, sa aton sining Twitter, o kung sa X, o kung TikTok, o kung ano man niya account dire sa social media, dapat may oras makita sini sa pag-untat o kung may naka-pertenecer lang kita nga oras para diri kag oras man sa iba naton sini nga activities. Halimbawa, tanawon naton, okay man magtanaw kita kag okay gid nga nag-monitor kita sa aton sini nga mga accounts para ano karon nga may account ta kundi mo na ma-monitor dira kag kung anong gina-post mo dira, makita o man ang mga reactions sa dira. Problem sang nabasaan ko sa social media nga ay pero may kalang imo yan nag-post nabantayan gali ang post si tayo labot mo account ko man niya gusto ano pero may nakapunto sina kung naman na nagpa-stress sa imo abi log out ka na yan kaya magpa hunay-hunay ano diba sa oras sinisang pagkaon sa oras sinisang pag-istorya o kung may mga meeting dira sa oras ang pagtuon may oras ka man sa pag-exercise o kung antes sinisang magtulog dapat wise yung gadget, dapat wise sinisang computer, wise yung laptop, wise yung desktop. Kaya nga man may oras kaya para dire kag may oras ka man para sa imo sininga computer, dapat may specific screen free time kagid. Yeah, number two, i-turn off mo ang mga unnecessary notifications. Mga hindi pala kinanglan man nga mga notification kung kaysa ang ibang sanin makapastress pag ganin sa imo, no? Hindi makapayo. Abi, i-try inang kwan lang anay. I-turn off anay. Parang maka-reduce ang ginatawag temptation eh. Kaya mas amib lang pag-check mo sa imo sanin nga cellphone. Kaya mas manamig kung nagatuon ka sa mga estudyante. Dira, as much as possible, hindi magsigib la uyat sa cellphone. Kung tuon-tuon, kung basa, basa dira. Kag makakuan gid ha, paborable gid sa lawas iya. Kag sa aton sunod nga utok, kung nagabasa kita sa physical nga balasahon, mga notes, mga libro, kaysa sa nagasigib kita basa, nakadepende kita sa computer, sa laptop, o kung sa aton sunod nga cellphone. Kag pinakamanami sini, may aragi kita sa regular nga break. Abi try lang nato ni-apply ining 20-20-20 rule nga gina hambal gina recommend sini sa mga eksperto pag-abot sa aton sini nga mata i-reduce nato ng aton sini nga screen time para nga hindi man matamaan gid ang aton sini nga mata. Like for example, kada 20 minutos maguntat kita kun hindi malikawan nga magbabad o kun dugay nga aton time sa computer, especially kung parte ni sa aton sini nga obra. Kada 20 minutos untat kita. And then, tanaw kita mga 20 piece ang kalayoon, mga 20 feet ang kalayoon. And then, tulog kita dito, sabayan nyo sa gamay sa nga pagkisap-kisap para ma-moisturize ang inyo sa nga mata. Kagtulog kita dito, mga hasta 20 segundos. Kaya manamigid ko, nalibawa, ginahimo na ito ng 20-20 rule. Tindog man kita no sa aton sininga pulungkuan pagkatapos kung maghiwod-hiwod anay kita magstretching kita dako gid ang benepisyo sa aton sininga lawas lakip na sa aton sininga blood circulation. Simple man lang ni nga pamaagi o kon nga technique pero tuman ka dako ang iya sininga benepisyo sa aton sininga ikaayong lawas ukon sa aton sini, particularmente sa aton sini nga mata. Especially, kung malapit ka bala sa imo sini nga computer, tuman ina kakapoy sa imo sini nga mata. Kung malapit ang imo sini nga monitor sa imo sini nga mata. Especially sa mga nagagamit sa cellphone, kung kaysa daw iduot na halos sila sini nga mata. Ang manami nga imo na aton sini, no, kung nagagadget kita, kung nagagcomputer kita, at least isa kabutkon. Isa kabutkon aton ang distansya sa aton sini nga gadget ukon aton sini nga computer sa aton sininga mata para hindi tanto sini makapuyan ang aton sininga kalimutaw o kung ang aton sininga mata. Bisan paano man lang ginagmay sininga mahimo naton sa aton sininga lawas pero may benepisyo nga dako kung sige-sige ginahimo na ton sa aton sini nga kalawasan. So pinalamang ini sa aton sini nga tip sa inyo, ha, sa aton sini mga tagpanamati, parang hindi kita matam-an sini, ha, sa pag sobra o kung sobra-sobrang oras sa pagtutok sa aton sini nga computer o kung sa aton sini nga gadget. Kagang pag-inom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, makabulig sa mga tao nga sobra-sobra ang oras nila, ha, sa pag-atubang sini sa computer. Of course, pinakamanamig ay adapt gin nato. Kung ba'y luhon gin nato ng aton sa nga pamaagi. Kapin ba kung hindi malang kinanglanon nga sige katatubang sa computer dira? Hindi malang makwartahan na ang balsang kilala ko. Kung ikwarta pa na sa doktor kung magsigisigi ka mo dira kay nag-contribute ni sa nagkarinlain sa nga balatian. Samtang, kung nag-inom ka mo sa nga isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, makabulig niya, no? Sa aton sa mga tagparamati sa patag iasang nutrisyon. Like for example, gina-recommend galing nga magkaon kita sa isang balunggay. Nga kapin pa kon alimba kulang kita sa isang sustansya, ang iban sini nga nabanga sa computer wa na tiempo sini magpreparar sila sini maginaluto, wa na tiempo o kon sila sini nga lulutoon, wa na tiempo gani iban sini mag pamakal utan, agwa na tiempo gani nga magprepare sini sang mga utanon. Samantalang kon may balunggay akong tani, mahatagan ka sang dugang sini nga nutrient support sa pangkabilugan nimo sini nga ikaing lawas, minerals, mga bitamina dira, mga plant compounds dira ang kinahanglanon gid naton nga nagakontribuer ini sa balanse sini nga nutrisyon para sa mga estudyante, para sini sa mga office workers, mga estudyante nagatuban sa computer, gagamit sa computer, office workers nagatuban sa computer, kag iban pa gid sini mga trabaho nga nagarequire sang masami nga pagatuban sini sa computer kag kinahanglan gid sa ila sini nga trabaho tungod nga isa ini sang pamaagi kon medium para sila sini nga komunikasyon. Isa makabulig dira, no, ang pagkaon permisang balunggay. Kag binya kung nano, ang pagkaon manggali sang ahos. Pero ang pagkaon sang ahos as much as possible nami gali ko ng ahos ginapa-pa naton anay, ha, para nga ma-activate ang iya sini nga mga sulfur compound dira kag mabenepisyuhan ang aton sini nga ikaayong lawas. Kay kung kulang ka sa hulag, more ka sa pagatubang sa computer, nag-increase man ang inflammation dira sa aton sininga lawas. Kay kulang ka sa exercise, kulang ka sa physical activity, ang pagkaon sa isang ahos gali, nagabulig, you know, para nga mahatagan magkita sa ganito ang dugang sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Lakip na ang antioxidant nga nagakontra ni sa mga inflammation nga nagkakatabo sa aton sininga lawas dira tungod sa sobra-sobra na aton sininga pagpungko kag kulang kita siri sa ginatawag physical nga activity. Ti ang garlic, ang malunggay, isa na sa mayor nga sangkap sa aton sininga Santhon Gold Herbal Tea. So pinakamanami gid maginom kita sini adlaw-adlaw kag i-adapt naton ang husto nga mga pamaagi sini sa pag-atubang o kung paggamit sa computer. Ang computer, ang technology dapat bintaha para sa aton, kita ang maggamit sini, hindi nga kita ang ginakontrol sa teknolohiya o kung sa aton sini computer o kung sa aton sini nga gadget. Kag ang vitamin D3, ano blang papel sini vitamin D3 para sa mga tao nga masami nag-atubang sa computer, isa dira kulangan o kung makulangan ka mo sa pagpasilak sa adlaw. Kasi most of the time, dira ka mo sa tuban sa inyo sa nga gadget, sa inyo sa nga computer, makabulig ang pag-inom sa vitamin D3 kasi hindi ka mo makapasilak sa adlaw. Hindi ka mo makaharvest sa vitamin D. Halin sa silak sa adlaw. Nga libre malang kontani, ano? Nga ginaproseso sa lawas na kung maigo kita sa silak sa adlaw. Ari na sa atong sa nga premium D3 capsule. Kapin pa, ti afektado ang atong sa nga tulaan, afektado ang aton sininga muscles, afektado ang aton sininga kaugatan. Kung maunay kita sa sige pungko ang atuban na sa aton sininga computer, makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule naton. Pero ang vitamin D3 hindi ni siya basta maproseso sa aton sininga lawas kung waay sa isang partner nga good fat. That's why ang aton sininga premium D3 soft gel capsule ay nakapinasahi sini kay ginuupdan ni sang good fat, hindi lang isa kundi duha sini kadikalidad nga good fat halin sa moringa oil kag VCO para maabsorb gid sang maayo sang aton lawas sini ang vitamin D3. Lakip na ang iban pa gid sini nga mga vitamina nga fat soluble kasubong sang vitamin A, vitamin E, and vitamin K nga waay sing mauyang pagsulod sa aton sa ningalawas kung mayara kita sang premium D3 because of pag-alalay sini sang VCO and Moringa oil. Kagabi nyo kung nano, kinanglan man sang tuman sa mga tao sini nga nag-atubang permiso sa computer o kung hindi man sa mga tao, mga pamatanon dira, nga kadamo sa ilang sini nga time sa gadget nga hindi man gani na kung kaisa kinanglanon gid pero kulang ang time sini sa physical activity, kulang ang time sa pagkaon sini sang masustansya nga mga pagkaon. Kagari pa gid kalabanan ukon ang ibang sini nga nagatubang sa computer, gatubang sini sa gadget, kumimagin na tanaw dira ang nanamian pa sini kimakimaon ang di healthy nga mga kalanon, mga chips dira, mga matamis dira, may pangtulak pa dira ang mga makalamay, may iced tea, may soda, kagiban pagid ano, kaya nagadugang pagid sa negatibong efekto sa atod sa nga ikaayong lawas. Abin nyo kung nano, kinanglan nyo ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon, tuman ka importante ining vitamin C. Tungod niya kinanglan nun, ini para magproducer sang dugang collagen ang aton sa nga lawas. Dugang pagpaayo sa aton sa nga lawas. Kung masamaran kita, mabuligan niya madasig ma-repair ini no sang aton sa nga lawas. Kung may iron kita ang ipasulod sa lawas, kinanglan man ng vitamin C para nga ma-absorb na ton ni. Pagkabakod sa ton sa nga immune system, kinanglan man ng vitamin C para mahimo ini sa ton sa nga lawas. Kaya importante ni ha, sa ton sa mga tagparamati, ang vitamin C para nga mapabilin sa ni ang mabakod na ton sa nga tissue sa lawas, including ang structures ni sa ton sa nga mata. Nga amugin na ang ma-expose una-una kung nagatubang kita permi sa computer. Kag nagakontribuera man ni sa pangkabilugan na ton nga ikaayong lawas. That's why gina-recommend gid na ton ha, sa ton sa mga tagparamati, halos tanan subong may gadget, halos tanan subong may computer. Kag though hindi man tanan, pero ayhan madamo sini ang mapasobra sa oras sini sa pagatubang sa inyo sa computer, ano? Makulangan kamo sini sa pagkaon sa healthy nga mga pagkaon. Makulangan kamo sa exposure sini sa silak sang adlaw. Makulangan kamo sini sa pag-exercise. Makabulig pag-abot iya sa nutrisyon bilang suporta ang pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha ang pag-inom ninyo sini. Kay kasubong balas nga aton sini nga texter kay ina, work from home. Nag-obra siya sa iya sini balay computer pero may iya sini nga tubang. Nakabulig gid sang dako ang pagtumar niya sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, pati buringot. Pagkaburingot siya sa nga paminsaron, makapaumpaw sa kakapoy niya sa nga nabatsagan sa sige at tubang siya sa nga computer. So libaton ko, bisit twice daily lang. Tumar ka mo sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Hindi lamang sa mga nagasulobrang oras sa computer dira, kundi para sa mga tao nga gusto nyo mabuligan nga madugangan ang mga kakulangan sa adlaw-adlaw ninyo sa nga kinahanglanon sa nutrisyon pero hindi makuha tri, hindi makuha sini tungod na kulang sa pagkaon sa prutas, kulang sa pagkaon sini sang mga utanon. Kamo mabuligan sini sa adlaw-adlaw nga pagtumar nga mapun-an ini mga ginagmay nga kakulangan pero mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian pag abot sini sang panahon nga mahimo malang gali nato malikawan kon isa sa mahimo naton adlaw-adlaw nga magtumar kita sini sa Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Sa nagabi naman ko, kundin ko nung inimabakal nga mga suplemento, no? Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, dira sa inyo, sa inyong mga lugar, available dito ni mga product nga na-mention naton, dire. Pero sa dugang pagid sa inyong mga lista, sa mga butika, ang mga parmasya, nga inyo sa inyong mabaklan. Tiyo, ibang pagid yung mga concern nyo sa inyong sa ikaing lawa, sa mga nag-text sa aton, dire, mga palamakutanan ninyo, aton din na bago ipanong balik pagkatapos gidlaman sa bilan naton sini ka mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya noble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa

0: Mix Premium D-Free Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, vitamin D-Free ka pa? Mabibig sa mga balita. Premium D-Free Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tigal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto nyo

0: Pabalik ka na sa aton sa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Sa mga nagapangita, no, sa nagapamangkot sa aton, kundiin ko no sarang mabakal pag inyong mga butika, ining mga na-mention aton sa nga mga produkto, mga products ni Yes to Health. Kung nalibo ha, kadto ka mo dira sa inyo sa mga butika, mga parmasya, sa inyo sa mga kabaranggayan, sa inyo sa mga kabanwahanan, available gyud ni nga mga produkto. Pero kung nalibo ha, makalagaw-lagaw, makamusta ni sa mga lagko ng mga butika, pwede makamusini makabakal. Like for example, makakadto ka mo sa Mercury Drugstore. Dira, available ini mga product na mention nato na, no? Dira, sa Rose Pharmacy. Dira, sa mga, kung lapit ka mo dira sa Rose Pharmacy, o kung malapit makamu sa The Generics Pharmacy, o kung TGP. Sa mga, mga suki mo dira sa South Star Drugstore, available mo dira ang mga product na mention nato na dira, All Green Pharmacy. O kung sa generika gani, sarang niyo na bakal, ining mga produkto nga na-mention na tondri, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visionex Plus of Gel Capsule, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, aram gani ang Turbo Dietary Food Supplement. Isa nagpamangkot gali, no? Turbo Dietary Food Supplement. Mabakal lang bala ko na online? Yes, available gani ni online. Pwede ka mo mga kadto sa ilang official store. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, itype yung address sa inyo sa search box ang Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, kag dira kamo sini maka-order sang tanan yung mga products ni Yes to Health. Lakip na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga makamulig niya, no? Sa mga nagahina ng ila sa nga performance, bala? Ami naglaw-glahog pa sa ton, mga badok siya, daw mabitas. Sakanong mabitas? Mabita silang sinila sa kapagsik sa pamatyag. Tugon niya nakaturbo de tari food silwen kata sa primero. Dong maluya ko ng pamatyagan sa nekate. Ang isa sang question dira, no? Kung nagaluya pamatyagan, tabla? Ang isa sana is, kulang kita o kung mahina nga ton sa nga blood circulation. Pero damo na nakatilaw sa nga turbo food supplement nga, hindi lamang sa sexual activity gani, kundi pampanami sinisang pamatyag, pakondisyon sinisang pamatyagan. Pa-energetic. That's why mo gani nang gina-recommend na ton kasi sa mga nagahina ng performance, ang ibang sana, nagapalang luya, waising puwersa, waising gana, kagakulang bala ang excitement. Amo na ginahimo, yan o, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kati ang kombinasyon sang maca, kag clavo, huasca, lagabuli gini amat-amat pataas ang libido. Para nga yung sex drive bala, o kung ang gana, nag-amat-amat balik. Nagabulig binili pa namin sa blood circulation. And even sa aton, sining paminsaron, nagabulig gini para sa mga mental stress bala na ton, dira, nagahatag sa aton sa physical na kakapoy, nga naghalin ini sa aton, sining panghuna-huna nga kadamo bala sa nagagamodra. At rin makabulig gali, no? Kombinasyon sang maka, kaglavo, waskadri. Para nga makondisyon mo ng aton, sining panghuna-una. Therefore, naganami o kung nabuligan niya magnami ang sexual performance sini. Kapin pa ko, diba, ginainom mo ini mga 30 minutos antes sini ang sexual activity. Makabulig din eh. Kag sa nagpinamangkot, gani kung pila kabes ang pagtumar sini, every 3 days, butang balon, sa isa ka semana, bisang kaduha ka lang sini mag tumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din siya online. Hindi lamang sa para pampa pagsik ni pampanami sang sexual performance kundi pampapagsik mas lawas ni sa pangka bilugan. May kilala magani kita sa nga sige pa inom ko dok sang turbo ang manok ko parte bunal niyo. Ura kita ga recommend na pangtawo ni yang aton ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din na online na kung magkadto kamo sini sa official page sang Yes to Health Inc. 2011. Sa nagapamangkot dili sa aton, ano ang maayodok nga inumon niya coffee? Halimbawa, hindi na kuya mag-inom sang hindi ko lang ma-mention ng coffee ha, nga kuhan mo dari, gina-message mo dari ha. Though herbal coffee man ini, batian to man sini, batian to man ini, kung kaisa sa mga pasayod, pero kung gusto kaya mag-testing, ito ma-recommend ko sa imo, hindi ba lang coffee nga ba ang iban sini nagaka-stress tungod sining kafe. Hindi nagaka-stress ha, tungod sa kahumot o kung sa kanamit sining kafe ha, kung hindi nagaka-stress sila, kung maubusan. sa mga butika. Inibin ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, ang manami sini, kati may utanon ka na, may prutas ka pa, plus may duha ka pa sini ka anti-aging specific na nga ingredient like collagen and glutathione. Nagabulig pa bakod sa natong sini nga joints, nagabulig para nga hindi madasig ang pagkurinot sini sang guya kag hambal sang kilala ko kung maka Sunthone Gold Coffee Mix kuya Doc at adlaw-adlaw ko na niya nagka-kafe gina-kafe feeling yang gid kuya bisan pa 50 plus na ang iya sini nga edad. Dati sa mga gusto dira mag-ilis ang inyo sini coffee, gusto ko man mag-try though nga damo naman na nakatilaw sini kay nakauyon gid, gamit ka mo sini kung tilawin nyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Available mo ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar mo ning siling bla naton nga kun ang ginainom mo sini is Sunthone Plus Coffee Mix, nagkafe ka na, nagwapo kag nagtahom ka pa tungod sa glutathione kag collagen nga upod sinidre. Yes doc, ang bata ko nakaagi dengue 15 ang edad. Dunadudla gid ako. That's why ginagamitan ko na gid sang Sunthone Plus Herbal Oil kag nami gidok kay effective, hindi gid man madapuan sa nisang lamok. Bisan kami sa balay amon ng amon sini ginapamanyos kag pati mga kutoy-kutoy sa lawas or mga kapoy-kapoy sa lawas, mabuligan man siguro. Mabuligan man sa Sunthone Plus Herbal Oil. Well, salamat no sa inyo sini mga feedback sa aton sini mga tagparamati sa paggamit nyo no sa tanan yung mga produkto sini nga nabenepisyuhan kamo nga himo sini kun iya sini ni Yes to Health para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag tanan ni sila aprobado man sa aton ng FDA o kung Food and Drug Administration. Sulitan ko, available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sining mga lugar. Well, may pila pa tani sila. Kita sa inyo mga concerned rin sa inyo, nanungod sa inyo sining mga palamang kutanon. Paano gagaling di na may nagambal pa ni Dre. Guru Doc, kuwaon ko na lang cellphones bata ko para ni magsige cellphone. Siguro ang pinakamanami ngayon mo on sina. May ara ka mo sa kondisyon. Nga may ara lang sa husto sining oras sa paggamit sini sang computer. Kaga tribe la pa inuma imo sa nga bata ambot pila edad yan, no, pero ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ini sa mga kabataan 5 ka tuig pataas. May lecithin, may isoflavones, nagabulig pa balanse sa hormone, food for the brain man. At the same time naganami sa kondisyon, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, aton sa nga kaugatan, aton sa nga blood pressure. May protein, may fiber, para hindi ka mo sini madali-dali gutumon, hindi ka mo matentar mangima-kima sini sang hindi healthy ng mga kalanoon. Try nyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa nga lugar. Sa mga nagagamit, gali sa nagamit sang Clear Skin Herbal Soap, kag sang Sunthone Plus Herbal Soap nga nami gigano ha sa ila sini nga panit, sa ila sini nga guya, pati body odor gani kuno nabuligan sa isa diyo nag-message sa aton, pati katol-katol niya sa hindi ko lang magbasahon na nabuligan sa Sunthone Plus Herbal Soap. Thank you sa inyo sa inyong mga feedback. Kaya sabay-bayan naman na masunod naton sa nag-edisyon para sa dugang naman naton sining mga pagtukib. Padayon naton yung pagtukib sining sa mga iya ginatawag mga sikreto sa ikaayong lawas nga makabulig ano, para sa aton sining disease prevention. Kagpadasig nga kita sining maumpawan kung kita may ginabatyag na sa aton sining kalawasan. Salamat gid sa inyo sini nga pag subaybay sa aton sini nga pagpangalagad. Kabay pa nga bisan pa ano nadugang-dugangan na naman ang aton sini mga ihibalo. Ang pasanyog na naman ang aton sini mga ideya na hanungod sini sa pagtatap sa aton sini nga ikaayong lawas. Pagbulong sa baratian, but most especially kung paano nato nini mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Ini ang abatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, Tol!
3: X FM.
4: Man
5: X.
6: X FM.
5: X FM.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

0: This song is brought to you by
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: From Roha City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
2: XFM.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Sig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo, sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang a Suzuki Mega Promo. Ride more, save more! May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Borgman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, awesome freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more! Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma.

0: Oil at Moringa Oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-Systepain, kanggalang pain, fast and safe, Systepain, symptoms persist, consult your doctor, Systepain, mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga buti ka.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: X.
1: X.
4: F.
1: XFM. XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema.

0: ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na nga atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Jonathan Botalon, taga Balatukan, Panitan, Capiz. Kapasalamat sa XFM kay Dr. Demilito Oy. Ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
11: Oras sa 106.5 XFM Rojas sa Bugis ng Pilipinas, alauna 55 na sa hapon. Ang inaning oras ang Builog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
1: XFM.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea
13: sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Birmingham ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan epekto sa akong sang
3: Sister Pain.
4: Marasita, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga bukika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas, Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako na nadagaan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Sunfon Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sunfon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfon Plus Gold.
5: Sunfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
7: Good thing.
6: May Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. And guta tayong
5: kapa. Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Sunfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Sunfon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sunfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist the pain!
17: Pangkalang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist the pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain!
0: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
7: The Secret of Health.
21: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: The secret of health.
21: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot dulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
25: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: The secret of health.
21: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
30: Maraming salamat.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial.

0: Mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga bukikan.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Pumili sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: XFM.
11: XFM. Oras, 106.5 XFM Rojas, Casabugos ng Pilipinas, alas 2.55 na sa hapon. Ang inaneng oras, ang Builog Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
11: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
3: Ako, si Diane Grace A. Lavalle, sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo, mag-intra man sa Zanton kag XFM, libo-libong papremyo.
17: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa! Exciting dito!

0: XFM XFM
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
17: Wow!
16: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, awesome freebies! Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more! Gani, magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulid President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulid Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit, Cuartero, Capiz. August 27 to 29, Sulit, Mambusaw, Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-Day Sale. Sa Sulit, mas makatipid!
15: Hala, ka-exciting!
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
0: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw.

0: kaya subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Club Rojas City to the whole province of Capiz. This is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sansom Gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sansom Gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko ako mag-alala sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: X FM.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
9: Cellphone Plus Gold.
11: Yahoo!
8: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
9: The Secret of Health.
8: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Vision X, marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
9: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
8: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
9: The secret of health.
8: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Cellphone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad, dati hindi ako nag
4: kape. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
13: The Secret of Health.
11: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
13: The secret of health.
11: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Hanggang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Pabili sa mga butika.
6: Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
6: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
6: Nalakas.
4: At gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Win!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
6: X FM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
10: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Samsung Plus Gold ka. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Samsung Plus Gold.
11: Yahoo!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
9: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
9: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa
11: para sa mata.
5: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
9: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit!
1: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM. XFM.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanford Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sa Sanford Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanford Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Sanford Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang kati-kati.
11: Sanford Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wednesday!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver, dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfall Plus Gold 3 beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunfall Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunton Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunton Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: ang blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Ako, si Regina Berhamin sang Panay Kapis, nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong pa-premium.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sample Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Wednesday!

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
0: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfall Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintang gali mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Wednesday.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Kaya tukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong
6: sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisto pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisto pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisto pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisto pain.
10: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
15: Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
2: Saan Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gyud ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud ako sa akong ubo. Damo nga gyud salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
4: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo bang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
2: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
2: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
2: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM Time. It is now 9:01. That time check was brought to you by Sis the Pain. Epektibo nga pain reliever para sa pagpalanakit sa kalawasan. Mag-Sis the Pain na. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute.

0: Primary Anggo matulpa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan nalingaw pa ko sa XFM. XFM.
1: Troy Disoy. Phone Paula.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga
3: butika. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: 23 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katro Vamos!
1: Exciting!
0: Laingin man ang ano, ah, laingin man ang aura mo, basta nakakita sing guwapo sang pag team building.
1: Yes, of course.
0: Daw na batsagan ko gid nga daw na hawasan kagid sang imo tinai sa tong Sabado.
1: Mayo kong tinai na.
0: Kinang lang ta man paliwaliwa sa bilog nga semana nga pag obrahan nay magpaliwaliwa gid.
1: Oo, eh.
0: Hindi ka lang magpabilwa. Kaya nakita ko sa swimming pool na naglubog yun mo.
1: Ang?
0: Nagtalikod ka lang. Pagkatapos naglubog, gulpi. Ano ka, pugita?
1: Grabe ka man yun mo.
0: Ano ka, nagpagwakas ang ata?
1: Gamay-gamay lang sa pugita.
0: Ano?
1: Locos.
0: Hi everyone, happy Sunday sa tanan-tanan. Gabi kita subong sa ano gani man? Pizza ano na to subong?
1: August 23. 20 and 26.
0: Ara naman sa 23. Grado ka?
1: Yes, of course.
0: You are?
1: Yes, kaya gagapon 22.
0: Ano bing adlaw, be?
1: Subong?
0: Oh.
1: Sunday.
0: Aba! Eh. Laingin man ang nakapagwa sa tong Sabado. Kaya namin sa tong team building, wala iya may ga-shotting yan, no?
1: Ay, correct, iya.
0: Ga-food trip lang kita, ligo, no?
1: Correct.
0: Nagpalangitom gani ko, di ba? Mm. Oh, pero wala ko yung nagligo.
1: Ha?
0: Wala ko nagligo.
1: Kikainit bala.
0: Ha, init.
1: Ang lapiasang bye-bye.
0: Ha? Amon ni ngambal nga mga mistiso nga pangutis.
1: Oo, oh, eh.
0: Mahanginan lang sang init nga panahon. Itom sa gihapon.
1: Mistiso, ano ka?
0: Mistiso ka sila eh.
1: Oh, talaga.
0: At mistiso ka tsuri. Ininigong bati. Welcome to tanan naton nga mga katropa nga naka-tune in na most especially ang aton nga mga gwapuhon nga mga broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Mga taga Bacolod, gapamati kamo sa XFM 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Judery. Ay, hindi gulo si Chief Guro Subong. Kaya wala man yung pangalan. Exciting malang ni. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upunta si katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Rumel?
0: Ha?
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Makitaan kita sa Silay, Ibi Magalona, Victoria, sa Manaplaka, di Sagay, kay Escalante via Star Cable. Sa Iloilo, mabati ang kita sa XFM Iloilo, 100.7, upunta si katropang
1: Alex.
0: Ba, correct naman sa bang? Sa Rojas, XFM 106.5, with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3, with katropang
1: Noel
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noel.
1: Tatlo, hindi na pwede.
0: Sa Facebook Live, pangitaan nyo lang Troy Tisoy XFM. Comment ka muna, kagpadala sa inyo ang mga numero kung gusto nyo mapasakop sa mga program. Pwede man ka mong katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. The time now is 9:27 and that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Aww. Aww. Aww. Aww. Ay, naway!

0: dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men.
7: Hihimo sa Baka o Clavuasca.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nakibot ang daranon nga may edad na pero namit pa?
1: Of course.
0: Sabihin makwa.
1: Sa aslong.
0: Oo, no? Basta kakaedad ka na ba lang? Yung mabalas ka aslong.
1: Correct.
0: Oo, pero kung daw medyo dalaga-dalagang soltero, gani, anong baho sa balhas?
1: The cologne.
0: Anong formulation sa cologne?
1: Ha?
0: Scent gidyaya nga cologne?
1: Scented man eh.
0: Hindi sing ano?
1: Sing?
0: Formalin?
1: Sobra ka naman.
0: Formalin. Ay, may harap ba nagpamot formalin?
1: Sing, oh!
0: Siyempre nagkalapatay! May harap, hindi ka man pati nga may harap ako?
1: Ambot sila ya ay.
0: Makotong ko tabal si Migo ko, Julio, sa FDN bala. Paanta kayo sa kabattle.
1: Hindi na!
0: Oh, hindi ko magkalipat ang Santon Gold Coffee Mix bala, pinakanamit nga kape sa mga gusto magwapa, kagwapo pareho sa akon. Dati ka na, bakal ka mo sing Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo magamit ang iyang sachet bilang entries o kon POP proof of purchase para sa nagapaday ng Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumalas ng Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali na, sa mga gusto mag-intra, pwede na katawag now na!
1: Sir, 912-0076-793.
0: May gabi galing kay Robic Calzado, kay Summer Willow, Solomon Antonio, hello, watching live. Samtang, gaparagaak kami diri ah. From Barangay Takas, Pontevedra, Capiz.
1: Wow, dira naman sa May San Miguel, mayong gabi lang sa kay Alma.
0: Sa Globe, pwede ka mo katawag sa 0915-8311-431. Hi! Good evening!
1: Hello?
2: Hello po.
0: Hi po. Good evening.
2: Opo. Good evening po.
0: Opo. Taga saan po kayo?
2: Kakaduaan.
0: O bakit nagtatagalog? Katagalog na ba yung mga taga-kaduaan, Kadis, ngayon?
1: Gani?
2: Siyempre, marami na kikinig ngayon.
0: Wow! Yung tono mo, taga-Kadis talaga. Hello. Yung Tagalog-Tagalog mo ba?
1: Ay, kasi...
2: XFM.
0: Oh, pangalan, hindi yan S ha? X...
2: Ah,
0: ano ba yan? Yung dila mo, parang lumilipot na. Yung X, nagawa mong S ha? Lasing ka ba?
2: Hindi naman.
0: Nag-shot ka ngayon.
2: Oh, putra, konti guys. Lang.
0: Konti yung isang kaha? Tawang-tawa ha?
1: Kaya nga eh, sana Gold Eagle na lang ang ininom mo.
0: Ganun talaga, pag nakashot ka na, nagtatagalog ka talaga eh, no?
2: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
2: Gold Eagle Bear.
0: Mucho King.
2: Sabay talaga sila.
0: Hindi, yung Gold Eagle Bear, yan yung Mucho King.
2: Mm-hmm. Yung... Sabay talaga siya ng dalawa, oh. Mucho King.
0: Oh. Tatanga-tanga pa ba? Ilang bote na yung naubos mo?
2: Marami.
0: Oh, yung tansan, huwag mong itapon ha. Ihulog mo dito sa amin.
2: Purchase.
0: Oh, well, purchase, hindi yan purchase. Proof yan, proof. Hello? Buhay ka pa?
2: No. Talaga.
0: Talaga. Oh, pangalan muna, pangalan at taga sa... pangalan at ida.

0: Hey boy, posito.
1: Oh, status natin?
0: Sir Troy, hindi ma, ano lang, Sir Troy, ma, ano lang kung bala?
1: Hindi, Tagalog ma, tayo. Hindi, Tagalog tayo.
2: Tagalog tayo ngayon.
1: Hindi kami nakakaintindi sa'yo.
2: Tagalog tayo ngayon kasi ikaw mo umpisa eh.
1: Inumpisahan mo na eh, mag-ilunggo ka pa. Tagalogin mo.
0: Sige.
1: Ano yon?
0: Sir Troy po.
1: Opo.
0: Kasi sa ibang istasyon na padi. Na ano nakita na kung baga na sabay na pala.
1: Nasubaybayan mo na ako.
0: Talaga.
1: Oh, baka type mo ako, hindi naman.
0: Hindi naman. may girlfriend ako, Sir Troy.
1: Ah, hindi naman yan problema. Kung type mo naman ako, pwede lang naman yan mapag-usapan.
2: Yes.
1: If the price is right.
0: Yes.
1: Sandali. 42 years old, may girlfriend ka na pala?
0: Oo.
1: Paano mo diniskartehan yung girlfriend mo ngayon at ilang taon yung girlfriend?

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie.
3: May bukol ako sa breast ko.
2: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
3: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
2: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
3: Salamat gid kubala kay
2: matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
6: Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba?
7: Kaya aga-aga?
8: Natutulog ka?
7: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
8: Magkape ka!
7: Mag-Santong Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Visionex Plus.
9: Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
12: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
14: Santong Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Gamit na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Assist pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain!
19: Mabibili sa mga butika.
20: Go! Yeah!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excite!

0: Yes, to health!
1: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
3: Salute, welcome Doc Erwin. Kaga na welcome man ato ng aton sa mga taga-palamati. Kaga yari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
2: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kautoran naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, Tob-tob Bernes, halin sa alas 9 sang aga, Tob-tob alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamo nga mga balatian.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Mag-istorya kita subong sampila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpadamati o sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
1: The Secrets of Health.
3: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin result sini kun may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sininga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula, sa aton sininga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini ampon ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero alibi pila ka mga signs o kag mga lab mark curse. Halimbawa, bisan waay ka pa sa ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas sang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL iyang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba sa aton sa nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sa mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
3: Ang mga sauce sa aton sa mga spaghetti.
2: Yes.
3: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
3: Ang bisan ng yogurt gani na ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na itong ganahimo, dira ganda nga itong sininga padulungan kung hindi na siya matinluan sa itong lawas. Ikadua, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
3: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis, makaong kasang noodles, hindi ba na matamis, kaon kasang pansit, hindi ba na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
3: Yes, tungod nga, ang isa sinis rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein, nga, mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa nga tonsini nga blood sugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: The Secrets of Health.
3: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks sa kadamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang iyasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
4: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan kabe mayo.
3: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
0: Yes, to help!
3: Kaga, isa pag yun siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pag yun.
2: Ang lain pag yun, maliban si kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa, masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak ta is soft drinks pagid.
3: Yes.
2: So meaning ang mantika pa ina contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
4: Seven Plus Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
3: Yes. Yes.
2: Bao, amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
3: Gagang timing pagid sa ni Doc Arin sa pag...

0: stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage niya siya nga kung arin ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle na ton gabi na nagkaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
1: The Secrets of Health.
0: Ang isa sa masuggest na ton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule miyara sang mangustin, ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sa sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ampalaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sining mga cells kag mabalanse ang aton sining blood sugar.
1: The Secrets of Health.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes, to help!
0: Pero manami pagit sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
3: Yes! To help!
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secrets of Health.
0: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa ma-manage, masuggest kita sini isang Santhon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
0: Ano naman ang ginahimo sang Santhon Vitamin C sa aton sining lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar, nag-increase ang iya sining pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sining blood sugar, nag increase ang production sinis ang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasuggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarine, ining Santhon Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Santhon vitamin C, may nagabulig para nga mabulo-balanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sang aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pag-protect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sini Dr. Erwin kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
1: The secrets of health.
5: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
0: Mm-hmm.
5: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabasong juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya Dok Leo ang kapait. No?
0: Amat-amaton lang inom.
5: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina mintras wala pa kamo inog bakal sang Santhon Plus Gold, pero kung gusto niyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Santhon Plus Gold kag Santhon Vitamin C. Parisa niyo sang premium D3 ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pangproteksyon sa katon lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
1: The secrets of health.
5: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel. Kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Dok Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins. Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang ra kita, ilabi ning minerals Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
1: The secrets of health.
0: Kagini na maghulat bala Dok Erwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
5: Yes.
0: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
5: Yes.
0: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
5: Kang yung iban na Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali magayo.
0: Mm-hmm.
5: So dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
1: The secrets of health.
3: Yes to health!
6: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na ito ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: The Secrets of Health.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to help!
5: May namang kotire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
10: Santon Plus Gold.
5: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secrets of Health.
5: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
0: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagitilaw.
1: The Secrets of Health.
0: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
5: Mm-hmm.
0: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
0: Ang Santhon Gold,
5: yes.
0: May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
0: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sa pancreas. Iring mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinikin ang papatamis niya is stevia.
5: Save. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The Secrets of Health.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secrets of Health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to help!
5: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secrets of Health.
5: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
0: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
10: Sunfone Plus Gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
3: Yes, to help.
0: Pero kung halimbawa constipated gani Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Sunthone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Sunthone Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
0: Yes,
5: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secrets of health.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin nato no, nga magamit gin sila sang VisionX Plus.
3: Yes!
5: Kag ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
1: The secret of health.
5: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
1: The secrets of health.
0: May nagapamangkod rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Na ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend naton sini?
3: Yes! To help!
5: Ang pinakanamay dira ang aton nga Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Sunthone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Sunthone Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawil movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Sunthone Coffee Mix.
0: Nagnami ganin sa mga bata, Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwila, bala?
5: Yes.
0: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
1: The secret of health.
5: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo, so gina-recommend aton ang Sunthone Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang ang aton nga mga hormones, agud nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sa hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na, ginatawag nag-dryness, no? Mm-hmm. O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo ba si Mister? Dako nga problema kay nga ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance eh, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa ngaton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
5: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mister naka Turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural, Doc Leo.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ini? Amo ang frontal effect.
3: Yes, to help!
5: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
0: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
5: God bless po sa aton tanan kag ang Dios magaayo sang inyo nga mga balatian.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
12: FM.
10: Santon Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
10: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit!
21: Mag-assist the pain!
22: Muscle fever?
21: Acute pain?
22: Kahit ano pang pain?
21: Basta pain!
22: Mag-assist the pain!
21: Kamkarang pain!
22: Fast and safe!
21: Assist the pain!
22: Symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist the pain!
22: Mabibili sa mga butika.
23: Roja City Capi! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
2: Metro, ang XFM Network Philippines.
6: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Bing bing bam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
6: What's going on?

Umaga Kalibutan, Syudad Sang Rojas, Probinsya Sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad na ang palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dali sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Koronyad Law na sang Lunes. At sa 24 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Siyempre, kaupod yun naman ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchor man, katropang Zalde Aguiab Jr. Good morning na mga katropa! Exciting Pilipinas! Bangun na! Gana ni! Ayoy! Labi na sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw. Sa mga magadigamo, papara sa ilang mga estudyante. Sa mga magapanindahan, padira. Sa mga magadigosyo,

0: Ahipa Agapa.
1: Yahoo!
0: Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo? Sininangin weekend? Kabay nangin mayo, gini para sa aton tanan-tanan ha? Kabay ang aton sining weekend ang nausik tagid. Sa pagtrabaho sa mga dapat naton trabahoon sa sulod sang balay. Sa pagpadulong or sa pagpadulong sa mga dapat nyo padulungan. Kaga siyempre nausik tagid na sa family time mga katropa. Kaga ining adlaw naton sang Lunes subong. Ang suguran ta naman ah. Maragin siyang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Kag ipalapnag ta naman ang good vibes. Nakahibalokit ako nga kita tanan may ginaagyan nga problema. May mga pagtilaw sa kabuhi. Pero hindi kita magkabalaka. Kaya man may ara sang saranggid nga makabulig sa aton. May krasya ganyan nga mag-abot sa kabuhi ta. Magpangamuyo lang ah. Aga siyempre magkabuhi sang legal. Ang kasubo tuod nag-aabot na sa kabuhi ta pro. Agi lang na. Ah. O malapuasan tagid na. Gani yuhum lang. O mga katropa. Aga siyempre sa aton siningapag pangalagad sa subong aga. Live na kitang mabatian sa 106.5 MHz nga lilisuan sa inyo sining mga radyo sa FM band.
1: Yahoo!
0: And saranggin malantaw sa aton nga Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Aga pwede nyo makita malantaw sa aton sining YouTube channel sa 106.5 XFM Rojas City Capi. Jahon taning Lunes ta mga katropa. Ay dapat sa kada pagsugod sang semana ta. Positive vibes ang aton dala. Ani gina welcome ta na ka ginatamyaw sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Mga katropa naton nga nagatutok na sa aton sini pagpangalagad mga ginikanan dira. Oh, nga bugtaw na sa subong at iuno. Sabi na sa mga amat-amat na nga nagadigamo da. Nagainit na sa tubig para aga pa makapangapina. And siyempre, sa mga nagahimos man kay magapanindahan ako. And speaking of panindahan, aton man ginatamyaw sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Mga masako na naton karon yung mga vendor sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ay nabinagin sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Siyempre, unagin permis sa listahan ta. Mga suki na nakatagpalamati o. Sa meat section. Si Sir Herminio ay kalde na sang Hikalde meat stand. Kaga siyempre si Sir Antonio Bulido sang Antoinette Kapihan.
2: Good morning!
0: Diraman sa may utanan section kay Nanay Rosalinda Antonio. Pag kay Sir Leopoldo Ribise, mayong aga, gida.
2: Good morning!

0: Siyempre sa may poultry section. Dira kay Ma'am Lenny Di Pedro sa Erica Frozen Products. Yahoo! Kay Sir Josue Ismalana sa Josue Dress Chicken. Kay Sir Francis Asugi sa Asugi Egg Supply.
1: Good morning!
0: Dira man sa may fish section. Good morning daw kay Sir Wendell Dolor. Kay Ma'am Ria Sangrina. Kay Ma'am Aileen Agdales.
1: Good morning!
0: Kag siyempre dira sa may bagsakan sentero. Sa mga bulanteros naton da mayong agagin sa inyo.
1: Good morning!
0: Kag subong man sa mga amigo tagid ang gwardyaw sa kay Harry kag kay Roy RJ. Medayad gid ang pagpamati sa inyo ha. Gabay sa inyo sining pagbaligya sa subong adlaw. Sa inyo naman yung pagnegosyo makabawi kag makaginansya gid.

0: ay nang paning mga kainong nunoy oh ah. Nang paning skarinderya nga nagapanindahan na da subong aga. Good morning.
1: Good morning!
0: Aga siyempre, pagalipatan sa aton sini pagpangalagad. Aton sini nga mga mangingisda karon oh. Magapasimpalad naman sa aton sini nga kalalawuran. Sa mga magapanagat kida subong aga ho. Sa mga nagakarga na sang ila sini nga mga parapernalya sa ila sa kayang pandaga. Oh, good morning, Git.
1: Good morning.
0: Kay migot da dyan abawa na. Oh, kaga siyempre kay nung Rio aninang da sa ulutayan. Oh, dramang kay Parikoy Rex Ramirez. Sa may aguho panay.
1: Good morning.
0: Kaga siyempre draman sa may hamulawon. Sa mga solid listeners tagido ah. Sa kay Eric kag kay tay Musok Bering.
1: Good morning.
0: Kay tay Joel Bilyones man diyan ah. Yahoo! Kay Kap Michael Dolor. Kag kay Ma'am Rosalie Bourbon.
1: Good morning.
0: Sa mga mangingisda tada sa Banwasang Panay, Pilar, President Rojas. Dara sa Pontevedra. Isan kag Sapian. Subong man diri sa siyudad sa Rojas. Good morning.
1: Good morning.
0: Kaga siyempre sa aton man ni mga manguma. Yahoo! Kanabani sa mga manguma ta karon ginahulat na lang ni magpawa-pawa kalangitan ta.

kung ano pa dang ahay balyo crap sa. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Good morning. Siyempre, sa aton yung mga overseas Filipino worker, din makamakaroon yung party sa kalibutan, medaya na nga pagbumati sa inyo, tanan-tanan ha. O, kagkabay sa Gyapon, niya ragi ka mo sa maayong kahimtangan. Tanan-tanan yung mga kapisnon, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Welcome sa aton sining pagpangalagad sa mga Lunes ng edisyon sang palatuntunan. Baga syempre ha mga katropa, ilabi na sa mga nagatutok na karon sa aton nga Facebook live streaming. Ginagda taman kamo nga i-power share yun ang aton sining programa sa subong aga. Share the live, share the live, share the live mga katropa. Agad sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. Ayun nga ganay daw kay Kapitan Iban Dorado. Happy listening lang kuno sa mga taga-insan niya gan. Dara sa may banwas ang panita naka good morning sa tanan-tanan kuno nga nagapamati sa bilog nga kalibutan. Kay ano man ha, Sir Joselito Raimundo Arsenio. Dara sa may sityo Fatimao sa barangay Milibili. May nga gagida sa imo, kag sa imo man bugos nga pamilya. Good morning! Kay Tatay Dani De Martin. Kapag kay Nay Feli da sa may sityo ubo sa barangay Lanot. Mayo nga gagida. Good morning! Yahoo! Kay Sherlyn Donhano, dira sa may Kapis Doctor's Hospital. Sa mga amigo, tamandang ang mga gwardiya. Sa mga nurses, sa mga medtechs, sa mga pamilya, da sang pasyente ah. O, kaga mismo sa mga pasyente da karon. Pag sa mga nagrelain aton yung ospital ah. Dari sa Kapis, mapapribado man ina kon mapapubliko. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Good morning. Kay Parikoy Antonio Solomon dao sa may Puti Bidra. Painita na da makina mo Parikoy Solomon. Kay para karon kondisyon na. O say mo naman sini nga paglugayawon sa subongaga. Ay Ma'am Lisa Digala da ah. O, always gini nagatuto ko. Gapas ang kalibutan, bugtaw na kay man ha. Kuning nagadigamo para siya mga kabataan kag estudyante mo. O, good morning gina si mo kag sa Divino and Digala family. Good morning. Kay Migo ko man Ryan Sina de la Cruz ang Migo ko gini nga tigas siya. Tingala ko mig aga pakita ko na watching ka na kay. Aga pagali digamo mo. Anong tirada na sa pamahaw da? Anong gin luto da ni Migo Ryan? May talong da? Turta nga talong? Hotdog itlog? Pero laban-laban na kay para sa mga estudyante niya. Mga ano na, mga prosin. Pag basindi kid gani madulang itlog, no? May gurayan. Sige ah. Keep your messages coming in mga katropa. Para sa inyo sining mga pagpanamyaw karon mga mensahe nyo. Kaya ito na di pagbabasahon na sa aton sining pagpangalaga.

0: Alas 4:56. Grabe, hash brown.
1: Ayun!
0: Ano nang hash brown na patatas?
1: Ayun!
0: Ano na patatas, ano? Ang gindunot-dunot yung patatas, tapos ginprito. Yahoo! Oh, bilib ko kay Migurayan, hindi na nagali sweet lover. Hindi na ni driver sweet lover.
1: Crazy! Oh,
0: ship cook pa ni.
1: Ayun!
0: Sige ah. Liton kita na yung mga katropa sa mga headlines sa atod sining mga balita sa subong nga agad rin sa atod sining pagpangalagad. Headlines. Sa mga headlines, sa atod sining mga balita subong aga. Sa aton yung mga balita nasyonal. Headlines. Congressman Romulo ginaplano ang pagban sang social media sa kabataan na nag-edad 13 kag panubo. Aga pag-regulate para naman sa mga pamatanon. Headlines. Samtang arimano, viral gid ni kahapon yad law. Isa ka pulis sa Camarines Sur naotod ang kamot matapos ginlabo sang ginrespondihan nga nagamaoy nga lalaki.
1: Oh no.
0: Headline. Samtang dugang pangabalita national supply sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Hindi pa kuno mangin establiho tubtob sa Setyembre. Suno sa Department of Energy. Headline. Sa balita international, Iran ginkondinar ang plano sang US na mag-anunsyo sang bagong nga sanksyon. Headlines. Sa ito naman nga showbiz balita, Shirley Kwan inaligar nga hindi na manager ni Bea Alonso o bangod sa pagpanghilabot niya sini sa kasal sang aktres. Headlines. At sa ito naman nga sports balita, two-time Olympian nga si Ando kag IWF Junior Champ nga si De Los Santos pagapangunahan ang Philippine Weightlifting sa 2026 Asian Games. Ang headlines sa katun sining mga balita subong aga mga katropa. Uy, Luganay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na! Kapi na! Kagya sa inyo, sininga pagpangapipilion nyo gid ang kape nga manamit na healthy pa!
1: Yahoo!
0: Kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Binagid sa hormonal imbalances nga amuni ang ginatunaan no? Sa pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton siningalawas.
1: Oh no!
0: Pangay sa mga lalaki nga may prostatitis.
1: Oh no!
0: Kunining pagubag balas ang prostate. At sa mga kababainhan man nga may polycystic ovary syndrome o konpikos.
1: Oh no!
0: Na mga katropa sa pag-inom naton sa Santon Plus Coffee Mix. Ining mga bukol-bukol nga ini. Andako ang tiyansa nga ang matunaw. bangod ang aton sini nga Santon Plus Coffee Mix, may aras ang ginatawag nga isoflavones. Isa ka sa isang major flavonoids nga makit-an sa legumes, particular sa soybeans, kay isa sa mga sangkap sa aton sini nga kape. Namo man ni ang nagakontrol sang aton sini nga mga hormones. Kaga siyempre bangod man sa sustansya sang mangustin, malunggay kaga soya beans. Aton man maangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Sabi pa man day kita karon. O laong man tagid nga madamo naman sang mga kliyente ang magapadulong sa aton mga talatapan. O labi na sa mga nagatrabaho sa gobyerno. O hay kun hindi ka preparado sina. May chance gineng aga pa lang kapoy ka na.
1: Oh no.
0: Matiyagan mo na drain ikaw.
1: Oh no.
0: Pero kung Santon Plus Coffee Mix ang ginapangapi nyo, susga buso o buso sa gyapon ng enerhiya nyo sa lawas.
1: Yahoo!
0: Hindi ka pa basta-basta makabatsyag sang kapoy, kaya mo gineng feedback ko. O sang pila naton yung makuturan nga nagainom sang Santon Plus Coffee Mix. Siling nila katrupang saldi nami gidman ang kape. Santon Plus Coffee Mix kay man. Ay kuya basta-basta ginakapoy. Bisan bilog pa kong adlaw magpalawod. Ang hindi lang ina. Matabong pa ni siyang beneficyo sa aton siningay kayong lawas. Bangod ini man ang nagabulig para sa pagbalanse man sa aton blood sugar level. O, sa aton siningay lawas. Ini man ang puno sang antioxidants. Manggaranon man sa vitamin C, vitamin E, kag beta carotene.
1: Yahoo!
0: Maayo man ini para sa digestion, mga katropa. Kag good for the heart. Paway ka chance magpalpitato. Sa pag-inom nyo sang Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, kung kumpleto nga benepisyo ang ginapangita nyo sa kada pag-inom nyo sang kape, dali na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix available sa mga suki nyo ng mga butika dira sa inyo sininga lugar. Subong man sa aton sininga mga leading drugstores nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man ini online, pinagi sa pag-place order sini sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop.
1: Yahoo!
0: Guys, sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning, anay daw kay Parikoy Jobert Delphine. O, dara sa may panit, ana.
3: Good morning!
0: O, kay Auntie Nining Sinalin Finiquito Tabige man, good morning dyan sa Biskaya, President Rojas.
3: Good morning!
0: Kay Ma'am Dorothy Oliveros Padrogani dira sa Dumalag.
3: Good morning!
0: Ari na si Parikoy Rex Ramirez. So, good morning da Parikoy.
3: Good morning!
0: Okay, kay Tita Helma Inyon Bantes. Dira sa Kugon Panitan nga nagatutok na diri sa aton sini pala tuntunan. Alright, tala 5:05 na. Aura sa aton nga pala tuntunan. Standby kay check ta connection tawid ka tropang Elmer Estimar. Presyo na isa nagapangunang balaklo na naton sa merkado mga katropa. Siyempre subong Lunes damo gid ni ang luyag magpanindahan mo. Galing ba si way pa sila idea bala sang ano ni sang presyo anay. Magatag tadi sang giya sa inyo ah.
1: Yahoo!
0: O, gani, tutukan nyo na. Ha? Standby kay lagat-lagat ton tani kay katropang Elmero. Ang presyon ay isang nagapanguna nato nga Balaklon.

0: Alright, check on the connection ta with Getropang Elmer Estibar. Sa line number one, sa presyo anay. Sa nagapanguna nga balaklon, sa aton mismo nga merkado, diri sa TATC. Getropang Elmer, good morning!
1: Yes, good morning Getropang Saldi. So, bumasapton, sini nga mga pinanggagi nga tagpalamati nga mahugod nga nagatutok, it always sa aga. Sa diri sa exciting Philippines. Now sa aton naman sini nga mga kuturan sa liwat no manayang aga kaya nga aton sini nga pagyan po magluwas sa malamig ay manami kitang dapyas ng hangin katropa niya Saldi. Now sa aton naman sini nga update sa sini nga presyo sa mga balaklon diri sa Tudoror Sinas Trade Center. Nagpudulong kita mismo sa bahin sa meat section no particular diri sa Hikal di meat stand rin katropa ni Saldi sa gihapon nga pabilin ang presyo sa karne sa baboy kag karne sa karabaw or baka man and sunod diri bastante sa gihapon ang supply pagabot ya sa mga balaklon or supply ya sa karne diri sa aton sini nga probinsya kay so far daw wala magid nagduging eh iningin na kakulbaan man sa iban ining African swine fever pero sige po na padayon nga naghahalong nga aton man sini mga turan now ang presyo sini pinakalitas nga presyo katropa Saldi sa mga balaklon niya kasubong niya sa karne sang baboy ay sige po nagpabilin sa presyo nga era sa 300 pesos per kilo ang unod ha. And ang tiil naman sa gapon 260 pesos per kilo ang ulo or ang maskara yara sa 160 pesos per kilo ang karne naman niya sa baka wala giniya nagulag madugay na 400 pesos per kilo ang puro naman 420 ang buto-buto iya yara sa 350 pesos per kilo samtang ang tiil sini yara sa 200 pesos per kilo. Ang ulo naman, yara sa 180 tubtob 200 pesos per kilo. Nagkadepende naman sa kadagkoon. Ang kasudlan or pang binakol, yara sa 130 to 150 pesos per kilo. Ang special naman sinaiya, yara sa 180 tubtob 200 pesos per kilo. Ang panit naman no kun mas kilala ang anit ang 180 pesos per kilo sa gihapon kag wala gid nagulag sa iya siniman nga presyo. Sana siling tanagani ang supply sa baboy ang bastante pa dire sa ton sa bilog nga probinsya kaya madamo sa mga hog raiser naton ang sa gihapon naga ano ni naga nag-supply no ang may labi na gitin ng mga backyard ano ho nga mga or tangkal ah insert tangkal katropa Saldi apisar may pumaog sining Africa yung swine fever pero hay na protektahan man ang ila sining mga alaga man nga mga baboy so far katropa Saldi mo sining aton madulong mga latest nga presyo man sang aton sining karne subong niyang aga sa Lunes. Ganis ato sinimuturan sa pagpilindahan nyo at least mangit preparado na kamo sa inyo sining mangit budget man.
0: Dali lang kid. Katrabel Mer?
1: Yes, Katrabel Saldi.
0: So, ang kilo sa gihapon sa baboy, 300. Ang ano na, ang unod na.
1: Ang unod, Katrabel Saldi.
0: Ang buto-buto ya pila.
1: Kung sa baboy ya wala man ya
0: sipara. The same no, the same.
1: Oo, the same man ya.
0: Pero sa karne 400 ang unod.
1: Ang puro 420.
0: 420.
1: Yes, ang rambol 400. Ang buto-buto 350.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, doon nami magigop sa bono.
1: Oo. Buto-buto bla.
0: O kag no, mga ginasulsog.
2: Ayoy!
1: Nami man.
0: Ano?
1: Nang do sa back ribs bala niya.
0: Okay. O, tapos may Worcestershire sauce.
1: Wow.
2: Ayoy! Yahoo!
0: So, bala mo ng Worcestershire sauce.
2: Ayoy!
0: Pagamit kinasinaka, Tropang Ilmer.
1: Why pa gani?
0: O, kumagani, duway pa man, no? Pirmig na batayan mga Worcestershire sauce. O, pero ato lang yan, oyster sauce, no?
1: Amo na nabatayan.
0: Sabi okay, mga Worcestershire sauce, may ara pa gani ano to, ng... Ano ganito, di ba, may soy sauce. May isa pa gidya.
1: Kami, sauce Mario Sef.
2: Ayoy!
0: Pero do, ano na niya, lapit ako ng pizza de Peligro, katropa Ilmer.
1: O oh, gani, nabatsa ganta naman yan, katropa yung saldi.
2: Oh no!
1: Pagkaon sa karne, kaya isa pa, wala sang paborito, tanga kamansi.
0: Gaway naman, wala yung paborito, gid na tanga kamansi. Tigo, gid yan o.
1: Tigo, bisan mangka, gani, langka, tagot sintang kilaw.
0: Abaw,
2: Oh, no!
0: Oh, may pinaisan da.
2: Ayoy!
0: Oh. Basi, kaya itong pinaisan kag talong ah.
2: Ayoy!
0: Oh, torta.
1: Kaya siguro ah. Depende sa budget ang dala.
0: Oh, amo na naguro anay, bisan duha lang katalong oh. Ah.
2: Ayo.
0: Duma, duma na, may nasubong ah, ng pinaisan parisan mo talong no.
1: Nga torta with egg.
0: Oh, torta with egg.
1: Iba duha lang imo pa bakala yang partner mo da.
2: Ayo.
0: Oh, kung anong masarangan, sabagsakan guro do bulubarato tong talong.
1: Oh.
0: Na
1: may pakaisa tadi.
0: Ah, aragalikag. Oh, ariya tong ala sa kilo akong baklon pero isa ka kilo may ataga.
2: Ayaw!
0: Oh, mga mo disgrace ako. Oh, ambal gini may gorek sa mahal Japon kunong baboyo. O kita mo ning reklamo li gadi sa lawaan no. Oh.
1: Mm.
0: Do kay do member ka to sa buligay tay.
1: Naka agi man gani ko da and
0: pila to 50 na lang kilo.
2: Ayoy!
0: Oh, may ano?
1: 200 kitrovasal di kay bala mo Father's Day special.
2: Ayoy!
0: May butlig-butlig gunung panet.
1: May ara? Oh, may amoy gidya. Nugo niya. Patalpakot ko na ng patatas ka grifolyo kay gusto ko makaon dahil ko sa putiro. Mapanami, magbala mapasabaw.
0: Oo.
1: Apa wang hindi nga hindi kaya makuan, hindi kaya maantos, ginawa ko pa ulat sa laga.
0: Oh, kaga. Ligad nagdala ko blao, tingala ko ang luto sang baboy, ano, katrobang Ilmer, ng...
1: Mamala?
0: Ng mushroom. Ano gan na? Nang daw, ano blao, kung kuan, do beef and mushroom, ah. O pork and mushroom, ah. O, oh, abi ko, ya, abi ko express na yung sabor, kaya mo ko, may dayok na, eh.
2: Ayoy!
0: Okay, kaya may sabor gidya no. Ang siguro ang halin sa ang napatay nga baboy sa isip may sabor gidya no.
1: May ara, bisan ano mo pa ka kwan, bisan sugbahon mo gani or pamalamala lang ato po ay ara gyapon niya kadto sa saldi.
0: Okay. Malangto.
2: Ayoy!
0: Oh, duma pangsot do mo na no.
1: Aside sa mapangsot, aside sa langto, kalaing dya kwan ni eh, imo pa gitlon kung makakaon ka.
0: Do na lubok. Na.
2: Ayoy!
0: O gani para safe ya aton makuturan sa pagpanindahan. Dara sila bakal sa TTC, di ba? Dara kay Sir Minyo Kalde.
1: So, kwan gidya sigurado kay man gagi niya sa mayo nga proseso labi ning gid sa slaughterhouse. Dara sa aton man sini nga siyudad Kitrovasal di kay sa pa sunod diri gani kay Sir Kalde ligad nga to mabaligya kasang kwan do ginatuntum lang og lingon mo. Once nga mabaklan ka sang may sakit, ay hindi na magbalik ang imo mga customer ya. Kaya isa pa, madamo ka sa mga kakumpetensya, matinunto ka pa. So, amo mo na, nga ito, kakaon ka man, ay ipakaon mo man sa iban. So, amo na, katrabasal di, sa naman rin sa ito, sining yung mga vendors man, labi na gigay kay Sir Herminio El Calde, o. Sa nga, El Calde, Midstand man, subungaga. So, kwa na, sa mga may ulo extra budget man niya, eh, baboy ka mo anay eh. Container lang may anay isang pinaisan. So, pagka ito, Masal, di mo sila nga ito, madulong update sa sinay mga latest nga presyo man labinigin sa karne. dire sa bahin sa Teodoro Arsinas Trade Center. Para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas! So, mato mga katropa, presyon ay sa Gyapon na maintain. Madara sa may TETC, oh. Sir Lindon, ano, kung gusto mo mag-sudan karne, baboy, o karne man sang baka, sang karabaw, TETC ka bakal, kayang sagwa di subong o may mga amoy gijay la ano ni lagi na baligya.
2: Oh no.
0: Oh, good morning nanda. Okay, Ma'am Leia Bay, Sinisensyo Tisa, good morning.
3: Good morning.
0: Okay, kay Tuto Baldison Escalada.
3: Good

0: Amo sa gyapon ang presyo adira sa merkado publiko mga katropa. Alright, sa aton sini nga pagpanumbalik. Kaundan sa aton ginpanglinyadang mga balita, tutukan. Ang mga police reports nga natipon man sa aton patrol. Balikan tara diri sa aton sini nga pagpanglagad mga katropa makaligad ang pila ka mga pahanundo. Oras 5:18.
1: XFM. XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Ano ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mal nakakaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
6: XFM.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Antake lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
17: Ang sakit!
7: Mag-sister pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-sister pain! Tanggalang pain! Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
18: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
19: Wow!
18: May 15,000 promo discount sila sa Ilan Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ilan Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
17: Tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5:28. Nagatuto ka mo sa gyapon diri sa aton sining pagpangalagad o pod ang inyo anchor man katropang Zalde Giap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa detalye na sa aton nga mga balita, sa aton nga mga balita nasyonal. Ina-draft na sang House of Representatives ang tika nga magapatuman sang total social media kag online gambling platform ban sa mga kabataan nga nag-edad 13 panubo. Samtang gina-regulate ang paggamit sang social media sa mga nag-edad 14 tubtob 17 anyos. Iyang payag ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman sang House sa Committee on Basic Education and Culture Chair, kasunod sang pagpanglutang sa eskwelahan sa Zamboanga City kung sinin duha gani ka mga estudyante ang napatay. Payag sini, dapat may opisina sa Pilipinas ang social media kag online gaming platforms antes panugutan ang access sa Filipino consumers. Nagaplano man ang Kongreso nga mag-establish ang classification board para sa online gaming platforms nga mag-monitor sang online games antes mangin available sa bataon ng mga player. Dugang pa ni Romulo, nagaplano ang Committee on Welfare of Children nga tapuson ang hearing sa ikaduhang semana sang Setyembre. Abi kung kamo ang pamakoton mga katropa, pabor kamo sining ginaduso karon yag na i-regulate ang paggamit sang social media diri sa aton. Kung ako siguro nyo pamakoton, sugot kuya. I-regulate ang paggamit tuod. Ano mga minor di edad ini anay pagpagamiton. Kaya ang problema sa karon nga nakita naton mga katropa, amo ni balang mga kabataan karon way na masyadong nagahampang sa guwaya. Ara na gid lang sa sulod sang balay na wili na lang sang sinilpon.
2: Oh no.
1: Adi bala sang una sang aton chimpo. Oy labi na sa mga batang 90s diyan. Oh, denta permi masami makita sa agwaan sa mga kalye. Ano aton ginahampang? Barol.
2: Ayoy.
1: Tumba patis.
2: Ayaw!
1: Sa mga kababayanan, Chinese garter.
2: Ayaw!
1: Ano pa? Mga gampang patas ang una, lastiko, ticks.
2: Ayaw!
1: Mga luksong baka sa una, mula galing ng luksong baka, ginapalikawan na kay base mabalian kalikod.
2: Oh no!
1: Okay, nang pinis-pinis, pagida.
2: Ayaw!
1: Dapat ang imo sining ano niyo, Miguraya ni Mochinilas Dragon.
2: Ayaw!
1: Tapos ang pinablas ang una, tandaan mo nang isolob ding chinilas sa imo kamot. Bakbakan ka.
2: Ayoy! Oh no!
1: Wala ka sadya sinayasang una, subong. Ang mga kabataan nga nag-edad 3 years old, 4 years old, 5 years old, hasta sa 13 anyos.
2: Oh.
1: Hindi, muna na makita sa kalye, aran na lang sulod sa balay nila, nag-sinilpon.
2: Oh no!
1: Kung hindi magsilpon, galantaw ni Plex.
2: Oh,
1: ayaw!
2: No.
1: Di ba la? Kung ako ya, pabor ko sini kag hopefully iniman ang itibong sa ngaton sini nga mga mamalidha. Daw ang essence ng childhood di sa aton sa Pilipinas ga kadula na.
2: Oh no.
1: O sa una ya. Ang mga ginapalikawan lang gid nga pang sa una, tandaan ko ya Migurayan mga pitiyo. Ori nang pikyaw no, pikyaw kay base ko no kun magbatter kay guon ka sa mata kag mabulag.
2: Oh no.
1: Ano pang trumpo?
2: Ayoy!
1: Okay, base makantuhan ka sa lansang.
2: Oh no!
1: Ang luksong baka na.
2: Oh no!
1: Okay, base mabalian ka sa likod.
2: Oh no!
1: Oh, ang plaza gani, subong niya ginimo na lang na tambayan niya.
2: Oh no! Ayaw!
1: Pagkuna na ang plaza. Dara kami yan, nagampang yan, nag-slide, nag-aduyan, nag-asiso,
2: ayoy!
1: Nag-kabit-kabit sa monkey bar. O, pati fountain sa una sa plaza, da sa lutod-lutod, di napaliguan na mong magula. Bisan ka green-green blow.
2: Ayoy!
1: Subong yata lang bayan na lang yan sa mga estudyante. O, di vlogin dula ng essence. Isang ginatawag nga plaza. O, so nguna, gabasket pa kami. O, aga pa kami gapakadto sa Civic Center kay para kauna kami sa court. O, siyempre sa Kadabanway, isama lang ang court mo.
2: Ayoy!
1: Subong, may makita pa kita nga mga kabataan? Wala na.
2: Ayaw! Oh no!
1: Di ba mga taxi sa nguna? Mga sadya na sa nguna ya? Taxi. Tumbo.
2: Ayoy!
1: Ay, subong ya, waay nagid na iya. May mga kabataan, ta subong ya. Ansyano na abis sa scatter.
2: Ayaw!
1: Minor de edad pa lang, scatter na.
2: Ayaw!
1: Ang iba naman na... sige na lang ML.
2: Ayaw! Oh no!
1: Di ba lang kalain ay ah? That is why I do agree. I-push strong pag-regulate. Kay kung hindi abi maka kung wala community life balang kabataan. O dara na dayon kag nagiging ano sila, nagiging introvert.
2: Ayoy! Oh no.
1: So nguna ginakigan ako ni mama kay kung sino-sino ginopdan ko.
2: Ayoy!
1: Galing ba ko inay angakon man niya bisan sino da kun ginopdan. Kung naga-tinunto sila dayaway, kwede naga-upod sila tinunto.
2: Ayoy!
1: Sa muna gani, di ba, bot kung kagi kami guraya, na kuya ga-karito po ko sa muna, kita mo ng ngita at sang guma. O, tapos batiron mo sang, ano na eh, sang lipak.
2: Ayaw! Oh no!
1: Ayaw, ma, na-enjoy ko kaya kung kabataan mo. Sang una, kapaligo pa ko sa suba. Okay, kapin pa ko magdataob. Nato ko na to sa mga pakaisa ko sa ranggil kag maligo sa suba.
2: Ayoy!
1: Kundi nagkabalot talang ngoy. Ay, subong kabataan. Ay, hay.
2: Oh, no!
1: Sang una, magpaligo. Taway, tadiya sang mga plotter-plotter na uwa. Subong gani, may amo na sila mga kabataan, diba?
2: Ayoy!
1: Ay. So, tani ama, duso gini. Pag, mapungkuan sa mayo. Ma-regulate mga katropa. Kadamo sa kabataan, subong bisan pag-abot sa history, why na nabalaan, pero pamakotabla sinong hero sa ML, kay memorize nila. Oh.
2: Ayaw!
0: Exciting Pilipinas!
1: Naduga pa nato yung balita nasyonal. Reo trending ni ka nga balita kahapon. Kay nautod gani ang walang kamot sa isa ka 42 anyos nga pulis. Kaya nakagumpay ni isang pila sa nawong matapos ginlabo. Sang isa ka 38 anyos nga lalaki, na ilagin respondihan sa isa ka insidente dito sa may San Jose Camarines Sur. Nag-responde ang biktima nga si Police Staff Sergeant Noli Miranya sa report angot sa nagmaoy nga suspect nga si alias Willie na ginaligar armado sang binangon. Sunod sa San Jose Municipal Police Station, gintingwaan pa sa mga pulis nga makikistorya sa suspect na ginapatihan nag-supreher sang mental health crisis.
2: Oh no!
1: Diri kay ginsaruso sang suspect ang pulis nga si Miranya o kunin ang biktima. Rason niya natumba ini kag didto yan nga ginlabo. Ginsabyo sang iban nga pulis ang suspect pagi sa pagtiro diri sa iya sininga paa. Kilayon nga gindala ang duha sa ospital kag luwas na sa katalagman. Kasunod man sinigin dayaw sa Police Regional Office 5 kag National Police Commission o kung NAPOLCOM ang kaisog kag professionalism ni Miranya. Ginanda na ang pagpasaka man sa nagakaigo nga kaso batok sa sospitsado. Pero may ano ni karon ha, may latest news party diri mga katropa. Okay na tigayon sunod diri nga masugpon sang mga doktor. Ining nautod niya kamot sang pulis. Nasugpon ini sa mga doktor sa Bicol Medical Center mga katropa. So madinalag-on niyo nga napaidalom gid sa operasyon. O kagapa karon nagapaayo na ining nasambit nga pulis mga katropa. O tugaman sining pilas nga iya naago. Okay, ano to eh? Sa wala gito nga kamot ya.
2: Oh no!
1: Huwag sa kapanginlaman siguro bala ay nasa ruso sa tapos siguro talong-talong ang binangon. Amo to nga na ano lang dayo niya. Nahulog na lang dayo ng kamot ni Sir.
2: Oh no!
1: Pero Sir Ludo ni kay Sir Miranya ah. Kaga sa mga pulis man to nga nag-responding away ni malagadnan man ang ila sining tropa ni.
2: Oh no!
1: Amo nang budlay tuod sa mga may ano no, may mga problema sa paminsaron lang respondian. Kay di mo gid mabalaan ang dalagan sang pinsar nila.
2: Oh no!
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa katapusan nato nga balita nasyonal. Lauman nga magapadayon pa ang red kag yellow alert status sa Visayas kag Mindanao grid suno sa Department of Energy. Ginpayag ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na may restoration delay sa isa ka unit sang Therma Visayas Incorporated o kung TVI. Lauman ang yellow alert sa hapon kag red alert pag-abot sa gabi.
2: Oh no!
1: Dugang pa ni Marasigan, liwat nga nagpalya ang TV1 Unit 1 nga natalana or TVI Unit 1 I mean nga natalana kung tani nga mag-online upod sa second unit antes ang pagtakob sang Agosto.
2: Oh no!
1: Itong interview na itong kay engineer nga or kay GM Diaz ang Kapilco nga amo ning ambal sila by before mag-end ang August ma-operate na ning isa ka dako nga planta. O galing latest mga katropa. Iwat ni nga nagpalya.
2: Oh no.
1: Pagbangod sini kinanglan ang dugang nga tion para sa repairs antes magbalik sa operasyon. O sa palabuton niya nga Setyembre 11.
2: Oh no.
1: Ni amo ni nga hindi pa ni nila masiguro ah. pag-establish ang supply sa kuryente ta, mga katropa. Okay man. Oh, ay shutdown pa ni Japan, no? Ang ginatawag nga Terma Visayas Incorporated Unit 1.
2: Oh no!
1: O ganila, umantagid niya magamahal ni siya sa giyapon ng kuryente ta.
2: Oh no!
1: Aragoy, tiyoy!
3: Ay!
1: Alright, ang aton mga balita, national, mga katropa, buylo, ganay nga ginadulong sa inyo.

0: sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig makapadula sa inyong nabatsagan nga sakit din man niya parte sa inyong alawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic. Mga properties na ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. May gitingo ba nga persa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR? Pag phenylephrine HCl nga nagabulig. Para sa natural healing process ang aton siningalawas. Mabakal kinini sa mga butika dira sa inyo siningalugar. Sa mga leading drugstores na aton nationwide, Mercury Drugstore, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Bakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Ani mga katropa sa mga nagbugtoda nga nagaplanakit ang lawas, say goodbye to pain, hello to life with Cess the Pain.
1: Exciting Pilipinas.
0: All right, alas 5:45.

0: Standby ha, check ta. Na connection ta with katropang Elmer. Para sa mga police reports. E balon ta ni mga balita nga iasin na tipon man. Sa padayon man aton yung pagmonitor sang kalinong kagatawhay sang aton sinibugos nga probinsya. Alright, sa line number one or sa dugang balita, ibalontan detalye upod si katropang Elmer Estima.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
2: Katropa sa aton sa mga panganak na balita sa padayon sa pagkakapis sa panwa sa nga mayon nga sulihin patay gini ang isa ka senior citizen matapos man nga ginburo sa nga driver nga ginsita sini bangod sa magahod nga tambutso sa iya nga motorsiklo sa Sitio Manog Agboy barangay Balikhot maayon kapis takna alas 11:15 sang gabi sa nga tinalikdan nga Domingo nga adlaw. Kinkilala ining biktima si kay alias Roberto 65 anyos samtang ang ginatudlo diri nga suspect ang kinkilala naman kay alias Jumar 25 anyos lonsay mga residente man sa nasambit nga lugar. Now, sandig sa investigasyon sa Mayon Municipal Police Station, ginapayag diri nga naglabay ining suspect dalang iya sining motorsiklo nga magahod ang iya tambuso. Kag kun sa diin ginibolusyon niya pa ini ang iya sining silinador sa mismo sa tubang sa puluyan sining biktima kag ginsita ini, no? Sa sining biktima ang suspect bagod nga nagatuga ini sa magamo sila binigid sa kagabihon kag bangod sining natabo man nagaluntad ang mainit nga diskusyon sa sining magtimbang nga bahin rason nga inali na lang nga nagbunot sang kutsilyo kag ginbuno ining biktima sang makaduha ka beses igo naman sa nawala nga porsyon sa iya sining liog kag natuo naman nga porsyon sa iya sining tiyan. Madasig naman nga gibadangat sa bahin sa nga Bailan District Hospital ining biktima para madapatan sa nagakigong pagbulong apang gideklarar ini nga dead on arrival. Samtang ang ining suspect naman ang voluntaryo nga nagsungka sa isa ka barangay kagawad sa lugar kagagin to over naman sa atong sining mga katapos ng kapulisan kag sa karon nagapabilin dira sa bahin sa nga Maayo Municipal Police Station para naman sa nagakaigo man nga disposisyon. Sa dugang naton diring balita, nakahunong naman ni karon sa karsel ang isa ka hubog, no? Matapos nga nadakpan sakto nga nagapakiwal sa armas lutang sa Purok 3 Barangay Akbu, Sigma Capiz, takna alas 10:55 sa gabi sa tinalikdan nga Agosto 22. Yung kilala ining nadakpan si kay John Michael Villegas y Simon, 50 anyos kag residente sa barangay Amaga, sakop man niya sinasambit nga banwa. Sandig sa report sa Sigma Municipal Police Station, inapayag diri nga nakabaton ini sa report gikan sa mga residente man sinasambit nga lugar angot sining persona nga nagapanglakaton sa dalanon nga ginapahayag nagapakiwal siya sining armas lutang nga kung sa diin ginaaligar pa nga yara si dalom sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon. Madasig nagresponding ang aton sining mga katapusang kapulisan sa lugar kaya sa din aktuhan gidya mismo, no, sang mga ini ang ining isa ka hubog nga mayara sang armas lutang. Sa pagpangsisa sa mga kapulisan na paslawan ini si Villegas sa pagpakita sa nagakigo man nga dokumento sa pagdala sining armas lutang rason nga girekisa sa mga awtoridad kag dugang diri nga nakuha siya sining paginakop ang apat pagid ka sa say sa nga ginapatihan siya bukag duha naman ka mga bala sa isa ka unit sa homemade 12 gauge shotgun. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Sigma Municipal Police Station ining arestado para sa nagakigo nga disposisyon kag natalana naman nga pagpasakaan sa kaso sa pagbarilar sa Republika ka 10591 kon comprehensive dangerous or comprehensive firearms Elimination Regulation Act kag Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So far mo sinang aton nga mga balita katrapasal di sa dugang galing sini nga mga balita Ilabinigin update sa sining isa ka grade 10 students may banwa sa Panay kaya sa ibang tagig ng mga anti-illegal gambling law or anti-illegal gambling operations ng aton sining mga otoridad ang batayan na lang sa programa Gusay na namin yapon sa 106.5X FM Rojas. Para sa 106.5X FM News, katropang Elmer Estimar ang katropa mo.

0: gera sang US kag Israel. Wala na ginatake sang duha ka bahin ang isa kag isa apang wala man sang sinyales nga magapadayon ang peace talks. Sa Lunes, oras sa Amerika, magapatigayon sang press conference si US Treasury Secretary Scott Bessent. Matapos ginpahog ang pinakamasakit nga sanksyon sa history sang Iran. Nagpanawagan man ini sang kooperasyon sa China nga nagabakal sang masobra 80% sang shipped oil sang Iran. Sunod kay Iran Foreign Ministry spokesperson Ismaili Baghe, isa ini sa planadong bag-o nga sanksyon nga may katuyuan nga mag-impose sang US authority sa isa ka independent UN member countries. Bayag niya wala ini sang pundasyon sa international law. Aton balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate protection yung suplemento nga mayroon sa pinasayang kombinasyon sang phytonutrients. Kapopular nga ginagamit na good protection na ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sa katigulangon kang pila ka mga komplikasyon. Mayari inis ang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man inis sa zinc. Vitamin C kag iban pa nga nutrients. Makabulig agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Exciting Pilipinas. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ato naman nga sports balita, pangunahan ng day 2-time Olympian Elrin Ando, taga IWF Junior World Championships gold medalist Albert Ian De Los Santos, ang weightlifting team sang Pilipinas sa ika-20 nga Asian Games sa masunod nga bulan. Ini ang mangini katatlong appearance ni Ando sa Asiad matapos makuha ang bronze medal sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Subong tuig, magapasakop siya sa women's 61 kilogram kategory. Samtang mag-intra naman sa men's 70 kilogram kategory si De Los Santos. Matigay uno ng 2026 Asian Games sa Lin September 23-29 sa Nagoya City Trade and Industry Center. Ang ato naman nga sports news, buylog na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabas kong sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa lang ala na ginangaton tiyempo ha, diri sa aton sini nga palatuntunan. Standby na para sa aton sini nga express balita. Good morning na lang daw kay Sir Rex Dita.
2: Good morning!
0: Kay Melb Sanisco.
2: Good morning!
0: O kagasubong man sa kay Sir Ferdinand Duro. Kay Adrian Ramirez, good morning man.
2: Good morning!
0: Kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Sheila De La Cruz, a.k.a. Alish Atamshua.
2: Good morning!
0: Namang inyong salamat sa inyong pag-upod sa aton sinya pagpalagad subong adlaw sang Lunes. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anono. Ako naman ang inyong nanginalagad, ang inyong anchor man, katropang Zalde Gap Jr., para sa 106.5 XFM ROAS, katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM. Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunthon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na. Pagtuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Oras na 106.5 XFM Roas, yung sa Bugos nga Pilipinas, lasays dos na sa gayon nga oras. Ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, pet sa 24 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Pagkaroon sa aton sini nga mga headlines. Sa mga balita lokal, lalaki patay matapos nga nalumos sa Barangay Baybay, Roa City. Pamilya nagapati nga wala sang foul play sa kamatayon sang ilahi mata.
2: Lawas ang grade 10 student nga nalumos sa suba sa Banwasang Panay na recover na.
0: Sa namang ka high value individual arestado sang pagbaligya sang hindi lisensyadong armas lutang sa Banwasang Tapas. Illegal nga droga dugang nga na recover.
2: Top 2 most wanted persons sa municipal level arestado sa siyudad sang Rojas.
0: Tatlo man ka mga tripulante dakop sa akto nga nagapatigayon sa ilegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay. Sa balita nasyonal, impeachment trial igabalik na sa hapon.
2: Mga kumpanya nga wala nag-recycle sang plastic posible nga magapangatubang sa minilyon nga multa suno sa palasyo.
0: Sa balita international, US ginpatawan sang 50% nga taripa ang madamong nga produkto sang Canada.
2: Sa balita entertainment, negosyante nga si Chanda Atienza arestado sa pungsod Malaysia.
0: Sa ito naman yung sports news, police nga nagikan sa PNP Anti-Cybercrime Group nagpuli isang duha ka medalya sa Muay Thai competition.
2: Kag sa ito naman yung health news, vitamin B3 ginaangot sa mas mahinay nga cellular aging aton hibaloon.
0: Kag sa business news, Rescue Buy Scheme ginrekomendar sang isa ka senador sa Department of Agriculture. Oras sa Pilipinas, lasay 5. Pagkaroon sa detalye na sang aton ginpanglinyada nga mga headlines. Abot sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zaldi Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang bukan. Balitang sanggan.
0: Sa ato yung mga balita, lokal patay ang isa ka lalaki matapos nga malumos sa sityo San Juan, Barangay Baybay, Roa City, alas 9 sang aga sang Agosto 21. Ginkilala ang biktima kay Elias Reggie, 42 anyos, kag-residente sa nasambit man nga lugar. Sa nakuha ang impormasyon sa XFM Rojas, ginapayag na nagpadulong ang biktima sa Baybay agud nga magpaligo apang makaligad lang ang pila ka minuto. Nakita na lang ini nga nalumos sa rason nga nagpanuwag ang mga residente sang bulig agod matabangan ang biktima. Ginay naman nga responde sa lugar ang mga katapos ang Roa City Emergency Response Team kagin padangat sa Roas Memorial Provincial Hospital si Alias Reggie para man madapatan sa nagkaigo nga pagbulong apang makaligad ang pila ka minutos. Gindeklarar nga patay ang biktima sang nagatinder nga doktor. Sa piyak nga bahin, nagapati naman ang himata sini. Wala sang foul play sa kamatayon sang biktima. Bangod ginapayag ang masam ini, nagakatumba. Bangod sang ini ang ginopirahan matapos nga maaksidente sa motorsiklo.
1: Balitang bukan!
2: Sa dugang nga balita lokal, na recover na ang lawas ng grade 10 student nga nalumos sa suba sa Banwasang Panay. Sindig sa impormasyon, sumangit ang lawas ng biktima sa lambat sa mga nagpapanglaya malapit sa ginlumusan sini nga lugar. Natabo ang insidente gab isang Agosto 22 sa diin mapauli na kontanya ang biktima matapos ni nga naghampang sang volleyball. Nagtingwa ini nga magtabok pinaagi sa paglangoy sa suba nga nagakonekta sa sityo Pangpang Barangay Agbalo kag Barangay Magubilan sa nasambit nga banwa. Ginaligar nagsinggitan pa sang bulig ang biktima samtang ini ang naglangoy, tubtob sa ini ang naglugdang na kag wala na makabutwa pa. Sa piyak nga bahin napatihan nga posible na peaking ang mga biktima sang ini ang naglangoy. Sa karon padayon pang imbestigasyon sa mga awtoridad angot sa nasambit nga insidente.
0: Arestado man ang isa ka lalaking nga ginakabig bilang high value individual pinagi sa ginkasa nga bypass operation sa Tapas Municipal Police Station sa Barangay San Antonio Tapas Capiz sa alas 8:04 sang gabi Agosto 21. Ginkilala ang suspect kay alias Pano, 29 anyos, pagresidente man sa nasambit nga lugar. Natigayon ni mabaklan si Pano sang isa ka unit sang improvised 12 gauge shotgun. Pinagi sa operatiba nga nagpakilala bilang pusher buyer. Ito sa din nabakal ini sa balor nga 1,900 pesos nga muman ang nagserbi bilang bypass money. Dugang pa nga na-recover sa paginakop sining isa ka sa Shea sa Ginapatihan, Cebu. Nga ginawaluan ta may kabugaton nga isa ka gramo kung sa din. May standard drug price nga 6,800 pesos. Kagduha ka mga balas ang nasambit ni armas lutang. Sa karunyara na sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station ang suspect para sa nagkakaigo ang disposisyon kag magapangatubang sa kaso. Kapagbayular sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act number 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang bukas!
2: Arestado man ang isa kalalaki nga ginagkabig bilang top 2 most wanted person sa municipal level matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa sityo Ilaya, Barangay Adlawan, Roa City tak nalauna 50 sang hapon sang Agosto 20. Ginkilalang akusado kay alias Josh, 25 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang gin-issue sang presiding judge of Regional Trial Court Branch 15, Roa City, Capiz kag napetsahan Agosto 12 o Agosto 12 2026. Samtang ginrekomendar naman sang korte ang 120,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kailwayan sa kaso sini nga simple arson. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Roa City PNP ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa katapusan nga balita, lokal arestado man ang tatlo ka mga tripulante matapos nga madakpan sakto nga nagpatigayon sa illegal nga pagpangisda kon sa mas kilala sa panawag nga pamana. Wala sa nagakaigo nga dokumento sa kalalawran nga sakop sang Banwasang Panay alas 12:30 sang kaganon kahapon Agosto 23. Ginkilala ang mga mangingisda nga Sanday Romeo or si alias Romeo, 43 anyos, amo ang boat captain kag mga crew sini. Masaday alias Mark, 29 anyos, kag alias Roland, 24 anyos nga lunsay naman mga residente sang Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Na-recover sa paginakop sang mga ini ang isa ka unit sang sakayang pandagat nga nagabalor sang 100,000 pesos. Tatlo ka mga unit sang diesel engine nga nagabalor sang 60,000 pesos. Complete set sang fishing net kay nagabalor sang 40,000 pesos. Pag 50 kilos ang narisari nga sa isang isda nga nagabalor naman sang 10,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Menro LGU Panay ang mga nagkaladakpan kag ang mga kagamitan nga nakumpiskar para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang natala naman ini nga magpangatubang sa kaso nga pagbayolar sa Municipal Ordinance number 03-02 Series of 2003.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Sunlone Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline based vitamin C, Kaya nagabulig agad nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa ato naman nga balita nasyonal, igabalik na sang impeachment court and trial kay Vice President Sara Duterte sa udto halin sa morning schedule. Agud mo po na ng pagka-delay bangod sa pag-ulan nga dala sang habagat. Sano kay Senate President Win Gatchalian nagalawig ang trial sang anong tubtob 7 ka oras kadadlaw. Apang nalimitahan ini bangod mayara pa sang 3 p.m. nga regular session ng Senado. Posible man sunod rin maglabot sa masunod nga tuig ang impeachment trial.
2: Balitang nasyonal. Sa katapusan nga balita nasyonal, minilyon ka pesos nga multa ang mahimo at ubangon sa mga kumpanya nga wala nagasunod sa layi sa pag-recycle kag pagbuhin sang plastic waste. Suno kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, may 155 ka mga kumpanya na nga ginpadalhan sang show cause order bangod wala sunod rin nagasunod sa ila obligasyon sa idalom sang Extended Producer Responsibility o kon EPR law. Sa idalom sang kasuguan, ang mga kumpanya nga nagagamit sang plastic packaging ang kinahanglan nga mag-recover kag mag-recycle sang hindi magnubo sa 60 ka mga prosyento sang ila packaging waste. Padayon naman nga ginausisa sang Department of Environment and Natural Resources o kun DENR, pinaagi sa pag-audit sa kadamuon sang basura nga na-recover sa tagsa sa mga kumpanya. Pahayag pa ni Castro, importante nga mapasabat ang mga kumpanya nga wala nagasunod. Ilabi na ang plastic ang isa sa pinakadako nga bahin sang basura nga makit-an nga nagabara sa mga suba sa Metro Manila. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sa 100% natural herbal extract si Kasamangustin, malunggay ang palaya, garlic at spirulina nga sarangid nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
1: Express balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman nga balita international, nagpatuman ng US ang 50% nga taripa sa halos $20 billion nga balor sa mga produkto sang Canada. Ini ang kasunod sa napaslawan nga trade negotiation sa duha ka pungsod. Wala sunod rin nag-angkon sang pinal kag maatag ang kasugtanan sa US President Donald Trump kag Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tatlo kadlaw nga paginunanon sang duha ka leader sa White House, wala na plancha nga anuman nga luyag kay patuman nga pagbuhin sang taripa. Patadad sa nagligan nito ay nagpatuman na si Trump sang taripa sa mga nagapangunang produkto nga gina-import gikan sa Canada. Sugod sa to, ang duha ka leader nagpamahog nga magpatuman sa mataas nga taripa. Bangod sini madamo sang mga negosyante sang Canada ang maapektuhan sa mga ginadala nila nga produkto sa US. Ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga meron sa pinasay nga kombinasyon sang phytonutrients. Ang popular nga ginagamit na protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sinibangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Na makabulig agon mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, ginaresto sa mga otoridad sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang negosyante nga si Chanda Atienza. Ini mismo ang ginkumpirmar sang beauty queen kag influencer nga si Lars Pacheco. Malugay na nga ginapangita sang National Bureau of Investigation si Atienza bangod sa investment scam sa kag sa paglapas sa Securities Regulations Code. Siya ang tag-iya sang beauty clinic nga Dermacare sa diin pila ka mga artista ang nangin brand ambassador sini kang inanday Rufa May Quinto kag Neri Naig. Matandaan sang 2024, ginaresto si Neri bangod ginakusaran ini nga imbolbado sa syndicated estafa gikan sa mga biktima sang Dermacare. Pag-abot naman sang Marso tuig 2025, nakit-an sang Pasay City Court nga wala sang ebidensya nga siya ang pagapasaka o kung pagapasakaan sang kaso. Samtang sa Enero 8 naman, sa tinalikdan lang na tuig, voluntaryo man nga nagsungka sa NBI si Rufa May Quinto, bangod sa warrant of arrest nga ginpaguwa sang korte sa Pasay City. Nakapiansa ang komedyante sang 1.7 million pesos para sa temporaryong o kontemporaryong kahilwayan sini, kag pag-abot naman sang Abril ginbasura ang kaso batok sa iya. Ginapahayag na ulamid lang ang duha bangod sa pagiging brand ambassador sa negosyo ni Atienza, gani ginlakip ang mga inis nga kasuhan sa mga nabiktima nga investors. Mga katropa, entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Glutacogic kag Virgin Coconut Oil ukon BCO nga nagabulig agud nga mapungga ng early senses kay aging ukon pagtigulang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ito naman yung sports news, duha ka medalya ang gindala pa uli isang isa kakatapos ang Philippine National Police matapos nga magpasakop ini sa Muay Thai competition sa Thailand. Si Police Corporal Jonard E. Apaan sang PNP Anti-Cybercrime Group ang nagdaog sang silver medal sa 51 kg Muay Thai combat category. Samtang bronze medal naman ang napauli sini sa Y Crew Singles event sa Siam Youth Global Heritage Muay Thai Series 2026. Nga giniwat sa Samut Songkram, Thailand, pumalin sang Agosto 10, tub-tub 12. In panginbulan ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. si Apaan sa pagrepresentar sang PNP kag sang pungsod sa international competitions. Ginsiguro sang PNP chief nga suportado nila ang mga kapulisan nga mayara sang pinasay nga talento sa patag sang sports kag iban pa. Ang ato naman nga sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kag Labuwasca Herbal Extract na popular sa South America nga nagapapansing, nagapabaskog sang inerya ug nagapataas sang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargi lamas ang isa ka kapsula kay sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni ganay safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman sa ikayong lawas, nakit-an sa isa kadako kag randomized nga pagtuon ngang adlaw-adlaw nga pag-inom sang 2000 IU nga vitamin D3 ang mahimo may kang tanan sa mas hinay nga pagnubo sang telomeres sa sulod sang 4 ka tuig. Ini amo ang protective structures sa DNA nga natural nga naganubo samtang nagatigulang ang aton nga mga cells. Suno sa mga researchers, ang diferensya sa sining shortening sa mga nagainom sang vitamin D3 ikumpara sa mga wala ang katumbas o kung kabaylo sang halos 3 ka tuig na cellular aging. Importante ang vitamin D para sa kahimsog kag overall health, apang lagi na rekomendar ang pag-inom sa mataas nga dose para lamang sa longevity o kung anti-aging. Ilabi na kun na wala sa kinahanglanon o kung nagkaigong rekomendasyon gikan sa mga health professionals. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon, isarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sa mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patag sang negosyo, ginsuhestyon ni Senator Lito lapit sa Department of Agriculture ang gilayon yung pagpatuman sang rescue buy scheme sa mga agricultural products nga mahimo pa ma-harvest kag mapuslan. Inimo ni lapit ang among panawagan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos kinkasubo sini ang pag-uyang sa mga utanon gikan sa Benguet, subong man sang repolyo kag carrots nga ginhaboy lamang o kon ginpabayaan nga maguba. Ginrekomendar ni Lapid nga magpatigayon sang programa ang DA sa diin ipanagtag sa mga pumluyo nga yara sa mga evacuation centers nga apektado sang kalamidad. Ang mga utanon nga mabakal gikan sa mga farmers. Kung baklon sa Nodri sa DA ang mga utanon, dako nga bulig ini sa mga farmers sa Benguet agud mabawi sa maini ang ila kapital kagin gasto sa pagtanom sang nasambit nga mga produkto.
2: Express Balita. Sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mabalo nga 61 pesos and 67 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabalo nga 48 pesos and 67 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 89 centavos. Euro 72 pesos and 24 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may belong 16 pesos and 47 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Saton Gold Coffee Mix nga kung sinin may kape ka na, may energized kang may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant na nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Diri habit mga katropa nga tod sini mga natipon nga balita sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes diri sa Express Balita. Ang mga balita naman nga inyo nabatian ang Buy Lugid ginadulong sa inyo sa matikilidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang inyong mga produkto sa Yes Health Incorporated mabakal nyo sa mga suki nyo da nga butika sa inyong lugar, sa mga leading drugstores man naton nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, kag mabakal man ini online. Pinagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod ng palatuntunan, Bulls Eye, upod si katropan Joven Anisco gani tutok na. Sa tanan-tanan yung nagupod sa ito niya pagpangalagad subong aga sa mga nagtutok live, sa mga nagpamati sa ila mga radyo. Good morning!
3: Good morning!
0: Happy Monday mga katropa sa katapusan! Nalamang inyo nang intagbalita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
2: Kako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Lagi na yung Express Balita!
4: X-F-M.
5: Yes to Health!
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
5: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Hala, ka-exciting!
11: With

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Jose Roberto de la Rosa sang Barangay Villa Carmel, Barangay Baybay. Salamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nga nadaghan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:46.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye.
1: Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman gerisyon sa ang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sa Lunes, Pecha 24 sa bulan mga kaabyanan sang Agosto tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning na!
0: Bullseye!
1: Oy, bangon na! Oy, aga na ni, Lunes. Tapos na ang tonsining weekend, no? Sa mga nagatrabaho sa gobyerno, medyo lawig-lawig na ganing bakasyon nyo. Kaysa nagligad nga Biyernes, wala man opisina, wala man trabaho. Ti subong Lunes, no? Ti bastante gid katama ang inyo sining pagpulo-pahuway. Pag-relax-relax para nga ti may enough energy. Kumbaga naka-recharge na naman kita mga kaabyanan sa subong adlaw sang Lunes. No, para nga ti makatrabaho na naman sa sulod mga kaabyanan sang lima ka adlaw. Muna gani sa may mga kwanda, sa mga nagahigda-higda pa, nagahilay-hilay pa. Uy, bango na kay aga na. Nugay na da. Kwan pa kay basi matulugan ka. Di ba? So, may flag raising ceremony pangadaan subong Lunes ho. Sa mga taga-trabaho da mga kabinan sa gobyerno. Mga kapulisan tada ang duty subong aga matamat na. Mga taga-provincial capital, mga taga-city hall. Uy!
2: Good morning!
1: Matamat na ha. Mga estudyante nyo da, kamusta? Nakapadulong na sa eskwelahan ang may klase la 7. Subong nagadali-dali na kay ano oras na nagbugtaw?
3: Ayoy!
1: Matamat na ha. Sa mga nakabango na, nakabugtaw na, kaina pa. Bangon nagpreparar sang palamahawon. Para ang estudyante, para ang nag-opisina, may pamahawon na aga pa. Uy, sa inyo dyan.
2: Good morning!
1: Kamusta kamo? Pecha de peligro, mga katropa, subong nga simana.
3: Oh no!
1: Teka, musta ka muna? Anong dapli ta dyan sa pamahaw? Nakalokalo ng kanon? Nga nabilin kagabi? Abel, ang tawad ako na nung pwede initon, nainit na. Iguwa na, pagwa na ang uga ukon ang pinakas.
3: Wow!
1: Naprito nyo na, naihaw nyo na. May bilin pa na, bebel, ang tawaw nyo, kung may itlog pa nga bilin, basi ko tiba na lang dyan. basi ko tiba na lang balang bilin da sa inyo. Pagwa na mga dilata da, ang mga tinago-tago nyo da, ang mga noodles. Kaya ba sa pitsa di peligro mga kabinanti, tiis-tiis anay eh. Di magkabala ka, kahit ti subong naman ang simana ning tiis-tiis ta. Kaga makalampuwas na kita mga kabinan sa ghost man. Kung ginatawag sa mga katigulangan pa naton nga tigkiriwi mga katropa.
0: Bullseye!
1: Diba gasaler gid na, no? Ang bulan sang Agosto. Gakiririwi kita mga kabyanan sang pangabudlay. Gakiririwi kita sang pangita sang kinawala ta. Samtang ang mga kurap nga mga politiko, madami yung tulog ang ising-isi sa mga tunto nila ho. kitiga kililiwi kita sang trabaho. Pero sige lang, importante buhi ah.
0: Bullseye!
1: Alright, sige ah. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5

0: Sada pero menug bantay nga
1: ayaw.
0: Lusot mang yapon ang dapat malus ang hindi dapat maglusot eh. Oh, di ba? That's why ang barang mamoy subong bulubarato yapon. Okay, sige, good morning na kay Sir Herminio Hicaldi. Di na mga kabinan sa kuano sa terminal, no? Kay sa kuano sa Pueblo de Panay. Kada sa terminal sang jeep, terminal sang bus, terminal da sa tricycle. Oh, nga nagatutok diri sa aton sa ning pagpangalaga doy sa inyo diyan.
2: Good morning.
0: Oh, kag subong man, ah, dira sa may kuano ah, dira sa Shell, no? Sa Rojas Avenue kag Salawaan. Oh, nga nag-upod man diri sa aton yung pagpangalaga da.
2: Bullseye.
0: Okay, diri sa aton sa ning para tuntunan syempre, ginaabi-abi man aton mga katropa ang aton sa ning mga kwan daw mga katropa onliners.
2: Good morning.
0: Oy, kamusta ka mo diyan? Labi na sa mga kapisnon, di man yung lupalop sa Pilipinas, din man lupalop mga kabinan sang kalibutan. Nga nagaupod na diri sa aton sining pagpangalagad. O pagi naman sa aton sining official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kagasubong man ang aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Welcome mga katropa ha diri sa aton sining pagpangalagad. So don't forget to like, follow and share sa mga wife pa naka-like and follow dira, no? So lihog na lang paki-click. And syempre paki-subscribe sa aton sining YouTube channel mga kaabyanan. Para hindi ka mo maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Syempre kung naka-subscribe ka mo automatic na malanan aga kuha na malanan sa inyo. Mga kadiri nga mga cellphone, laptop, computer. Ang aton sining programa subong mga kaabyanan. Okay, subscribe na ha. Pindutin lang ang bell button for subscription or pwede man mga kaabyanan nga i-scan nyo ang aton sining QR code nga naga-flash subong ha. Mga kaabyanan ha, sa inyo sining mga screen na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oy, good morning anay sa batchmate ko sa Divine. No, my former classmate also, Roderick Katimbang Barilia Parikoy.
2: Good morning.
0: Sa inyo kamusta diyan? Okay lang, okay lang kami dito sa Capiz, sa Rojas City. No, okay pa sa all right.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, sige, alas 6:55 diri sa aton sa ning pagpangalagad mga byan. Sa aton sa ning palatuntunan standby kay i-check naton ang pinaka-latest karon nga lakat sang panahon direktamente mga kabinan sa aton sininga pag-asa. Ay baloon tani kay nagligad napapaligiran tayo ng mga bagyo.
3: Oh no.
0: Pila gito ka mga tropical depression, may tropical storm. Nagapalibot mga kabinan sa pungsod Pilipinas. Pero sabong umpisa sa nag-weekend naman nami mga kabinan ang aton sininga tiempo. No, asa subong ho. Gadrive ko gani mga kaibigan padulong sa istasyon dito masilaw ang butlak ni Haring Adlaw. Espektaro nato na ano ang aton sining lakat sang panahon. Lakat sang panahon hindi pwede dalaga na. Lakat-lakaton ta lang para hindi ito maghapuon ha. Check tayo bukad ang report tagikan sa aton sining pag-asa.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Ang bagyong na may international name Saudel ay inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Tatawaging OBET kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng bagyong ito ay nasa more than 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may taglaging lakas na hangin na maabot sa 175 km per hour malapit sa gitna. Base sa ating forecast track, inaasahan na ito'y maging super typhoon kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan bukas, araw ng Martes, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May isa pang bagyong isang tropical depression ng ating binabantayan nasa layo.

0: nasa layo na more than 1,300 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong bagyong ito ay may taglay lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa ating mga data at analysis, mababang tsansa na itong pumasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility dahil ito ay kikilos generally northeastward patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, isang tropical depression na may international name na Ginari. Ito ay si dating bagyong Neneng na kung saan nasa layong itong 520 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay inaasahang kikilos pakanluran patungo sa China. Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international name Ginari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan na apektuan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na 4 na araw. At sa ating lagay na panahon, maulan na panahon pa rin ang inaasahan sa Batanes. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa southwest monsoon, paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maghanda dahil sa inaasahan pa rin ng matinindi o malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Dako naman tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas ang alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan mostly dito sa Luzon. Ang araw sa Siga sa ganap na 5:43 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Alzardi Aurelio.
1: Bullseye! Alright, dapat yan ang aton sining report gikan mga kabinan sa aton sining National PAGASA. So, sa gihapon, 3 ka bagyo ang nagapalibot mga katropa sa pungsod Pilipinas. Diri sa extreme northern Luzon. Bayaran kita bagyo, ining dati nga si Neneng. Ito sa Taiwan, diba si magkadto kung sa China. Tapos mayara pag-idisa ka bagyo mga kabin nga ginabulubantayan o ining duha, ari sa may Pasipiko. No? Kung makita ninyo dira sa aton sining nga satellite feed mga katropa, no? So duha ina, ang isa ka ginasiling niya mangin super typhoon, ari na iniya sa ibabaw ng porsyon, no? So, why kita diri kulba kay mag-aagi lang siya sa power line. Karon, no, then buas exit na siya. So, why masyado epekto ini kagang target niya dito yati pa Japan ni saya. Tapos ang isa naman, ka tropical depression o are diri sa may kuno. Pero daw hindi naman kuno ini maka sustainer pa makapanghalit diri sa aton sininga pungsod Pilipinas mga kaabyanan. Okay, so ang maulan noon lang subong ang area gayapon sa Northern Luzon. Pero kita diri mga kabinan sa may area sa Visayas, mga katropa, so makapekto diri sa aton ining localized thunderstorm mga kaabyanan. Kung ano nga itong experience ang mga kwan sa base man sa nagliligad ng mga inadlaw, tidisim sa gihapon na. No? Kaya kung makita natin sa aton sining satellite feed, wala masyado sang kaulapan nga makita diri mga kabinan sa aton sa Isla Sang Panay, mga kabinan. So kung matabuan, hindi malikawan ang pila ka mga guum-guum pag-abot mga kabinan sa kahaponan nun, mga katropa. No? So tama kanubo sang chance sang pag-ulan Para sa aton diri sa probinsya sang Capiz, alas 4 aton may 5% kag alas 5 may ara sang 10% nga tsansa sang pag-ulan. So depende pa ina ha, again kun diin paliron ang galom. Okay, so dala lang payong ha mga kabyanan. Kag subong ang hapon ta kun matalupang danyo, tama gid ka paang. No, tama gid ka init kun ari ka sa gwa. Oh, ang humid bala. Oh, so inom gid mga kabinan sang tubig. Oh, para hindi gid ma dehydrate. Kasi syempre kung ginabalhas ka, naga kuan gid sa imo sining lawas ang tubig mga kaabyanan. All right, amo yan to mga katropa, pinaka-latest nga lakat sang panahon para naman sa subong adlaw sang Lunes. Siyempre, builog sa gyapon ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, sa mga way pa na nagapangapi, pangapi na!

0: All right, Santon Gold Coffee Mix sa mga way pala nakapangapi. Sabong pala matulutaw ang haya. Sabong palang naka-relax, relax. Bangot sang kasukoon kay ina sang aga. Ambot si Ma'am Florabello kung naka-family, naka-copy na niho. Kamusta na ang banwa sang panitaan, Ma'am Flor? Nagkapangapi na. Kay May Ann Kaduko. Dira sa Luktugan, shout out lang ko no sa sawa niya nga nag-agapa ho. Ato na sa Uyapat. Ti Ma'am May Ann Kaduko, ang imong sawa, napakapi mo na to. Kung wala pa karon, pagbalik niya, halin mga kabinan sa Uyapat to. So kita mo gani nagapadulong pa, nagapadulong na siya. Sugataada yun sang tasa. Timplado sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Para bisyan kapo ito sa Uyapad pag abot niyang ara dayon na. Ura-urada dayon ang kape mga kaabyanan ang Santon Gold Coffee Mix. Tilaban-laban madulang kapoy niya eh. Oh, di bala? Mahambal sa huwari man ka nami man sang misis ko nga. Kapag abot mo bala ang kape mo ara na. Tapos ang kape mo Santon Gold Coffee Mix pa ho.
1: Yahoo!
0: Diba? Palipaya si mister. Kag ikaw naman eh, nami na salusaluhan mo to. Timpla ka mong duha sang kape, higop-higop ka muda, tapos kamustahon mo. Kamusta ang pananom, tato? Kamusta man? Masan o na tama harvest? Bala-bala, maton may kilala kuya gani nga. San o lang nagtanom, nag-harvest na yun? Kibot ka mo no, san o lang nagtanom? Sa nagligad lang adlaw, pagkasunod nga adlaw, harvest na yun? Di nang iya ulamhan sa Farmville. May Farmville pa subong katropang Jason sa cellphone. Di ba sa una, do yung sa into mantay, no? May Farmville ka man sa una. Ako may araman ko na eh, sagod-sagod ka man to, tanom-tanom ka man. Pero sa pagkabatuot dito ka lang mayad eh. No, kay nami ito sa Farmville ya, kaya gamay mo lang ano, pag kuan mo, minutos lang. Harvest na yun ka. Kani mo man na, no? Sa tuod-tuod. Amo na may ginatawag nga linman, bala, no? O ghostman. Okay, mga mangunguma pa. Mga mangunguma ba? Pag tanom nila, hulat ka pa sa pila kabulan. Before ka mapusla ng ila, sini mga kabinan ng mga pananom. Di samtang gahulat ka. Di ba? Kini kapital ka to, binuhos mo tong imo sini mga kabinan nga kapital. Ulat-ulat ka na eh. Ano, alagaan mo gintanom mo. Okay, sige ah. Just set back and relax kung tapos na ka po na. Mga kabinan, kaupo ng Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga ti kargado sa mga health benefits. May kombinasyon pa sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag syempre sa overall health. So Santon Gold Coffee Mix ha, may kape ka na. Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Mabakal mga katropa sa mga suki naton nga mga butika. So kindly check lang ha. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Dira mga kabinan sa Grace Pharmacy, Generica Drugstore. At sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. May araman da sa First Pharmacy, AGB Drugstore, RB Butika, dira sa Banwa Sampanitan. Aga kindly check sa mga local pharmacies nyo, sa mga kabanwahanan, no? Basi may balidya man da sang Santon Gold Coffee Mix. Pero kung daw alang-alang, gid, wala gid, pwede gid ka mo ya ka-order online mga katropa. No? So, kanto lang ka muna sa TikTok o kung sa Shopee. Pakitaon yung official store sang Yes to Health Incorporated. No, ang Yes to Health Inc. ba lang? 2011. Kahit hindi lang ang kwana, hindi lang ang Santon Gold Coffee Mix ang sarang ninyo mabakal. Sumo man ang iban pagid ng mga dekalidad ng produkto mga katropa sang Yes to Health Incorporated. So, gani. Ano pang ginahulat nyo? Aba, kapi na.
2: Bullseye.
0: Ang oras naton la 7:08 diri sa aton sini nga pagpangalagad mga byan sa aton sini nga palatuntunan. Standby kaya i-check naton ang una nga hugnat sang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabena no sa aton sini nga palatuntunan mga pulisa report. Na natipon sa aton sini nga mga katropa reporters diri sa aton sini nga pagpangalagad. Unahon taning mga dalagko nga balita ho, estudyante nga giraligar na lumos dira sa may banwas ang Panay ho. O bangkay na lang sang Masapuan. Matapos nga ti naligara ng mga kabinan sang isa kadlaw. Antes nakit-an ang ining biktima. Check nato ng detalye sa balita ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
3: Yara nakarapit sa isa kapurinarya man sa may banwa sang Pontevedra, ining bangkay sang isa ka grade 10 or grade 10 student nga nalumos gani sa suba nga sakop sang barangay Magubilan sa banwa sang Panay sang tinalikdan to nga Sabado man iya sang gabi. Ang biktima ni ang ginkilala kay alias Vince nagapangidaron sang 16 anyos pagresidente man sang nasambit nga barangay. Matandaan yan ni Katropan Joven kahapon man tong adlaw sang bangkay na ni ang nga na-recover ining biktima dito na mismo sa suba nga sakop sang barangay Magubilan kung sa diin man ini siya nagapauli. Kay man, sandi gani sa investigasyon sa nga aton sining Panay Municipal Police Station sa nga tinalikdan nga Agosto 22 sang gabi takna alas 6:30 gintabok sining biktima ang suba pagkadto sa Humalin sa barangay Agbalo sa nasambit man nga banwa patabok to sa barangay Magubilan nga suba agud kuwaon tani ang baruto apang pagabot sa tunga-tunga posible na picking ining biktima kaga didto na ini nalumos katropan Joven. So no, sa mga residente man to sa area nagsingitan pa ining biktima sang tabang apang ulihin na nila nakita nga kag didto nakita na lang nila ini I mean nga naglugdang na katropan Joven kay ining biktima ining si alias Vince halin ini siya sunod diri sa ila sining tryout sa ila eskwelahan dira sa may barangay Agbalo kay man nagabotho ini dira sa may Felix Berto Balgos National High School man sang barangay Agbalo mo. So nagpuuli ini siya o galing, wala pa nag-abot ang iya sining sugat. So ging nagmato-mato ini siya nga tabuko na lang to ang baruto sa tabok kaginbilin niya pagani ang iya sining sapatos diri sa iya sinigin halinan. O galing pag-abot to sa tunga-tunga ay didto na ya kag posible gin picking ini siya kag wala na gani makabutwa. During that night gin-tingwaan man sa pila to ka-residente sa lugar kag pila ka mga otoridad na ton nga salumo ng suba o galing kay Gabina kag madulom na kay wala gid makita ining biktima. Pagkaaga kahapon mga takna alas 9:32 sang aga sang makit-an ini sang isa man ka mangingisda nga nagapanglaya sa lugar kay man nagbululigay itong mga pumuluyo. Upo da nga ton mga rescuers nga nagkandak man sang search and retrieval operation agud nga makit-an ining biktima sang naglaya to ang isa man to ka mangingisda ay didto ni kag nalambat ini siya sa laya kag napasaka didto man sa bahin sang barangay Magubilan. May baluan man katropang Joven nga sang Agosto 22 man to kung san o ini nag nalumos ang biktima ay kaadlawan niya panigali. Katropan Joven gani ining supposedly malipayon kung taning adlaw para sa sining kadlawan sang nasambit nga biktima ang nabayluhan karon sang kasubo man sang iya sini nga pamilya. Ang aton sining mga kapulisan ang nagkandak man sa investigation kag diri karon na pamatud-an man nga wala sang foul play sa iya man sini nga kamatayon. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang ultimate eye protection nga suplemento nga mayari sang pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients nga popular nga ginagamit aggo proteksyon ang aton mga mata batok sa paggaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, gibang pang nutrients nga makabulig aggo mapabili ng structure kag integrity sang aton sini nga mga mata. Babakal sa mga suki inyo nga butika dira sa inyo sini nga lugar, sa mga leading drugstores man nato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, ka mabakal man online, pinagi sa pag-place order sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. Sa sining balita mga kabi na nagikan dira sa may banwasang panay kung sa din masubo-subo ang nagyan mga katropa sang sining biktima. Noong tibaw, tanigin hulat niya na lang itong mag kuanang baruto. O, ay takabalo, kung nga man ginlangoy niya to, anong rason niya ba sinagadali mga kabinan sa pag kuan ba lang, pagpauli. O, base may inugsugid sa ginikanan. O, kahit ti birthday niya gali. Oh, no? So base bala kuan siya mo nag-excited na gid siya magpauli mga katropa galing kay ti sa paglangoy niya, sa pagtabok, pagagud ng kwaon ng baruto, no? Way pagsalom niya, no? Way nakabutwa. Kag ti lumutaw siya kahapon nga isa na ka bangkay mga katropa. Siling nato hindi mo gid mapakta ng kabuhi sang tao. No? Oh, pagsik-pagsik pasubong pero sunod nga adlaw. Oh, di ba? Oh, so tiyan mo na, no? Next time butang gid sa siguro. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ari naman, no? Bangod naman sa magahod nga tambutso sa motorsiklo, isa ka senior citizen patay matapos ginbuno sang driver nga ginsita sang biktima dira sa nasambi sa banwa sang maayo. I-check naton detalye sa balita ni Katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Patay ka senior citizen matapos nga ginbuno sang driver nga ginsita sini bangod gani sa magahod nga tambuto sang motorsiklo sa sitio Manog Agboy, Barangay Balighot, maayon kapi stack na las 11:15 sang gabi sa ngat nalikdan nga Sabado ning adlaw. Inkilala ining biktima si kay alias Roberto, 65 anyos, samtang ginatudlo diri nga suspek. Aging kilala naman si kay alias Jumari, 25 anyos, lunsay ni mga residente sang sambit man nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapahayag diri nga naglabay ining suspek. Dalang niya sining motorsiklo nga magahod sang tambutso, kag ginapahayag diri katropa Juben nga ginrebolusyon niya pa ni ang gasolinador blas sining motorsiklo.
0: Dong hindi niya daw gapanggarit-garit pa siya.
2: Oo. Sa mismo sa tupad sa sining balay sa nga biktima. Rason nga ginsita sini abi sa sining biktima ining suspek bangod gani kay nagatugay ni sunod diri sang magahod do gabi na gid kay this oras na isang gabi alas 11:15 na sang kagabihon kag kusodin ginkaakig naman sining suspek kag bangod gani sa sining natabo nag luntad ining mainit nga diskusyon sa sining magtimbang man nga bahin. Rason nga hinali na lang nga nagbunot sa konsilyo ining suspitsado kag ginbuno ining biktima sa makaduha ka bisis. Igo naman siya sini nga nawala nga porsyon sa iya nga liog kag natuo naman nga porsyon sa iya sini nga tiyan sa iya biktima. Madasig pa niya gipadangat sa bahin sa Bailan District Hospital ang ining biktima pang i-deklarar nga dead on arrival sang atinding physician. Samtang ining suspect naman kang voluntaryo man nga nagsungka sa isa ka barangay kagawad sa nasambit nga barangay kay barangay kagawad Ilmer Bitbit kag turnover man sa aton sining mga katapos ang kapulisan nga nagresponde sa lugar kag sa karon ining suspektado naman ay nagapabilin sa Maayon Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag dugang pa diri nga ginahibalo ka tropa juben kay man no wala pagid ni na ka istorya ining suspektado tong ano gid bala ang nangin rason kay base bala may posibilidad nga paglabay ato na timingan lang nga nagbisyo niya sining motorsiklo napatay bala kag sa pagpandar nga to ay was ka nagbisyo gani kinanglan mo pa initon liwat ang sining motor o galing nga hay naka open muffler ya yeah. So gingwa ni sa sang biktima kag muto nga ginsita gibuno insigida. Way pa ni may baluan
0: ko. Hindi man na rason niya o granting nga ginsita ka pero hindi man na rason niya para bununom tawo. Oh, yes. Kun hindi mo naman niya hungon mahambal ka man lang baw. Choy pasensya gidabi. No, guba motor ko. No? Ay, imbal mo to kay na daw gin garit-garit pa to nga kay nagrevolution, revolution pa to. Oh, magamunong disuras ang gabi, hindi mayangot sina nga. Oh, namin na nakatulugon mo mga senior citizen. Alam mo katropang Ilmer. Oh, pila na lang nakauras tulog nila sina. No? Oh, halos hindi na makatulong kong gabi pagkatapos aga pa na sila gabugtaw. Oh, ti mo na nga kung magtulog sila gina kwan man nila ang time bilang mag matulugan sila tapos istorbuhon mo imuya. Oh, di ba?
2: Panagani ka tropa ng Juven 65 versus 25. Mm. Ibalo pa na yung karoon na dugang kung ano gini ng rason ka tropa ng Juven sa nga sining suspitsado nga nagtulog gid siya nga naglabot gid sa punto nga nabuno ini ang nasambit man nga biktima.
0: May pagganiti na pungol mo lang tuguro o 65 to, haplak mo lang to pero bunon mo gid. So, di na mo makita kung anong kwan gidi, no? Motibo niya gid ng daw lain gid eh makin mo ti liog kag chan eh, mga patal na iya
2: ang mga gani kag isa pa sa edad niya ni dapat pakita ko man respeto eh
0: mm. may kada patal man sa magreklamo kay gahod motor mo mo
2: oo kag isa pa dito gid niya mismo abi sa tubang sa balay niya
0: nan
2: kag
0: o bas hindi na ni gani guro mo lang ni oh, basi kada labay niya da guro, storbo sa da.
2: Tandaan, grabe na kinabi ng mga kasubong sining mga insidente kay Tropa Jobet. Tandaan mo to tong sa Banwasang Panitan sa Kaingod na namo tong barangay. To sa magawad nga Tambutso, ginsita ang nagsita, amuman ang ginlabo patay.
0: Eh bakit mo na nga sila nang may sala, sila na nakaistorbo, sila pa maisog. Grabe tao subong no. Oh, ipagustuhan ay.
2: Amo na ganit kay Tropa Jovet. Bro, ginaibalo pa niya. Sangaton sang mga kapulisan git. Kung ano gid ang ano bala, rason ba si kag may daan pa din nga nigutanon sa sining magtimbang mga bakit nga nagresulta gid sa pagbuno patay sa sining biktima man. Dugang ang tinigaling nga update information. May kang tanan sa sining ginatabo dira sa may banwa. Sag maayon ang kanginayaray nga balita ang buhilogin nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Eco ang Turbotec Formanin meras ang makakaglabuwas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagapabagsik nagapakusog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa ato sining lawas sa mga Mr. Dera gamitan yun ay 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Magtumar sa gidlamang kapsula sigurado mas manami kag mas mabako ang inyong relasyon kag ang imo nga performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kag sukit inyong mga butika sa inyong lugar. Labinigid sa Super K Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Ilmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Ilmer Estimar sa sininga information. Oh, tima subo-subo maning nadangatan mga kabinan sang isa ka senior citizen nga nagaedad sa isintay 5 anyos. 'Di ba? No? Siya nagsita. Oh, way magustuhan ang pagsita, siya binuno pero kung anong taon mo, ah, Di ka man guro pag si tahon kundang motor mo da hindi man matuod magahod. Di ba? Kaysa hindi talang mapulong ya kaisipan sang iban ang motor bala. Amot ano gina ano gadaksig ang motor kung open mapleraw. Katropang Jason, dari may motor niyo. Oh, so muna nag-open mapler man ni guro sa. Gadaksig ang motor kung open mapleraw. Di ba ay manggali? No? Ano na may gidang kung nagadalaga ng motor mong open mapler kag puga-puga mo na may gid sa kwan. Ma ano gid? Ma daw music sa panulo sa ano ni sa kwan sa pamatinan. Kaysa pagkapatuod lang ya ako na yangot man ko mo salamat na lang kami da sa kwan. O da sa 20 ako niya da kay daw ay da may naga paburot-burot da sa salakyan kay subdivision. Ah, kay masitahan kag diya sang gwardiya. Di ba? Ti papano na lang mga kaabyanan sa pila ka mga kabaranggayan, no? Nga kun sa diin na damo mga pasaway, di ba? So tani kung nag-open mapler kamo, dira nyo bla, tingin nyo lang anay da sa balay nyo ah, paburot-burot. Kamo da ko ni hindi kamo pag-akigan, no? Sang ginikanan nyo, hindi kamo pag-akigan ni lolo nyo, di ba si eh? Oh, may arada kung kaisa ti. Ha? Way ga pandar sang motor sila balay. Oh, ang obra nila sinahalin sa garahe nila guyuron ang motor pakadto to sa unhan, no? Kag didto pa andaron, ha, sero ni bungkalan, kag didto pa pa revolution. No ba? So kailinget nga man ang anong biga pagid. Ha? Mga katropa. Sa mga gani kung kaisa nagasugid man sa barangay. Oh. So pinakadabir sini kami mga ma kuan kamo dira ma notisyahan may mga nagaagi da masami kung taga dira malang sa inyo ireklamo nyo sa barangay. Oh. Taga barangay man aksyonan man ninyo eh. Oh, natungdan kay ti ha makabuloy set gid na iyang open mapler sa pagkamatuod lang. To tell you frankly, sa ako nara ko dahil sa una, gakuan sa tangke. O, oh, nag-board. O, oh, apartment ko daba, may maglabay doon, daba buisit ka lang. No? Ay, may lapsag ka pa, be. Ah, gakaruaga ka, kuragma ng lapsag mo. Namin natulog, dugay-dugay, bisyo, kahit nakibot. O. Oh. So, mga muna, bala, kung kaisa, butang taman sa, ang kaisipan ta butang paman eh kumbaga ang kaugalingon ta butang taman sa lugar sang iban. 'Di ba? Basi ikaw lang nanamian sang paburot-burot sa motorsiklo mo. Oh. Ay ko dako yung mga kapitan sinada, hindi ka magpate, si tahon ta ka o patawag sa barangay, hindi ka magpate, sunod so, dakpon sa mo ilang lapdos ko taludtod mo lang. ang tambot so sa motor mo pro. Ay! Ang akon man lang day pasunaid man, no? Sa iban. Pag gusto ka lang sang motorsiklo mo kung dito timo ga star sa Mantalinga.
1: Ayoy.
0: 'Di ba? Oh, kung dito kay paburhuta da. Oh, kay tiway may makabati to di Blar Ernesto Alvarez. Oh. No, ang Blar Ernesto gani ko no, sinya sa Burgos, bow. Damo na pirmi gagi nga open mapter ko gabi. Oh. Teka gabi naman lang sila kay kung adlaw ginapang lag in fairness man ha. Oh, ginapang dakop man sila mga kabinan sang aton nga mga police auxiliary. Amo na kung kaysa sa gabi gid sila ga kwan, no? Da mga na aswang bala nga bag-ong yanggaw kung makapaburot sa motorsiklo. Oh, tandaan nato na ang mga kabaranggayan. Oh, in particular ha, diri sa siyudad sang Rojas. May aragid kamuya sang authority nga dakpon kay ti may ara sang ordinansa nga aton sini nga city, no? Ang mga barangay kapitan, di ba? Oh, kung sino man ang na-assign dira sa inyo sini nga peace and order, di ba? Pwede nyo gid implement ina. Ambot lang sa mga kabaranggayan, subong kami nag-survey pa na, oh, di ba? Dapat na isa na sa mga ginatutukan sang barangay, oh. 'Di ba? Kung may arada, ipatawag ang tag-iya, tagai warning. Oh, kung hindi niya gidya makwanda, kumpiskan tambutso, kwanda, i-report sa city, padakop. Oh, kung hindi takan ka, ilapdo sa tangkugo niyang bilog ng motorsiklo.
4: Ay!
0: Oh, di ba la? Amo nang trabaho nyo da, ipatrabaho nyo sa inyo mga barangay kagawad. Sa mga, di ba, may kada committee sina, may chairman. Oh, tamo na. Kumuga sa peace and order, gatublag ina, sang kalinong kagkatauhay, sang barangay. So, kutob sa may mga kwanda, may mga open mapler na, ipatawag. Sang kapitan kag sang chairman nga na. Oh, matonti anong tani? Why na respetuhan na ide? Oh, di ba la? Mag-function ka mo base kun anong base man kun ano ang inyo sining mga obligasyon sa inyo sining barangay. Ha? Amo na dapat dira kun sa peace and order ka, kun sa health oh, mo man na. Oh. Concerned na sang health kay ti ang tao nga hindi katulog. No? May insomnia kasi galingin-lingin ulo sina. Oh. Sa mga muna nga bagay bala, sa mga kauturan ta. Sa mga kabaranggayan, hindi na ni gani kumbaga ko lang taon mo gani tawhay na ni dapat ang mga auxiliary ta diyo. No? Ang ila sila niya ma-concentrate na lang na sila sa flow sang traffic sa syudad kung nagagutok o kung ano, dapat ining mga problema sa open muffler sa barangay level pa lang hitso na na. Di ba? Sa barangay level, mas hapos, dakpon. Kaya kinikilala nyo kung sino arada. Di ba? Di, pila pa ka mga kaso, mga kabinan, pareha, sinayang ti, magsitahanay, kag may magbuhis buhay para lang sa pagsita mga kabinan sa sinayang mga tulungges ng mga mahilig sa open mapler. No? So, mukhang ti, oh, kitid na na yung utak nila, ang utok nila mo. Di ba? So ano pa ang mga otoridad na tonda sa mga kabaranggayan, mga barangay opisyal, kundi tinyo kabalo? Ha? Magsita? Kag mag-implement sang ordinansa? O, sang syudad o kundira sa inyo sine nga banwa? Di ba? So dira pa lang sa barangay level, dapat why na niya, tapos na niya problema pareha sine mga kaabyanan.
5: Bullseye.
0: Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita diri sa ton sini nga pagpangalagad, no? Hubog naman o nga nasiplatan nga nagapakiwal sang armas luthang dakop sa banwa sang Sigma. Kumpiskado mga kabinan ng armas luthang may paaman pa nga droga. Sa detalye sang balita nagapadumbalik si katropang Elmer Istimar.
5: Live report.
2: Arestado ang isa ka lalaking hubog matapos nga dadakpan sakto nga nagapakiwal sa armas luthang sa Purok 3 Barangay Akbo Sigma Kapis pasado alas 10 sang gabi sang Domingo. Kung sa diin kilala ining nadakpan sa kay John Michael Villegas i Simon 50 anyos kag residente sang Barangay Amaga Sigma Kapis. Sandig sa report sa nga Sigma Municipal Police Station, ginapayag nga nakabaton ini sang panawag report na gikan sa mga residente sa nasambit nga lugar angot sining isa ka persona nga nagapanglakaton sa nga nagapakiwal sa iya sining armas kay ginaligar katropang Juben nga yara sa idalom sa influensya sa makaulubog nga limnon hubog in short. Madasig naman nga nagresponde sa lugar ining mga katapos ang kapulisan diya sa may banwa sa Sigma sa diin na aktuhan sa mga ini ang ining isa ka hubog nga bit-bit nga ang iya sining armas nga isa ka unit sa 12 gauge homemade shotgun kag sa diin ginusisa ini sa mga kapulisan kag napaslawan ining si Villegas sa pagpakita sa nagakaigo nga dokumento sa pagdala sining armas lutang rason nga gidrikisa ini siya sa nga mga otoridad kag dugang nga nakuha diri sa iyang paghinakop ang apat pagid ka sa say sa ginapatihan Cebu kag subuman duha ka mga bala sining homemade 12 gauge shotgun. Sa karon sa nagapabili nini sa kustodiya sa Sigma Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana naman nga pagapasakaan subong adlaw sa kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag subuman ang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banwasang Sigma para sa 16.5 XFM News. Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining nga information sa dugang pa naton nga police report diri sa aton sining nga pagpangalagad mga katropa. Isa naman ka persona nga nagapataya sang illegal nga sugal arestado dira sa may Banwasang President Rojas. Oh, may nakuhaan man sang armas luthang ho. Oh, grabe na gidya subong duga. Do delikado na gidya ang kwanaton subong seruni bungkala no. Oh, kung sino pa ning mga hindi wa lisensya, sino pa ning mga kwan mo pa ning mga maisog magya binit bit karmaso. Ayo, may lang kay dadakpan sang aton nga mga kapulisan. Be check ta ang detalye sa balita ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
3: Nakaunong nakaroon sa karsel sa President Rojas Municipal Police Station ang isa man kalalaking gin-operate sa nga tonsin ng mga kapulisan bangod ini ang nagapataya gani isang illegal sa bahin sa Vizcaya Bill o kung pabahay sa Barangay Vizcaya sa nasambit man nga banwa. Ginkilala ining suspect kay alias Carl, 27 anyos, pag-residente sa Barangay Poblasyon Elizalde, President Rojas Capiz. Nakuha sa pag-inakopya sini ang isa ka kutiho, subong man isa ka black bullpen, kag sang ginrikisa ang bit-bit sining sling bag nga nagaduag itom. Nakuha diri ang isa ka unit sang improvised 20 gauge brake type nga wala sang serial number kag duha ka mga bala man sini. So di 20 ni ang nakuha sa iya katropang Juben kag subong man ining 204 pesos nga amoning ginapatihan nga income sining nasambit nga suspect sa iya sining illegal man nga pagpataya. Ang na-recover man ang 50 pesos nga amo man ang gingamit bilang bet money sang nagapakuno-kuno nga pusher bettor. Ang ining suspect karon ang pagpasakaan subong adlaw man sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 matapos gani nga makurecoveran ini sang isa ka armas luthang man or illegal nga armas luthang taga subong man magapangatubang man ini sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o kon ining anti-illegal gambling law. Balita nagikan sa Banwasang President Rojas para sa 106.5 XFM News, Zaldi Agihap Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropa ang Zaldi Agihap Jr. Pulo pa tayo pero gakuan ha? Gabit-bit mga kabinan sang hindi lisensyadong armas luthang. Mga katropa, huwag okay. Itsaka luwaso mga katropa. Duha ka mga kaso laban-laban ni Balbal sinisiya. So, illegal gambling law, kaga syempre, ining illegal possession of firearm. Sigihan nyo da. No? Okay, sige, sa katapusan naton nga balita lokal, tatlo naman ka mga tripulante dakop sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda sa Banwa sang Panay. Check naton detalye sa balita naman ni katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Nakop naman ining tatlo ka mga tripulante matapos nga naktuhan nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kon mas kilala nga pamana, no, nga wala sa nagkikigo nga dokumento sa kalalawuran nga sakop sa Banwasang Panay last 12 imidya sa kagahod kahapon nga adlaw. Ginkilala ining mga tripulante nga Sanday alias Romeo, 43 anyos, amuning boat captain, kag ang mga crew nga Sanday alias Mark, 29 anyos, alias Roland, 24 anyos, kag lunsay mga residente sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo. Nakuha sa paghinakop sining mga tripulante ang isa ka unit sa isa kayang pangdagat nga nagabalor sa 100,000 pesos. Tatlo naman ka unit sa diesel engine nga nagabalor naman sa 60,000 pesos. Complete set sa mga fishing net nga nagabalor sa 40,000 pesos. Kag 50 kilos nga mga nagkasari-sari nga mga isda nga nagabalor naman sa 10,000 pesos, wherein may kabugusan tanan nga 450,000 pesos ang na-recover sa sining nasambit nga tripulante. Kag sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Minro LGU Panay ining mga kagamitan nga nakumpiskar para sa nagakigo nga disposisyon. Kag natalana naman ni pag-apasikaan sing kaso ini mga tripulante sa pagbaylar sa Municipal Ordinance Number 03-02 Series of 2003 diraya sa may Banwa sa Panay. Balita na gikan sa Banwa sa Panay para sa 106.5 XFM News. Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. Isa na luoy man ta sa mga kwanla, mga maging isda naton, no? Ginhawa mo na nila ka pangayaw man, no? Kay base dito sa lugar nila daw ubos-ubos na gitong isda. No? Ugaling kay ti may mga municipal ordinance kita, no? In particular ining pag-amblig mga kabinan sa aton sining kadagatan, ha? So, amo na ko nagapanagat kamo, mangin aware kamo oy sa isa amoning banwa anong mga hasta diin nang kita kutob. Ha? Hasta diin nang aton sininga latid nga ti ha? Para nga ti hindi kita makabayular, no, sang kun ano man nga mga patakaran kag pagsulundan o sang sina nga lugar. Oh, nintindihan tami nga gusto man lang nila mga pangabuhi mo. 'Di ba? Ay makin mo kalayo pa sang ila sini nga gina kuno halin to sila Scarlett to. Oh, di ba? So ugaling kay ti we need also to respect, no, sang sining ordinansa, no. Ti panay na ambal ko gani sa inyo. Amo nang pinaka may ara halin sa una daw kuan gina alerto gidang ila sini nga bantay dagat da. Ha, mga kaabiyanan, hindi ka di mo ka dali-dali da sang kwanda kay ti anytime pwede ka gidiadakpon kung makita nga ti illegal ang imo sini ginahimo nga pagpangisda. Okay, so muna na ibaluno eh. Oh, pagabot nyo da sa Panay, kadto kamo tanay sa munisipyo kung kinanglan nyo magawad permit, igawad kamo eh. Oh, di gani maton sir, hasta diin di inyo kwan kay mangisda tani kami di sa inyo nga lugar o. Oh, hasta diin lang kami di kuto babe. Oh, di ba? Para at least kung maginano man ha, may giya ka mo ba? Nay pareha sini ma tuhan ka mo di laban-laban ari sa panghigaro ni. Ah, mga kabinan, that's why nga natigayon nga madakpan. Bullseye! Okay, sige oh. Comment ni si Ronnie Bungkalan sa inyo mo ginasubong ang problema na Sir Joseph kay damo gidya galagaw nga mga loose firearms. Amuta din din ginipinanguha si Ronnie, no. Oh, mga loose firearms bala nga ginabitbit sa pila naton ka mga kuturan kibot ka. No? Kundi na nila ginapanguha, di nila nga sino nag-provide sino sa ila, no, nga mamimiara sila sina. Di ba? So, tama ka delikado. Amo na kung kaisa, ga, kung si Ernesto Alvarez pa niya, gaisog, balan sila kami armas. Kung wala armas, talaw man na. O, yan, mugid na iya Ernesto Alvarez. Di ba? Kung why ka armas, 50-50. Pero kung may taklos ka na iya, ati 60-40 eh. Bullseye! Bullseye! Di ba? 60-40 ng hulag mo kayo, may ginasaligan eh. Pero kung wala gani 50-50, pakita ka kontra, eh, diyan mabato ka, op, dagdag ko, dilagan ta eh. Oh, di ba? pero kung daw kaya, ti bato eh. Pero kung may armas ka, sige lang ah. Biskan tatlo ka mo, isa lang ko, bauli mabala ko, may bakante nga duwa ah. O, may sobrang nga duwa, lang taong tagid. Manito ka maigo sa unang nga lutang sa ikaduwa, sigurado sintruhong tagid. Bullseye! Bullseye! Di mo na nag-damo, gaisog. Pero dahil si Rooney na yan, tauhay lang niya. Kahit ilarmas na yan, di mo makita nga ginagamit nila yan sa paisog-isog. Damo naman na taas ang bala nila sini, pero puro karton kag mga kwanda sa firing range. Kag-habi lang ni nila yung pag-tiro-tiro, pero ang iba niya, bow, maluoy ka. Bullseye! Bullseye! Alright, mga katropa, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sa ninga pagpangalagad sa subong aga. Ang inigabahin, buylog naman yung ginadulong sa inyo sa Santon Vite.

0: Alright, hindi pagkalipatan ha mga kaabyanan. Ang pag-inumad daw-adlaw sa Santon Vitamin C para sigurado may panigana sa mga balatian nga dulot sang viruses kag bacteria.
1: Oh no.
0: Okay, kun maluya ang aton sininga immune system, sigurado kagid dugay-dugay may sipon, may ubo, hulog sa hilana, trangkaso. Kung daw luya, pagit kang hindi kid ka-recover, lawas mo, base magkomplikasyon pa, hulog pa na sa pneumonia, mga kaabyanan. So, importante kid nga nagainom kita, mga kaabyanan, sang Santon Vitamin C, adlaw-adlaw. Para siguradong ti protektado. Kagaman namin sa Santon Vitamin C, kay ti isa ka na acidic, alkaline base, hindi lang ini pang pabakod sang aton sininga immune system. No? Damo pagidang dala nga kaayuhan sa aton sininga lawas mga kaabyanan. Kay ti halin siya sa manggustin, mga kaabyanan, kwan ini, may ara man ini sang anti-aging, anti-inflammatory kag nagaserbi nga neurotransmitter, no? Para sa mas paayo nga pagpangsyon sang iban pagid nga mga nutrients sa aton sininga lawas. Amo na ka importante. Amo na si vitamin C gin bansagan siya the mother of all vitamins. No, kay ti kun wala siya, never man ka pangsyon ang iban nga mga nutrients sa aton sininga lawas mga kaabyanan. Ining mga collagen, ining mga L-carnitine, no, gina-produce na sang lawas ta. Pero without si vitamin C, ati nada. Di ba? So, muna ganin aga, importante nga nagainom kita, adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C, mga katropa. Inom ka mo isa, tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. No? Labi ng chimputa subong, di mo mapaktan, gulpi maulan, gulpi mainit, no? Labi na kung gulpi, di ba, init, tapos gulpi lamig. Namitan, dinadayo ng virus kag bakterya kag, no? Amo na dayo ng ila paborito, ng gulpi lamigan lawas mo, pag penetrate nila, luya immune system mo, tingala ka lang, kalain dayon matyag mo. So, hindi paghatagi chance mga viruses kag bakterya, mag-protection, mag-Santon Vitamin C. Diba? So, kung ganit kahapon, duha naman na kabilog ang ininom taho. Okay, kagabi, ara kami da sa, kuano, ara kami da sa Sacred Heart. Ang Team Sparta, no? Nag-endurance training, 3 hours, no? 3 hours sa dalagan, lakat, pakadoto sa, kuano, balik-balik da sa, kuano, sa shrine. Ay, mayo na lang gani ni Jabanunoy, kay 3 hours lang kami subong. Nagligad gani niya, 6 hours. 6 hours ginasita na kami kagwardya. Yan mo. Makin man oras naman, mga alas 11, pasado na. Umpisa kami alas 4, alas 11, rapa kami da. Pakanto pabalik, kailan tos babaw ka bukid. Di siyempre, gamit mo naman ang imor. Sining, kwan eh? Energy, pagpuli sa balay, luya, pagpuli sa balay, pahuway lang ah. Inom dayon sang Santon Vitamin C. Kang nagtimo-timo gamay mapahuway-huway, tulog dayon ko na mitun-tulog ko naman mo. Good morning na da kay coach Parikoy Jojo Yang kag kay Madam Stella kag sa Team Sparta. So kami to ka gabi. No? Galing nakasimba na ko, damo ko simba galing kong kanda eh. Damo ko simba kon hapon, no, sa may Sacred Heart Block. Ang galing kasimba sila ya, kami nag-saka, panaog, no? Mga kaabyanan. Galing sang nagdamo ng nag-kwan, nagdamo ng nag-panaog man nga sa lakyan, ay gabi na, sa kubase, bila mga sanggit, tabla. Hindi na naman kami nangarsadaho, nanay kami eh. Bullseye! Bullseye! Sige, te. 3 hours, endurance training malang na. Pag may time, late-late yung ganit kahapon, daw, mga pasado, alas 4 na ko eh. Okay, may mag-inhikutar pa ko kahapon. No? Ito yung mga siguro, mga 12 to 13 kilometers ang nadali ko naman. Sang duludalagan gamay, lakat-lakat gamay. At least, di ba, pang zone 2 ba? Bullseye. Okay, Exanton Vitamin C ang mabakal mga katropa sa mga suki naton nga mga butika dira sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore. Kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Pwede man mabakal ang Exanton Vitamin C mga kabinahin sa mga suki naton o sa kwan sa online sa Shopee kag TikTok Shop.
1: Bullseye.
0: Okay, sige. La 7:50 diri sa ton sa ning pagpangalagad mga bihan. Diri sa ton sa ning palatuntunan, sige. Manamyaw tanay kay daw damo tarit mga nakatambay na ho. Sa ton sa ning pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga. Oh, tamyaw-tamyawon tanay para hindi man mag sunggudo.
1: Bullseye.
0: Oy, una gid sa listahan naton si Sir Rinante Hernandez Horio. Oh, sir.
2: Good morning.
0: Oh, salamat gid ha kay Tay Musog kag kay Eric Bering, salamat man sa pa-highlight kag kay Cherry Velchez. Si kay Ma'am Lisa Digala nakatutok, kag kay Ma'am Susan Dolor dira sa Singapore. May mga galanda sa inyo ha, kag sumaman kay Rafael Torbodigno nga nag-upod man diri sa ton sini nga pagpangalagad kag kay Solomon Antonio. Kamusta ang biyahe da sa ton? Galanda na, Lunes na Lunes, sako na naman si Solomon Antonio. Sugat dulong na sang iya sini nga mga guwapahon nga mga pasahero.
3: Wow!
0: Di ba? Amo nang kwan ni, amo nang driver nga ginbansagan nga basta driver sweet lover. Di ba? Pero subong di kinang-kinanglan mamili kung guwapa o kung guwapo ang pasahero mo. Kan daw alang-alang ay tsura pasakya kanugon kita pa na di ba?
3: Ayoy!
0: dapat hindi ka na way ka nagatulog sa tsura subong. Importante gabayad si Mon, di ba? Solomon Antonio. Okay, kay Teacher Aileen Arinque dira sa may kwan sa may barangay Bara. Mga event ka muda ka gabi ha. May pa-event na si Sir Percel de Guzman eh. May pa-showdown. Sada kay Kwanda eh, no? Nagpiesta. Nagpiesta bala da sa bara mo? Subong na nga gustong ilang piesta da mga kabinan daw katapusan bla mo? Correct me if I'm wrong ha. Mo nagpiesta da sa bara. Sa mga kilala ta da sa bara, te, alam nyo na.
3: Yeah!
0: Okay,

0: ang iba niya petsa de peligro, pero siya pa uwak-uwak sa Sudan, makin mo ha. Oh, kanamiton gin na ipare sa kalokalo ang itlog. May hotdog, may corn beef kag uga. Oh, pili ka lang da ah. Sigurado pag tindog mo bilog-bilog chan mo sinakag. Oh, kabay pa nag-enjoy ka sa imo sini nga pamahaw ha. Okay, John Ivy Candelario, good morning also kag kay Mother Elma Ordas Agihap. Oh, good morning Sir Joven, mangapi kita with tinanok nga mais. So,
1: wow.
0: Nami man na pare sa kape kag, no? Okay, kay Chris Blanca Flor Concepcion, nagkatutok from La Carondao.
2: Good morning!
0: Salamat gid sa pagtutok. Kay Kenneth Pasete, nga nagapamati dira sa Barangay Poblasyon Norte sa Banwasang Sigma. Shoutout lang kuno kay Katropang Aina. Alright, kay Ma'am Edna Gillion Bore, Saraman, Jacqueline Bonsalan Osorio, kag kay Lindon Hano. Alright, kay Mayan Kaduko, no? Ito kuno si Banaho niya to sa umahon. Oh, Ma'am Hilma Inyon Bantes, good morning, katropang Sir Joven, watching and listening sa Bullseye. Okay. Kay Madjuin G. Carrell, dira sa may Banwasang Sigma, parigas lang kay Parikoy Rog Pereira. Oh, kay Ma'am Matilde Ayayo, dira sa Purok Uno, Barangay Libas. Kay Sir Jovert Delphine, nga nagakapi-kapi na sa subong ng mga tinion. Kay Lloyd Navales. Okay, Lloyd.
2: Good morning!
0: Kamusta ng Bacolod, no? Kay Tristan Yatgulay, kay Monroy Ayayo. Randy Santisais, nagkatuto kay Siron Ordas Agihap, no? Shoutout lang ko, no? Kay Nunoy Aligano Uwik, dira sa Nunoy Store.
2: Good morning!
0: Okay, kag sa mga taga-barangay 8 da, mayong aga, labi na kay Nanay Lorna kag Tatay Glenn dira sa barangay 8, no? Sige, Melbs Anisco, ara siya ho, nakapa-highlight na gani. Di ba? Gano to sa Sambuanga, dito na siya tinapok. Ha? Torbodigno, halong to siya sa Mansa Bacano, ha? Ba't hindi siya bila kapuli, bla? Hindi siya kapuli sa kay misis niya nga 66, kagwapo-gwapa.
1: Ayoy!
0: Kay Ma'am Anali Bukala Bakila, maayong aga kag Subuman, sino pang ari di ho? Okay, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, nakatutok, no? Kay Marisa Navarro dire sa Taiwan, ambal ni Jacqueline Bonsalan, sorry pampagahod sir kon ikaw ikawat na ila motor. Astig sila kun muna sila ila motor ang tunog. Okay. Ambot kung nga man may mga mahilig diya mag open pipe nga wala man nagabagay sa ila motor. May mga designated decibels nga mga pipe kada motor. Ang iban abi daw mga matyag nila kung dako ila pipe, astig sila. Dumanul ah. ang ban ni katropang Cristina sa inyo, abi nila, ginakagwapo, gina nilang open muffler nila ng motor. Lugan niya bala si Tintin, di man gani open muffler, pero unay ang angkas. Di bala ten? Ambal ni si Rony kay inaw niya tani sugpuna nila ila tambutso pakadto to sa itsura nila para mabala nila.
1: Ayoy!
0: Ang buta ini mga naga open muffler guro si Rony, bungol guro nila.
1: Ayoy!
0: nga ba na hindi gid sila ya ka bating mga gansal-gansal na nang ila motorsiklo. May diferensya guro namin ni guro pa check up ni sila sa specialista sa Dulungan ay no, basi nagkalabungol na sila blao. Okay, good morning katropang Job, shout out anay kay Feli Di Martin, watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot.
2: Good morning.
0: Kay Norly Baranda Loyola, good morning Sir Joven, diri sa amo no, barangay imo man na grabe magpaburot-burot di sa Subukid. Wow. Balko gani kung kapitan sina, sinsya anay lang kami, no?

0: Okay, Cristal Maria Joy Libardo, good morning lang. Kag kay Rogelin Cristal Joy Libardo, ah. Nakatutok, no? Kag study hard ko no, ah. No? Kag kay Ma'am Shenya ko no da, no? Okay, mayong aga man. Jabanunoy, parikoy, good morning. Manilin Villar Besa, kag kay Edie Diggs Putin. Mayong aga katropang Joven, ah. Pag disiplina sa open map player, nag-aumpisya dapat sa sulod sang ila balay. Ay, okay, gani magpa-disiplina sa ila balay, no? Ti ang masunod nga madisiplina kung di sila kaya disiplinahon sang ila panimalay, no? Ang barangay. Okay, galing ko na gani lawlaw ang barangay, ti alam na dis. Emilyn Rodrigo, good morning Sir Joven, watching live, kag naka-tune in sa radio, si Papa Padoy, sang Anton Shoe Shop, sa McKinley. Okay, may agalanda ha, no, sa Anton Shoe Shop dira sa McKinley.
1: Good morning.
0: Okay, Natalie Escalona Badoles, mayong aga kag kay Tuto Baldison Escalada. Akon pare ko jobs gin init ko lang binakol nga itik nga nabilin ko kagabi. Okay man kag. Uy. Gadugang pagani humok nyo sina, no? Okay, kay Bibi Bernas, good morning Sir Joven. Pa shoutout naman sa akong lolo kunoy, kag akong lola Milda nga nagapamati gid, oh. Okay. Nagapanglago si Lola Milda nagapanglaba aga pa. Hay. Buligin nyo man si Lola Milda. Kasarang pa na basi dugay-dugay, mareklamo ng malam ha. Gambar sa ragoy kay sakit sa ang likod ko agay ba why jo ko abi no ligan pag panglaba
1: ay
0: bakli nyo sang kwan bakli nyo si Lola Milda sang kwan sang Santon Plus Herbal Oil before ka mang laba blala banyusan mo na nga daan para hindi matamaan da no? Para hindi magsakit ang balikawang mo. Mahambal ka tayo. Ay, epektibo. Gali ang kuan, no? Ang Santon Plus Herbal Oil, no? Ay, no, nadula. Ang pala nakit sang hawa ko. Abi, kuan? Abi, kanoy, dali di? Dali di? Dali di sa akon? Ay, ano naman na to? Gaman gintawag mo ko? Eh, dali gani, di ho, dali di pala ho, sasabak di sa ako, ni de. Eh, talikod. Ano? Papatalik doon mo ko? Anong buhaton mo sa ako? Ay, animal nga malam ni ay. Hoy, kaya patalikod ko ikaw kay Banyo Santa ka. Yung mga lain-lain ang sa isip mo, hoy, malam dato na.
1: Ay, ah!
0: Biko lang eh, pamangkot malangko rin man tao nina. Pamangkot malangko ko nga man. Ayan yung malo, ang gisiya ho.
1: Ayan!
0: Good morning lang da. Okay, sige ha. Panglaba ko no si Lola Milda eh. Marichal Baladejo, mayong aga, kakay Stanley Serbiano, Barla, good morning. Pulis ang madisiplina, hindi magpati, paris to. Dok na gani sila. Good morning sir, oh present shoutout lang da sa upod ko di sa gaduty oh, ah. Sa gate kay Sir Joel Silio. Salamat gid. Okay kay NB Labinrada sa mga taga kwanda, mga taga Capiz National High School. Nga nagatutok diri sa ton sini nga pagpangalaga.
1: Good morning.
0: Pasikat sira, obrada di makontento sa obra sang company, feeling hari sang karsada, gapang bulabog ila obraya sa mga pumuloyo. Oh, ngingit-ingit. Oh. Damo guro da gagi ng mga open pipe sa inyo. Ay. No, i-reklamo bla kay Kapitan. Oh, di ba? Sige, kay Ma'am Susan Dorol, kay Rafael Digno. Oh. Kulukad law gid siya. May, ano, eh, Rafael Digno, may kina-imagine ka man kung may ginabanyosan ka.
1: Ay!
0: Kulukad law gid siya ni Tuto Baldison Escalada. Oh. Ano yung nakadlaw-kadlaw nyo nga duha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto nyo may managabanyos-banyos sa imo? Nga malam, totoo, totoo, bal?
1: Ay!
0: Gusto mo man